0: gani wani ba wani ka wani ga sunan iri daban-daban wa askalihi da suwafin abin nan sun magana fa innaka la takadu tazmur mutakallimani ko kuma wato maganar mutane ta canza baka sauraren masu magana biyu musu samu yayi masu daidai fil kayfiyati yadda ake magana min kulli washi da mutun yayi magana sai kana ta wane ne ko bai yi magana ba da ka san in dai ka san sautin su zaka ce wane ne ko ba haka ba wa alwanukum musannan kuma ya san sabanin haɗin launin ku wani fari bayanin jinda farin fata wata wadi da bakin sa wata wasudi da zama tsaka ba baki ba fari ba fima bainakuma to wasudi hu fima bainakuma aw taqaddidatil adai ko kuma gabubuwa suna da zane gashi nan wahai ati hada su wajen zanen wa alwani hada launin nukan su wa hulahaku ko kuma zama su masu kawa ko rashin kawa وقعد حتى تمايز بين الاشخاص بحيث وقعد حتى تمايز بين الاشخاص ده wannan zane zane nan ake samun bambanci tsakanin mutane hatta an tawamaini har yan ka samu tawaye biyu tagwaye biyu wadanda an kai fata are wato ma tawafuki mawadihi ma tare da daga manili guda sun ka fito cikin ciki guda kuma sun ka fito lokaci guda wasbadihi ma da sabubban su wal umurul mulayikatu lahum da abuwat sun ka date da su fit takhalliq ga halitta su duk da haka yaktaliban suna sabawa fi shay'in min zalika ga wani abu daga cikin wannan la mahalata da ka gani zaka ce wannan hasan ne ko wannan husain ne ko wannan wacce ce ko wannan wacce ce kun gane ko wa in kana fi gayati tishabu duk abinan ko da sun zanga gayar abinan kama da juna wa inna ma nazama hadha fi silkil ayati Allah ya tsara wannan cikin tsarin ayoyin sa al-afaqiyya wadanda yake zaka diba ta waje ka gani ma kaunihi min al-ayati al-anfusiyya kuma gashi ayoyi ne na kan mutum don kai ma kana da al-haqiqatu wadanda yake bil intizami fi silki ma sabaka wanda yake ya dace da shiga ga abin da ya gabata na ayoyi na sama ni an halika an husaim na rayu abin nan halitta kan su a gwajin da matan su lil idan bi istiqlalihi don a nuna kenan ko da an kace Allah ya ce ku dibi kanun ku yadda halitta ku ya halitta ku da kaza ya halitta ku da kaza zanin abin nan naku ya shiga ciki amma an fitta shi da ba domin ya zanna a nawaje yana bambanta wani da wani kun gane ko lil idan bi istiqlal don a nuna kenan shi ma bayyana yake wal itiraz an tawakkum kaunihi min tatimmati khalqihi kuma wato an tsare don a ce wai wannan cikon halitta ku ne a wani aya ce daban wanda za ta nuna ikon Allah kun gane ku to idan inna fi zalika la ayatin ga wannan abu akwai ayoyi ala qudrati wanda ke nuna ikon Allah wa ilmihi da sanin sa amma ga walil alimi na ga masu ilimi lil alimina ga masu ilimi wa ilmihi ne ba amalihi ba wa ilmihi da kasadin lami ko al-ayatin lil-alimin akwai ayoyi ga masu ilmi ulil ilmi masu ilmi wa dawil ul masu hankula wa quriya bil-fatihi innahu la-ayatin lil-alamin aya ce ga duniya duka jam'u alamin li jami'il khalqi al-insu wal-jinn aya ce ga kowa kun gane
1: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma
2: Rahmani

0: kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith

shugaban kasa Bola Tinubu ya isa Kigali babban birnin kasar Rwanda gabanin fara taron kasashen Afirka na shekarar 2026. China ta saki jaddada muhimmancin Najeriya a mu'amalar su ta tattalin arziki da bunƙasa ci gaba a duniya. Speto General na sandan kasar nan Olatunji Isu ya saki jaddada kudirin rundunar na aiwatar da cikakken sauya tsarin gudanar da ayyuka. Daga ketare tsohon shugaban kasar Botswana Festus Mogae ya mutu yana da shekaru 86.

0: kuɗi na siyo alawar milkos.
1: Haka halayyar baba take, sai ya boye ɗaya aljihu, sai ya nuna maka saura ɗaya.
2: To yarinya, yanzu ga milkos, karbi.
3: Yawwa, nagode kaka.
2: A da wannan shine irin wasan da na yau babanki.
4: Alewar Milkos daga kamfanin Sweetco Foods Limited tun talatale ita ce zaɓin mafi yawan mutanen Najeriya zamani zuwa zamani, kuma tana nan tare da ku a duk tsawon lokaci.
3: Ina son Milkos.
4: Alewar Milkos, alfaharin Najeriya.

0: Country One Gary Mix me seke karu ako ikaji dadinka
1: Gary Mix
2: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
3: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku
2: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
3: Mahara hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
4: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
5: Farin cikin lumbarin radio mita 97.3 zangon FM ake ci gaba da saurare kafin mu karbi sakoni daga sashen mu na talace-talace ya ka kasance da labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum 0707779539 za a iya shigowa masu sauraro kan wannan lamba ko kuma 0708478777 domin bayyana mana labarin da yafi daukar hankali a cikin labarin da ya gabata. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da safiya.
6: Barka da isiya nasidi da kabiji karamo kuma doguwa.
5: To malam isiya nasidi barkanka da shigowa da fatan ka kasance tare da Ram Radio
6: Fresh. Labarin da ya gabata da zamanin Israila ya gana da hadisi da wurin Laraba.
5: Mhm.
6: Kodin na ce kodi haka shine yake ba da wale yana mutane da shi kun taba gaba da shi amma su gurin su kuma sa shi ke wurta musu bangiji dai Allah ya samu dace Allah ya dawo ka musulunci da musulunci
5: to mun gode ku rai da gaske isiya nasidi da wannan gudunmawa taka ta ka shigo ka ba mu assalamu alaikum
6: wa alaikum warahmatullah
5: wa alaikum assalam warahmatullah an gon shi daya barka da shigowa
6: alhamdulillah labarin da yake hankali na shine na sojojin Najeriya da kamfanin tsakiwa ta kai hari a kan mutane wanda suka zo su gani ba wanda ke shaida wa mutane da gungun yan ta'adda ne a kamar hoton sai a kai mutane a sharshi na anan shine yana da kyau a duk lokacin da za a kai irin wannan harara a rika yin hakuri su fita daji idan suka je daji suna tsaron su ko kuma suna abin da yake suke a daji sai a kai musu hari amma kai wa yan ta'adda hari a cikin kasuwa ko a cikin gari abu ne wanda gaskiya yake shafa al'umma wanda ba su zo su gani ba Allah ubangiji ka mana mutuncin matsalar tsaro a Najeriya magance mana baki daya shiga cikin lamarin mu Usman Hassan Sanya an gama tsaya malama Fatima muna tare da
5: Amin yayi ya kai muna godiya kwarai da gaske Usman Al-Hassan an gama ci daya to ne gudunmawa da aka shigo aka famu Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam ala barkatu.
5: Barkanka da shigowa.
6: Ai barkanki da asuba da fatan kin ta cikin koshin lafiya. Kina ta da Abdullahi Arjan da zan ji zawa.
5: Barka da shigowa malam Abdullahi.
6: Ni gaskiya ya bani ya ja hankali na inda aka ce wajen digiri wajen sakce wajen 44. To da ke muke ji wannan hasahin na 40 da wani abu amma ga yi amma Najeriya mun ma yau ga ta wajen 44 Allah ya samu mu lafiya. Sai hajji sai a rika shiga daga inuwa kuma ana shan ruwan sanyi kamar yadda likitoci suka ba mu shawara Allah ubangiji ya saka da alkhairi muna tare da rahama radio Abdullahi Arzumani gida hajji Assalamu.
5: Mun gode kwarai da gaske Abdullahi RAR Zubai na Gizawa kuma da kai ne muka zamu dakata da daga wayoyin kuma sauraro ga dai kirai na kuna ta shigowa mun gode kwarai da gaske da gudunmawar da aka famu. Karfi 8 daidai lokaci ne da za a saurari maimacin shirin harshen ka algalinka daga sashen siyasa na Rahm Radio French kin al'umma. Karkashin jagorancin Abdullahi Muhammad Wali tare da Abbas Salis Soran dinki da fatan za a yi sauraro lafiya.
7: na ji oga yana jawabin kare kai mun batta daga ADC ne saboda wani irin hukunci da muka ga kotu ta yi a cikin ta ai irin wannan hukunci shine wanda gwamnati Abdu Hango an yi a cikin jam'iyyar ɗan NPP ya baka shawara har ka amince sai wasu mutane uku suka ziga ka ka saurara ra'ayi sai an zo ranar zabe karshen ta ka gaba ka da jam'iyya
8: 99 duk dan siyasar da yazo Najeriya yazo ya azurta kansa banda Ibrahim Shekaru domin shi ba barawo bane inda wanda zai fito yi takara da shi kowaye a jihar Kano ban dauki hukuma ba ya fito one in one azo a buga a gani in dai Mallam Ibrahim Shekaru yana nan ai ba mu da kamar sa
9: kota baiwa Allah ne ta sa an kira ni a waya a neman kashe din wai na shiga personality din ta to ke baki shirya ba ai shi wannan ruwan haka ake shiga ko a shiga daga jeren wando kai in kika gada ma shigo haka ma dai da muni kin ce mai girma gona butulci ne kuma sai kun kada shi mai girma gona in yayi butulci fare da kin yi butulci ke ma ga mutum biyu
8: karamar hukumar Kumbotso yau Hassan Garban kauye Kaji ya fito iya ta maganganu kuma duk abin da yake ba kowa yake ciwo mutunci ba sama da mai girma gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf domin in dai ba so yake nuna mai girma gwamnati da mataimakin sa Murtala Sale Galadima Garo ba su iya ba ya kamata ya kyale tsarin jam'iyyar APC
10: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Sale Soran dinki dake riga da akalar shirin halin yanzu. To kai tsaye mu faro shirin daga batun yaki da ƴan rashawa da gwamnatin tarayya ke ci gaba da yi. Inda wannan rana ta Laraba babbar kotun tarayya dake babban birnin tarayya Abuja. Tankewa tsohon ministan al'amuran wutan lantarki injiniya Salamun Man. Hukuncin daurin shekaru 75 a gidan gyaran hali bisa almundahanar da kotun tace ta same shi da aikatawa na kimanin naira miliyan 33 tunda fara dai hukumar EFCC ce ta kama shi game da gurfanar da shi a gaban kotun wanda ke karkashin mai shari'a James Omotosho bisa laifuka 12 da take zargin sa da aikatawa wadanda ke da nasaba da almundahana da kudaden al'ummar wannan kasa bayan kuma tsawon lokaci da kotun ta shafe tana sauraron wannan shari'a a ƙarshe alƙalin kotun James Omotosho ya yanke masa wannan hukunci yana mai karawa da cewa hukuncin zai fara aiki ne daga ranar da aka kama mai laifin sakamakon an yanke hukuncin ne baya harabar kotun kazalika alƙalin kotun ya umarci hukumomin tsaro da su kamo tsohon minista Salamun Man a duk inda yake a fadin wannan duniya tare da mika wa gwamnati kudade da dukiyoyin da aka kwato daga hannunsa bugu da kare kuma kotun ta umarci Salamun Man da ya mayar da kudaden aikin samar da cibiyoyin samar da wutan lantarki na Manbila da na Zingeru kimanin naira miliyan 22,000 da ke hannunsa wannan dai hukunci ne da ake ganin ka iya zamowa zakaran gwajin dafi a batun yaki da ƴan rashawa da mahukunta suka jima suna cewa suna yi wanda al'ummar ƙasa ke ganin a iya fatar baki yake tsayawa to daga wannan waiwayi batun da ke ci gaba da murginawa a fagen siyasar wannan jiha a daidai lokacin da ake shirin yin zube ban ƙwarya tsakanin mabukata ɗarewa matakai daban-daban inda za mu fara da wasu kalaman bugun ƙirji da sakataren ƙungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwammaja ya shigo yana yi tun bayan sabatta juyattan da kusoshin siyasar wannan jiha suka yi
11: ba
7: cika baki muke ba, amma ko gobe a zo a yi zabe jam'iyyar APC a jihar Kano ta shirya. Kano ta Kudu Trinista sun kasa sun tsare. Kano ta Arewa Sanata Barau ya ja layi ya tara hanya. Kano ta Tsakiya mai girma Sardaunin Kano ya yi sansani ya zauna ta ko ina ba kofa. Gwamna Abba ina taya ka murna a karkashin jagorancin ka. Jam'iyyar APC a jihar Kano ta cika ta batsi. Wani wani a siyasar jihar Kano ya dawo cikin gidan APC don da wani mutum kwaya daya. Shi ma siyasar ce ta yanka mushi kazar wahala yana can yana figewa. Alhaji Banda Kaddara wanda Allah ya tara wa ƴan siyasar jihar Kano kaf a gidan shi, sai abin da yake a ce yau wai ya koma yana yawon hawan feda a cikin wata jam'iyya. Ai lamari ya lalace Alhaji, amma naji oga yana jawabin kare kai. Mun batuwa daga ADC ne saboda wani irin hukunci da muka ga kotu ta yi a cikin ta. Ai irin wannan hukunci shi ne wanda gwamna Abdullahi Hango an yi a cikin jam'iyyar ɗan NPP. Ya zo ya baka shawara ya kamata a canza sheka, har ka amince sai wasu mutane uku suka ziga ka sauya ra'ayi. Abinda kuma Abban ya faɗa Alhaji gashi nan sheke ta faruwa, kowa yana gani yanzu. Babban labari ma kuma yana nan tafi oga, sai an zo ranar zaɓe ƙarshen ta ka gaba ka da jam'iyya. A ƙarshe ƙungiyar mu ta APC Research tana yi wa mai girma gwamna godiya ta musamman bisa kujerar sanata da aka bawa mai girma Sardauna wanda bai ji daɗi ba. Muna ba shi hakuri amma magana ta gaskiya, a cikin jam'iyyar APC a jihar Kano kaf ba ka da wanda ya fi Sardaunin Kano cancanta da kujerar, saboda shi ne yake da structure ta portfolio local government a gidan shi.
10: To da yake Ibrahim Global Gwammaja ya kawo mu gabatun halin da mabukata hususan takarar sanata ke ciki, bari mu leƙa yankin arewacin jihar Kano wanda tun bayan kai ruwa rana da aka ce an yi tsakanin sanata Barau Ai Jibril, mataimakin shugaban majalisar dattawa da injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo kan wanda ya kamata ya dafe tikitin takarar sanatan shiyar. A ƙarshe dai rahotanni sun bayyana cewa an cimma matsaya sakamakon shiga tsakani da kusoshin jam'iyyar suka yi a 30-30 da ta gabata. Kamar yadda babban hadimin sanatan kan yaɗa labarai Comrade Adamu Abdullahi Karkasare ke fayyacewa.
11: Mun gode wa Allah wannan lokaci da ya kawo mu na samun daidaito a wannan takara ta sanatan Kano ta Arewa. Dama dai inda sabo an saba, duk lokacin takara ba ma Kano ta Arewa ba, gurare da yawa dole sai an zauna an samar da maslaha da daidaito. Kuma alhamdulillah ita ma Kano ta Arewa a jiya an kawo ƙarshen wannan kiki kaɗin da ake ciki na samun daidaito tsakanin Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo da shi mai girma sanata Barau Jibrin ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna. Mai girma gwamna ka zama dattijo, ka cancanci mu, jinjina maka, mu yaba maka. Haƙiƙa zaka iya warware matsalolin mutanen jihar Kano, domin yanda ka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ka saita al'amuran jam'iyyar APC, yau an wayi gari bisa jagorancin ka. An zauna da dattawa da duk masu ruwa da tsaki wanda suka isa, an samu daidaito tsakanin sanata Barau Jibrin da Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo, wanda har muka ji mai girma Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo da bakinsa yana jawabai bisa yardarsa, bisa goyon bayan mutanansa, ya janye wannan takara ya ba mai girma sanata Barau Jibrin. Wannan abu duk ana yin sa ne don cigaban Kano, cigaban Kano ta Arewa. Fatan mu a ce mutanen Kano suna cigaba, muna sa ran mai girma sanata ya koma zai iya zama lamba uku a Najeriya. Wannan abu da aka yi na samun wannan maslaha abu ne mai kyau, muna jinjinawa duk wanda ya sa hannu wajen samun da wannan daidaito, musamman shi mai girma gwamna. Allah ya ba mu nasara a shekarar 2027.
10: Koda Comrade Adamu Abdullahi Karkasara ke cewa an samo bakin zaren shiyar arewacin jihar Kano gambatin wanda zai tsaya mata sanata, a bangare guda kuma mun karɓi bakuncin Mustapha Kilbis wanda shi kuma ya shigo yana cewa sakamakon tabbatarwa sanata Malam Ibrahim Shekarau takarar sanatan Kano ta tsakiya da aka yi, yanzu dai wai shi kam ya haɗe ƙafafunsa a jam'iyyar APC.
12: Allah na gode ma da Allah ya ba jagoran mai girma Sardaunan Kano wannan takara ta sanata, kuma da izinin Allah sai ya ci, mutumin kirki jajirtacce, dama darajarsa shi ma ta samu katsaya. Zamu APC shi ya fi cancanta irinsu su zo su gyara mana ƙasa.
13: Wai yanzu ka haɗe kafafun naka kenan da a baya kace soja malamin kansa?
12: Kwarai kuwa, ai saboda dama irinsu muke so mu gani. Duk mutumin kirki da yake jihar Kano sai ya zaɓi Malam Ibrahim Shekarau, tsofaffin ma'aikatan gwamnati, 'yan fanshu, dattijawa, aƙilan mutane sai sun zaɓe shi. Akwai wanda ya isa ce fito yi takara da shi duk jahar Kano koma waye tun 99 dukan siyasar da yazo Najeriya yazo ya azurta kansa banda Ibrahim Shekaru domin shi ba barawo bane adali ne shugaba ne ba azalimi bane
13: amma baka yadda girma ya cin masan da ya kamata ya koma gefe ya zama uba ba masa
12: ina ba wani girman da ya shi ma ai irin su ake su in ka kula irin su Europe Asia da sauran su irin su ne a gurin waɗanda tunanin su yake da kyau su ne ya kamata su zama sanatoci a ko ina ma ai akwai su a zazzakulo irin su ai yayi gwamna an gani
13: to amma ai wai da yaje ya zauren majalisar dattawan a baya wai ba ga abin a zo a gani da yayi na wakiltar Kano ta tsakiyar ba
12: ha ba da Allah ai abin da yayi sai dai a ce san barka
13: kamar me kenan
12: kana ina yaje asibitin Aminu Kano yi musu ayyuka kuma yaje kauyuka yi dinga yi musu ayyuka saboda mutun ne mai tausayi dan haka Malam Ibrahim Shekarau inda wanda zai fito yi takara da shi kowaye a jahar Kano ban dauki hukuma ba ya fito one in one a zo a buga a gani
13: har wanda yake kan kujerar
12: koma waye in dai Malam Ibrahim Shekarau yana nan ai bamu da kamar sa dan haka insha Allah sai ya kawo kujerar sa
10: Mustafa Kilbis kenan daga jami'ar APC daga jami'ar ND sun karamar hukumar dawakin kudu kuwa guda cikin mabukata wakiltar yankin a zauren majalisar dokokin jihar Kano wannan rabin Hussein Shehu Nera ne ya ziyarci shugaban jami'ar dake wannan yanki da nufin gabatar masa da bukatar sa ta neman sahalewar sa ya fito wannan takara a wannan zabe dake tafi har ma muka jiyo daraktan yakin neman zaben sa honorable Abba Doji Dona shaidawa shugaban jami'ar NDC honorable Yusuf Ilyas dan bagina cewa
14: wannan al'umma da ka gani al'umma ce wacce tarako daya daga cikin yan jami'a karkashin ka wanda yake hidimtawa wannan jami'a iya baka cin kokarin sa ina so in tabbatar maka da cewa kowa sheda ne alhaji Hussein Shehu Naira ba bako ne a karamar hukumar dawakin kudu a wannan al'amari na jami'ar alhaji Hussein abu na farko mutum ne mai hakuri kuma mai jajircewa wajen dukkan al'amarin da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya dora a yi shi a wannan karamar hukumar sanin kanka ne mai girma jagora alhaji Hussein Shehu Naira lungu da sako na karamar hukumar dawakin kudu ba inda bai sa kafarsa ba wajen hidim tawa jam'iyya da kuma yan jam'iyya a karamar hukumar nan tamu ta dawakin kudu shine wanda duk inda ka samu lambar sa ka kira shi mutum ne shi mara kyama zai karbi wayar ka isaurari uzurin ka kuma daidai bukatar da ka ga ma ima iya kokarin sa ba wai ya ce gaba daya ba bayan haka alhaji Hussein Shehu Naira inda ka manta ba a cikin wannan jam'iyya duk sallah da azumi ba zai rasa abin da zai tara al'ummar da kake mulka ya ba su gudunmuwa daidai gurgudu ba wannan towa ta alhaji Hussein Shehu Naira da bayyana wannan bukata ta sa a gare ka ta neman a sahale masa ya tsaya dan takarar majalisar jiha a jami'ar NDC in Allah ya yarda zaman su zai zama alkhairi a gurin jama'a da izinin Allah jami'ar NDC za ta ci zabe idan Allah ya sa an tsaya da alhaji Hussein cikin sauki domin mutum ne na jama'a da girma ciyawan wannan shine abin da yake tafi da alhaji Hussein Shehu Naira wanda jama'a suka rako shi a gare ka dan ya gabatar da takaddasa ta asahale mai ya zama dan takarar majalisar jiha a karamar hukumar dawakin tudu
10: honorable Abba Doji Doke nan daraktan yakin neman zaben honorable Hussein Shehu Naira to gabanin mu dora kan wannan batu bari mu leka yankin karamar hukumar Kumbotso inda magoya bayan Sardaunan Kano ne yankin suka kaiwa shugaban karamar hukumar honorable Ali Musa Haduoka ziyarar mubaya'a biyo bayan komawa jam'iyyar APC da suka yi a baya bayan nan har ma a yayin ziyarar muka jiyo jagoran shura na karamar hukumar honorable Awal Uba Mai Kifi na yin gaisuwa game da roƙon iri ga shugaban karamar hukumar tasu
15: wannan tafiya kungurungun yanzu tana cikin gaban aljihu muna son mu bar tafiya ne bil haqqi bil lahi mun yadda tagoro ya kawo wannan tafiya ba za mu yi wani abu safan wannan sabo insha Allah saboda haka tafiya nan nan mun zo ne mu tafi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kansa ko ya ziyara tarihi da al'ummar jihar Kano da za su haɗa ce cewa shi fa Allah na yi
16: kuma din da aka yi abin da ba daidai ba ko dan ci nasara to nasara ta kan zama banduwa wata rana Allah zai bayyana ta shi tarihi ko adalci ko tarihi ba ya rasa yana da cikin abin da yake rai saboda rawa yi politics na masu ruwa ba a yi mutanen gudu wanda ya hada da yan goko ya hada da malaman ta ya hada da sarakunan gargajiyar ta dan majalisar jiha da na tarihi shugaba ta gora shugaban karamar hukuma mai zaman da dan samu da sanin gurbi zaka kiyaye al'ummar karamar ta ce amana saboda fada da sallallahu alaihi wasallam da kullu ra'iha ina ina kullu mas'ulun arabiyyi kuma kuma gefe da ruwa da shawa in Allah ya yi abin da muke zai yi ba mun ji da alheri da nasara har kan Allah ya yi ta sallallahu alaihi wasallam da abin da muke zai ba da magana da mun ga Allah zai rufa ta da ruwa Allah da za mu tashi kan mu je mu rage mu rage ba ma sai da
10: Rabia bakin wani rabin awwal uba mai kifin babu dadewa daga bisani shugaban karamar hukumar on rabin Ali Musa Haduwokan ya dora da sheda musu cewa dama zani ce ta tadda mu je mu kan wannan kuduri da suka gabatar masa
16: ina tare da murmur farin ciki ganin wannan shugaba yawa sauran malamai suna zuwa kawo na ma ko ce malamai ku zo sai da fatan kike ci za ta fara kawo ne ne girma gona ya ci da ADC ta ci da a jami'an makarantar hukumar sai tun na sallama amma daga yau ganin wannan shugaba a daidai wannan lokaci a wannan guri ne ba na ga yawa sauran malamai cewa ina da jami'an ni ma ne ne ba alƙur'ani
17: wannan ciwon da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Shugaban karamar hukumar Kumbo kenan Honorable Ali Musa Haduka. Shi kuwa Muzammil Ibrahim Lulu shugowa yana hakurkurtar da Honorable Abba Dallami Alasan. Biyo bayan janyewa da yace yayi daga dukkanin wani sha'anin siyasa sakamakon wasu dalilai da yayi wukar kugu da su.
1: Honorable Abba Dallami Alasan, kowa ya san gogagge ne kai, kowa ya san mutumin kirki ne kai, baka da abokin fada. Na san wani zafi ne da wani bacin rai yasa kace ka daina siyasa. Kai hakuri, ka dawo, ka ci gaba da mu'amala kamar girman gwamna yana kaunarka. Al'umma gwana suna son ka. Mu ba za mu so Honorable Abba Dallami Alasan ya daina siyasa ba. Amma wani dalili yasa wani dan uwan Allah ya bashi ku dawo ku hada kai ku rungumi karamar hukumar gwale ku taimaki karamar hukumar gwale ai na ga ma duk dalili wannan bawon Allah Abba Dallami Alasan ba za mu so yace ya daina ba ya dawo izo yayi hakuri ya tara ai ta siyasa haka take na ga ma mu ba mu fada da kowa kowa namu ne ko yayi wahala kaga ai wani har yanzu bukabi ma ba albashi ba gwamnati amma su SA kuma sannan aka zo aka ce MD na kasuwar kwari to kaga ana sare da shi Abba Dallami Alasan ana kaunar sa dan haka mu ba za mu so Abba Dallami Alasan yace ya daina siyasa ba yayi hakuri ya dawo ita gaba da gwagwarmaya ita gwagwarmaya haka ta gada ta wai dan ana kin sa bane ba dan ba a san sa bane a'a dan uwan mu ne Abba Dallami Alasan wallahi muna kaunar sa kuma muna son sa haka dukkanin yan takarkarin nan namu na karamar hukumar gwale ku zo a hada kai a ceci karamar hukumar gwale
0: kalaman na Muzammil Ibrahim Lulu sun zo ne a yayin da ita kuma Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano ta shigo da amsa kan wani kashedi da ta ce wata da ta taba gwamna Abba Kabir Yusuf ta yi mata
2: kota baiwa Allah ne ta sa an kira ni a waya ana min kashedi wai na shiga personality dinta to ke Farida baki shirya ba ai shi wannan ruwan haka ake shiga ko a shiga daga jeren wando kai in kika ga dama shigo haka ma daidai da mu ne kin ce mai girma gona butuli ne kuma sai kun kada shi shine na baki amsa in baki gane baki gane babu karshen butuli sai wanda aka haifa a gida aka rene shi aka kiyaye mutuncinsa aka tsare lafiyarsa yau iyayen sun samu gazawa maimakon ki zauna ki waiwaye su kin bari kin taho zaki jinyar mai girma Rabiu Musa Kwankwaso da mashasharar siyasa kama shi sannan karshen butulci shine mace da miji zai aura su shekara 30 tir lokacin ana tsinka fulawa hannunsa na kan dawo daga karshe dan ya fada sokawai slap ta rufe shi a tafi a bar shi shi ma wannan a kasar Hausa al'adar mu butulci ne Farida Keti yana shiga gaya mai girma gona cewa butuli ne shi ga dalilin kikin fada ni ma ga dalili na ni bana kwaina sai da zakara amma kika aiko wai a gaya min ko yanzu in janye magana ta ko kuma wai in gaya miki wanda isa ni kai ki gaya min wanda isa kike taba mai girma gona kice masa butulu kin san kalmar butulci
3: harshen ki alƙalinki
2: to ni harshen nawa da zai zama alƙali har dan sanda da soja sai ya zama domin fada tai aka mayar mata mai girma gona in yayi butulci Farida kin yi butulci ke ma ga mutum biyu
0: daga waɗannan kalamai na Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan za mu dora da batun dambarwar takarar wakilci da ake ci gaba da yi a yankunan kananan hukumomin wannan

0: Dakin Amita 97.7 kuzungu ya FM Rahmar Radio aka kasance tare da Basal Surin dinki a cikin maimacin shirin harshen kalkalinka. Allah ya yarda da dattaran wannan rana zan maka muku wani sabon shirin da misalin karfe 8:30. Agogo muke nuni da karfe 8:30 saura minti biyu lokaci da zamu ka muku maimacin shirin ku karkade kunnun ku sha labari da fatan za ku yi sauraro lafiya.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. Duniya ina zaki da mu? Tsananin kishi ya sa wata mata ta zazzaga wa kishiyarta da ƴaƴanta Peter ta kuma cinna musu wuta.
2: Suna kwance karfe 3 na dare sai ta watsa musu wannan Peter sai ta kasta musu ashana. Shine sai mijin nata ita so sai ya ga wuta tana ci sai ya dauko ita Khadija ɗan shekara 7 sai ya ajiye. Zai koma ya dauko Ismail ɗan shekara 3 sai ta ƙara watsa Peter sai ta ƙara kasta ashana.
1: A gefe guda kuma za ku ji yadda wani mai tallan maganin gargajiya ya shiga komar ƴan sandan jihar Kano sakamakon saka kananan yara tallan magungunan gyaran gida.
3: Suke amfani da waɗannan hanyoyi yara da basu cika hankalin kansu ba, a zo a yaudare su da kuɗi ko da wani abu, a je ana musu hotuna ko bidiyo ana posting da niyyar samun kuɗi ta hanyoyin da basu dace ba, ba tare da amincewar iyayensu ba, ba tare da kuma duba abubuwan da ake faɗa ko kuma ake tsarawa a ciki ba, wanda kana gani zai taɓa tarbiya, zai taɓa mutunci.
1: Allah ɗaya gari bamban. Masana sun gano wata ƙasa wacce ake shafe watanni ba tare da ganin hasken rana ba, goya suke kasancewa da kayansu idan sun wanke. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanon rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin hasashen masana da suke cewa wannan tsananin zafin rana da ake fama da shi alama ce ta gabatowar ruwan sama.
4: Jin zafi mai tsanani wanda yakan kai mataki na 40 zuwa sama a ma'aunin Celsius.
1: To sai ku biyo mu domin jin cikakkun rahotannin har ma da ƙarin wasu. Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin. Ku zo mu ci.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485 ko 0808720222.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
7: Haji an sha hidiman biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
8: Ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
7: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya,
8: har da lafiya mai gida.
7: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta'in makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
8: To ni ma mai gida fa gaskiya.
7: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
8: Ina godiya mai gida.
7: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
9: Ango da amarya ku so ku sai mai daɗin mace.
1: To barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. Mai sauraro, zo mu jazaran shirin da jin yadda wani binciken masana ya gano asalin jaki ba dabba ce ta Hausawa ba. Binciken ya tabbatar da cewar jaki sulalowa yayi daga can wani yanki mai nisa ya shigo ƙasar Hausa, su kuwa Hausawa suka kama suke amfani da shi a irin abin nan da ake cewa hankaka mai da ɗan wani naka. Ga dai Kabiru Abubakar Sheshe dauke da cikakken rahoton.
10: Hausawa na cewa baƙo na kwana biyu ne, amma idan ya dade ya zama dan gida. Duk da irin muhimmiyar alaka da ke tsakanin Hausawa da Kanwa wajen sarrafa abinci da sauran harkokin rayuwa, haka kuma da jaki wajen sufuri da daukar kaya, masana sun bayyana cewa asalin su ba na Hausawa bane. Kamar yadda muka tattauna da Dr. Bashir Ibrahim na sashen koyar da Hausa Jami'ar Ilimi ta Tarayya Yusuf Maitama Sile Kano, kan yadda waɗannan abubuwa suka shiga rayuwar Bahaushe har suka zama tamkar na gado.
11: Babu Kanwa ƙasar Hausa. Ƙasar yawanci bare-bare ne, da kuma ƙotanmu da magaran da sauran su suke da Kanwa irin su Nijar. Shi yasa ba mu da Kanwa raiga ta nan, ba mu da ita sai yanzu.
10: To yaya abin yake dangane da jaki? Shin shi ma baƙo ne a tarihin Hausawa?
11: Sannan Ijak suke cewa jaki. Kaga ƙasar Hausa in ka je tatsuniyoyin mu za ka ga ba jaki, ba doki. Tatsuniyoyin mu na gargajiya. Saboda jaki ya riga shigowa, saboda shi jaki akwai sarkin da yake hawan daushe da jaki. To jaki ya riga doki zuwa, amma da jakin da doki da zuwa sai ƙasar Hausa. Abin da za ka fahimci irin wannan, zan ba da haske. Ka tafi tatsuniyoyin mu da dacen ba wannan taskar tatsuniya da ake cewa a tatsuniya ka ga har da ATM mashin ba. Annan ne za ka gane shin akwai jaki a ƙasar Hausa ko babu, akwai masara a ƙasar Hausa ko babu, akwai shinkafa a ƙasar Hausa ko babu. Duk irin waɗannan abubuwa, yanzu yara an ka ce musu shinkafa ba abincin mu bane na gargajiya, masara ba abincin, masara ma da duka gashi a ƙauyuka.
10: To haka abin yake, da mu Hausawa na cewa abin da aka saba da shi ya zama jiki. Rahoton kenan, Kabiru Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.
1: To Sheshe ai dama maso dan tsuntsu shi yake bin shi da jifa. To anan kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano ce da yi nasarar kama wani mai tallan maganin gargajiya mai suna Shafi'u Dahiru, wanda ake zarginsa da baiwa ƙananan yara tallan maganin gyaran gida. Tun da fari dai wani matashi ne mai suna Mustapha Jafar ya kai yaran wajen mai tallan maganin akan titin gidan zu da ke Kano, da niyyar yaran su yi masa tallaye biya su, bayan da wata ƙungiya da ke rajin kare haƙƙin ƙananan yara a bisa jagorancin barista Huwaila Ibrahim suka shigar da ƙorafi a hedkwatar ƴan sanda da ke Bamfai a nan Kano. Ga dai yadda wannan mai magani ya yi wa kakakin rundunar ƴan sandar jihar Kano ƙarin haske bayan da aka yi ramda shi.
12: Me sunanka?
13: Sunana Shafi'u Dahiru.
12: Ai, ina kake da zama?
13: Ina zaune a Zoo Road. Laifin da nayi ne a wasu matasa sun zo ofis ɗina suka ce za su min talla da wasu yara, kuma a suka yi talla maganin gargajiya, suka faɗi kalmomin da ba su dace ba.
12: To kai baka duba cewa wannan yaran bai kamata ce kamar su suna irin wannan batun da ba su yi hankali ba su girma ba, kuma irin yanayi da muke ciki da al'ummar da muke ciki?
13: Wallahi da kana yi ladama sosai, saboda na fito na yi bidiyo kuma na ba da haƙuri.
1: Mustapha Jafar shi ne wanda ake zargi da kai yaran wajen mai siyar da maganin gargajiyar domin su yi masa talla. Ga dai yanda ya gurfana a gaban rundunar ƴan sandan jihar Kano, har ma yake bayyana musu yadda lamarin ya kasance.
13: Laifin da ake tuhumata da shi, da akwai yaro Zakariya wanda aka fi sani da wannan kowa, wata ranar Juma'a mun fita za su haɗu da takwaran shi Umar yi ɗaya. To mun haɗu da an dai sai musu ɗan abubuwa da aka san ga juna sun ga gaisa, sai muka wuce shagon wani mai magani da ke nan Zoo Road. To mun je da muka je aka ɗan gaggaisa, kuma sai suka yi talla ba bisa ƙa'ida ba. Su
12: kalla me yani da kabar ciki ake, amma dai karka gaya mana kalaman da ba su dace ba.
13: Tallan magani suka yi.
12: Wani irin magani?
13: Magani ne dai na gargajiya dai haka dai. da suka yi kuma ba suka yi kalamai ba daidai ba kuma shi mai maganin daban da wai shi dawo kuma ya riga ya dora a media
12: ba ya riga ba su abubuwan da za su faɗa
13: ba wanda ya faɗa musu gaskiya saboda ni kaina hankali na lokacin musu ba ya kusa saboda na fita yin zan yi sallah ne
12: kai ya kake da yara
13: ni yadda nake da yaran kamar dai mai feshi ta bani shi yana hannuna saboda na sa shi a makaranta sauran su maimakon in yi tasa a makaranta ta fito yawo ko wani waje sai yake zuwa waje na zauna
12: me yasa kai kai abin kirki ka sa shi a makaranta me yasa kuma ka dauke shi kana wannan harkoki da shi haka
13: eh gaskiya ni da ba ma dan TikTok bane ko harka ta bace gani ne ma wasu suna yi sai in kore hakan kuma ranar aka sabar ni bana ma posting din shi
12: wannan bidiyon da aka yi no aka baka a ciki
13: 10,000 aka bayar kuma mai feshi na bashi
12: ka fara gyara tarbiya kuma ka kauce layi
13: eh na
12: wani za a ci dama da ni aka sa a makarantar dan kai amfani da shi na wayannan abubuwa da
13: a gaskiya ba haka bane na dai kuskure kuma Allah dai ya gyara mu na dai kawai kuma ina jan hankalin matasa su dinga kiyayewa kuma suna bin wasani akan yadda abubuwan nan suke tafiya ana kara musu sani akan insha Allah
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar yan sandan jihar Kano yayi mana karin haske dangane da wannan dambarwa da ta taso akan wannan dan ta haliki mai tallan maganin gargajiya
3: akwai Bilal Abdullahi dake unguwar Konar Ganduje sai Mustafa Jafar dake unguwar Brigade sai kuma Ibrahim Bashir dake unguwar Sabuwar Gandu wanda kuma bincike nuna cewa suna da hannu dumu-dumu wajen samun kananan yara guda biyu da kuma ba su tallan maganin gargajiya da fadan kalaman da basu dace ba wanda hakan ya nuna cewa ana amfani da kananan yaran ne ta wannan hanyoyi da basu dace ba yara akwai Zakari Yawo wanda aka fi sanin sa da na kowa dan kimanin shekaru 10 na unguwar Tudun Murtala da kuma Umar Hamisu wanda aka fi sanin sa da matashi dan kimanin shekaru 16 dake unguwar Sabuwar Gandu shi mai harka ta wannan magani wanda mutane biyu suka same shi akwai Mustafa Jafar da Ibrahim Bashir wanda ayi da suka gabatar da su kansu sune manajojin wayannan yaran dama sun saba yin musu bidiyo a TikTok da sauran kafafen sadarwa suna posting wanda kuma suka kai wadannan yara gurin mai maganin nan suka ce za a masa talla wanda ya biya kuɗi suka masa talla da wannan kananan yaran wanda kuma wannan ya ja mutane da yawa hankalin su kai kai saboda abu ne da bai dace ba zuwa wannan lokaci dai wadannan mutane suna hanin yan sanda kuma ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamari za mu amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma musamman wadanda suke amfani da wadannan hanyoyi yara da basu cika hankalin kansu ba a zo a yaudare su da kuɗi ko da wani abu a je a nemi su hotuna ko bidiyo ana posting da niyyar samun kuɗi ta hanyoyin da basu dace ba ba tare da amincewar iyayensu ba ba tare da kuma duba abubuwan da ake faɗa ko kuma ake tsarawa a ciki ba wanda kana gani zai taɓa tarbiya zai taɓa mutunci muna godiya da haɗin kai da ake ba mu a kowane lokaci da fatan kuma za a ci gaba da kiyayewa
1: to ai da ma Hausawa na cewa kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani to anan kuma wata kishiya aka zarga da kone kishiyarta da ƴaƴanta a unguwar hoto da ke karamar hukumar Nasarawa to amma kafin mu ji yadda aka haihu a ragaya bari mu dangana gurin Usman Ibrahim Datti domin ya kawo mana rahoton wata ƙasa da suke fuskantar daukewa hasken rana har na tsawon wata uku Usman idan ka shirya gare ka
14: a duk lokacin da rana ta fadi a mafi yawan ƙasashen duniya mutane kan shirya hutawa domin dare yayi haka kuma idan safiya ta waye rana ta fito mutane sukan fara harkokin su ne yau da kullum sai dai a wani yanki na duniya akwai wurin da tsadin dare da rana ya sha bamban da yadda aka saba wannan wuri shine yankin Svalbard dake kasar Norway inda ake samun wani yanayi mai ban mamaki a lokacin hunturu rana kan bace gaba daya har tsawon watanni 2 zuwa 3 yayin da duhu ke mamaye yankin dare da rana masana sun bayyana cewa wannan lokaci ana kiransa da polar night ma'ana dare mai tsawo a wani lokaci mazauna yankin kan rayu cikin sanyi da kuma hasken wutar lantarki saboda rashin fitowar rana sai dai da zarar lokacin bazara yayi al'amura kan sauya gaba rana kan fara haskawa ba tare ta fadi ba har tsawon watanni wannan ne ake kira da midnight sun wato rana tana bayyana koda cikin dare ne masana kimiyya sun ce wannan al'amari yana faruwa ne saboda yadda duniya take karkace yayin da take zagayawa rana wannan karkacewar ce ke sa yankunan da suke kusa da ƙarshen arewa ta kudu suke samun tsawon dare ko kuma tsawon rana duk da tsananin yanayin mazauna yankin sun saba da rayuwa a haka a lokacin duhu suna amfani da fitilu na musamman yayin da lokacin da rana ba ta faduwa mutane kan ci gaba da gudanar da harkokin su har cikin dare saboda yawaitar haske. A yanzu haka wannan al'amari na daga cikin abubuwan da ke jan hankalin masu shawon bude ido daga sassa daban-daban na duniya domin ganin yadda ake rayuwa a yankin da dare ko rana kan dauki watanni kafin su sauya. Usman Ibrahim Datti, ku karkade kunnuwan ku ku sha labari.
1: To Usman, ai dama Allah ɗaya gari bamban.
15: Taba sutura ita ce kimar da madan mata iyayen ado da kwalliya. Magana nake ya kan Wasai Investment, bujimin company ne da yake damawa wannan zamani. Wasai Investment yanzu haka suna birnin tarayya Abuja. Ina manyan mata, ina manyan hajiyoyi, ina alhazawa, ina sanatoci, ina ministoci, ina gwamnoni. To ga dama ta samu zuwa kasashen waje ya kare. Ku garzaya ka ta fara kamfanin Wasai Investment dake birnin tarayya Abuja. Kamfani ne da yake makara da kaya kala iri daban-daban, kama daga kan manyan lesuna, shaddoji, atamfofi manya, dunkunan maza Rudman, takalma, jallabiya, dogayen riguna na maza da mata. Wani abun sai wanda ya zo Wasai Investment. Yanzu haka za a bude wannan katafaren kanti a ranar Juma'a 15 ga watan 5 shekarar 2026. A kira waɗannan lambobi domin kasuwanci. Wasai Investment, muna nan a shop number 1, Kamdi Arena Plaza, Ademola Adetokunbo Crescent, Wuse 2, Abuja. Wasai Investment, muna nan a birnin tarayya Abuja.
16: Dubai kuma imana irin wannan kayan zakin ai sai a Dubai ake samun irin su. Kin ga yadda falon ki yayi kyau? Dining table din ki kamar amrish? Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Home and Deco? Ai idan kina neman kayan daki na gani na fada kuma na zamani irin su royal set, the royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Deco. Ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Deco suka ba domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan kasuwa kai har ma da manyan gidajen sayar da abinci wato restaurant. Bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco za su kai maka kayan ka duk inda kake so. Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na. Ai ba iya haji za ki canja ba, Islam ta mata juye.
17: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco a kan titin Bashir Tofa, Gardin Albasa, ko a kan lambar waya kamar haka 07011112141, ko 09061610023.
18: Kungiyar Oktoba Aji na 1997 na miƙa saƙon godiya da jingina ga zaɓen gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf bisa zaɓen da ya wa ɗaya daga cikin mambobinta wato mai girma Alhaji Muntala Sila Garu a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano don ciyar da Kano gaba. Babu shakka gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf ka sanya ƙwarya a gurbinta domin Alhaji Muntala jajirtacce ne kuma mutum ne mai son Kano da kawo mata ci gaba. Kungiyar Oktoba Aji na 1997 na da yaƙini al'ummar Kano za su ga sauyi a salon tafiyar da Kano musamman ma shin mutumin gwamna. Muna adar Allah madaukakin sarki ya ba su nasara a wannan jagoranci, ya riko da hannayen su, ya ba su hikima da basira ce da jihar Kano gaba. Wannan sakon jin muna da godiya ce daga kwamitin gudanarwa kungiyar Oktoba Aji na 1997 wato class of 1997.
1: To barkanmu da dawowa. Yanzu kuma sai rahoton nan na sanin asali a yadda za ku ji asalin samuwar sunan garin Shakogi da ke karamar hukumar Shanunu, wanda ake ganin asalin samuwar sunan garin a dalilin wani bijimin sa. Salisu Husaini Usman ya tattauna da dagacin garin na Shakogi.
19: Sunana Abubakar Yakubu Shakogi, ni ne dagacin Shakogi.
20: Shakogi a wacce karamar hukuma take
19: wajen tana nan kodar da Shanunu, wato ita ce mafi kusanci a dagatai da Shanunu. Daga Shanunu sai Shakogi, kana fita wajen karofi din nan zaka hango gidaje da Shakogi sai.
20: Wannan gari zai dauki kimanin shekaru nawa da kafuwa?
19: Gaskiya garin nan bisa dai yadda dai muka yi dan bincike a kalla shekaru 200. To amma mun samu dai ingantaccen tarihi daga shekara 100 da wani abu haka kawo yanzu da akwai daga tai da akai akalla gudani ne na hudu to akwai Shakoji Baro Bawangare ne so sannan sai Shakoji Abdullahi Gunduru shi ba Platini ne sai Shakoji Usman shi ma ba Platini ne sai Shakoji Yakubu shi ma ba Platini ne sai kuma ni Abubakar Yakubu to ka gani ne ma na biyar kenan
20: me aka kalla a wannan gari aka samu Shakoji
19: wani sa anan shanon idan sun tafi kiyo to sai ya rika labewa da yake can dama akwai ruwa ainihin Shakogin nan muna da ni'ima ne sosai da sosai to sai ya labe anan sai ya rika shan ruwa saboda haka da he daga baya aka gane to sai aka samu sunan wannan sa Shakoji to da haka sai mai san sai ya koma gurin saboda ni'imar gurin kamar tarihi yadda ya dan sha ya soyayi abun nan da Ka'aba da akai saboda yanayi da kyakkyawan guri ga nan ne gurin noma ga kuma ingantaccen ruwa shine dalili har yanzu kan shanon nan gaskiya suna da takama da Shakoji wajen abinci harkar noma din nan da sauransu
20: wannan sa da ya nuna wannan guri a ce akwai yi ragowar shanu ne a cikin shanu yake fita ya je shako kuma shi kadai
19: shanu yake yi ba a ganewa sai ya fita
20: har yanzu akwai wannan kogin ko babu shi
19: a yanzu ba shi
1: to Salisu ai da ma sanin asali shike sa kare cin alli to yanzu kuma bari mu koma Hotoro dake karamar hukumar Nasarawa a nan jihar Kano inda za ku ji tsananin kishi ya sanya wata kishiya ta bankawa abokiyar zamanta da ƴaƴanta uku ta daki ta kone wanda hakan ke ci gaba da yamutsa hazo a zuciyar al'umma a jihar wata shaidar gani da ido ta shaida wa wakilin misali Suseni Usman yadda lamarin ya faru
2: to ni dai abin da yake faruwa akan wayannan yara ita dai uwarsu ta ce jiya ma ta bi ta da muciya za ta dake ta yi ne ta haye kan gado bata kula ta ba shine da yamma tai sai ta tawo gurin yayanta sai ta fada masa sai ice da ta fada masa ne ice sai ta tawo gida da ta tawo gida sai ta fada wa yayanta sai yayanta ta ice to yanzu da kika fito da sanin mijinki sai ta ce a mijin baya gida sai ya ce to ki yi hakuri ga kudin mota koma dakinki idan ya zo ya kashe wannan kes ki zauna idan bai zo ya kashe wannan kes ba ki kamo hanya ki tawo gida ina jin ya kashe kes din shine ta hakura ta kwanta ta shimfida a bakin kofar daki suna kwance karfe 3 na dare sai ta watsa musu wannan fetur sai ta kasta musu ashana shine sai mijin nata ita so sai ya ga wuta tana ci sai ya dauko ita Khadija yar shekara 7 sai ya ajiye zai koma ya dauko Ismail dan shekara 3 sai ta kara watsa fetur sai ta kara kasta ashana sai wuta ta kara ci sai iyan mazanci ide tura kansa iyago Ismail yi ma ga kafar sanan mijin garin cetan yaran shi ma kafarsa ta kone
1: tuni dai aka garzaya da Firdausu Musa da yaran uku zuwa asibiti domin ba su agajin gaggawa to kafin daga bisani kuma Adam Kamaryan Muhammad garin dinar yan sandan jihar Kano to yana da kyau dai mata su rage kishi domin ita kishi ya abokiyar zama ce to Allah ya kyauta
0: ka gaskiya na da duk shukar musamman a cewar kullum mutum sai zai dinga kashe kudi baya da nisa kuma magana nake ta makarantar yara kishi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko in ma canza musu makaranta in kai su na Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge ba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai to jin ka dole mu yi wannan ki bada admission tana nan a Na'ibawa Arafat Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 3261 1842 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda yake gabatarwa a masallacin Umar al-Faruq wanda Al-Majalisul Islami hoto da take daukar nauyin kawo muku.
2: Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manwalihi ila yawmiddin wa ba'd. Baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da addu'a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda yau 5 ga watan Ramadan shekarar hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi daga Makka zuwa birnin Madina. Hijira tana 1447 wanda ya dace yau da 22 ga watan wato watan biyu gidan watannin mission shekarar arzo annabi Isa kamar yadda ake cewa shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Dr. Habibu Barzo, Allah ta'ala ya ji kansa rahama, wanda muke karatun littafin Allah, littafin Al-Qur'ani mai girma da tafsirin sa. A jiya idan ba manta ba mun kai aya ta 14 ko aya ta 14 a cikin suratul Buruj, wanda yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 15 zuwa abin da ya sabaka insha Allah ta'ala. Na'am, bismillah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
2: الله سبحانه وتعالى أولا آية يجب أن يكون بياني ينبين منا واتو siffarsa ta girma, wato ya nuna cewa siffarsa ta girma da kuma mallakan al'arshi da yayi. Sai Allah subhanahu wataala yana cewa zul arshil majid, shi Allah shine ma'aboci al'arshi, ai sahibul arshil azim, shine ma'abocin al'arshi wanda shine ya mallaki al'arshi kuma ɗaya daga cikin halittunsa ne al'arshi. Al-Majid mai girma, madaukaki al-ali ala jami'il khala'iq, wal-arshu huwa ka saqaful makhluqat kulluha, wato al-arshi kamar rumba ne ko kamar shine rufi na dukkan halittun Allah gaba daya. Wallahu fawqa al-arsh, shi kuma Allah yana saman al-arshi. Istawa ala al-arshi kama taliqu bi jalali, ya daidaita kan al'arshi kamar yadda ya dace da girmansa da kasaitarsa. Ba wai zama ya kan al'arshi ba, ba wai al'arshi ke dauke da shi ba, shi Allah ya fi al'arshi, kuma al'arshi shi ne mafi girman halittun Allah gaba daya. Duk abinda Allah ya halitta to babu mai girman al'arshi, saboda daga duniyan nan yar karama ce. Idan kai sama hatta rana ɗin nan da kake gani ta fi girman duniya, rana ta fi ƙarfin duniya. Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin tafsirinsa yana cewa wani masanin abu na sararin samaniya ya zo yake nuna masa ta telescope irin girman rana azan na hange telescope wanda yake hango nesa, girman rana da aka kwatanta girmanta da duniyan nan. Sai ya ce faka anna duniya wudi'a ala sahfin ko suhfatin, agani ka halqatin, wato duniya sai ta zama in ka kwatanta ta da sama, girman duniyar kamar wani zobe ne ko ka ce kamar kwandala da aka jefa akan wani tire, babban tire haka. katur tire haka to sai aka dauko duniya aka saka aka dauko kwandala aka dora akan tire din da kwandalan da tire mun ne fi girma to haka tsakanin duniya da rana rana fa ba wai saman saman ba fa saman ba saman ta fi ranar sama ta daya ta fi girma ta fi duniya dama yanda inda za a kifo sama ta fado kan duniya to kamar wani katon kwando ne za aka dauko aka kife wani kuda a ciki inda sama ta daya za ta zo ta kife duniya sannan kai sama ta biyu ta fi ta daya far girma ta uku ta fi ta biyu ta hudu ta fi ta uku haka har ka je ta bakwai ta fi duka sauran da suke kasanta daga nan kuma za ka yi sama sai ka tada aljanna don ita aljanna ba a cikin sama take ba domin saman yau ma naɗe sama'a da ɗanyi sujudi lil kutub Allah ce ranar da za mu naɗe sama za a naɗe ta kamar yanda mai naɗe takardu yake naɗe takardu ya gama rubutu don kai rubutu sai a ɗauko takarda haka a naɗe ta haka Allah ya ce za mu naɗe sama kamar yanda ake naɗe tabarma haka za a naɗe sama ka duba ba ma qadarullah haqqa qadrihi sai ce ne wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati mutawiyatun bi yaminihi kada basu girmama Allah ba ma qadarullah haqqa qadrihi basu girmama Allah hakikanin girman sa basu san girman Allah bane duk wanda yake kafircewa Allah yake ma sha'an sa a gaya masa ga abinda Allah ya ce yayi Idris yayi watsi saboda bai san Allah bane da ya san Allah wallahi bai isa yayi wannan abin ya kafirce bai san Allah bane ji kawai yana jin ana cewa Allah kawai amma bai san shi ba ma kadar kaga wannan Allah yana magana ne mara kafirai ma qadarullah haqqa qadrihi ai ma afdamu haqqa ta'zimi basu girmama shi ba hakikan girmamawa hakikanin girman sa shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati kasa gaba ɗayan ta damka ɗaya ce ta Allah damka ɗaya Allah zai mata sannan yace wasami wasamawatu sammai guda bakwai duka samawat matawiyatun ababan nadewa za a nade su bi yamini da hannun daman Allah to kaga Allah mai girma ne to idan ka ƙetare sama ta bakwai sai aljanna ita aljannan ma ta fi saman ba shi yasa karka dauka wai in a ce aljanna za a shiga aljanna karka dauka kamar wasu gidaje ne 50 by 50 ko 100 by 100 ko 200 by 200 duk ba wannan magana ake yi ba a duniya ma duk inda aka inda mutane suke zaune ma nawa bai kai yawan inda ba mutane a wurin ba inda mutane ke zaune a duk a faɗin duniyar nan gaba ɗayanta bai kai yawan inda ba mutane ba kuma dabbobi suna da yawa da na dawa da na gida na dawa kamar ai suna nan birki sun fi yawa ma dabbobin dawa nau'o'i daban-daban kala-kala su ma inda suke rayuwa bai kai inda babu dabbobin ba yawa kuma duk Allah ne ke kula da su saboda haka karka ɗauka Allah wani ƙanƙanin abu ne saboda haka aljanna ta fi sama ta bakwai girma shi yasa ake cewa ai ita aljannan mutum har wato sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannati ardu has samawati wal ard fadin ta kawai fadin aljannan mutum kamar fadin sama da ƙasa sai kai za ka yi ta mamaki ka ce wannan wataƙila ka ce ko wasu ma ba za su samu fegi ba a gani ba haka bane abu kowa zai samu kana ji Allah annabi yana cewa duk sai an shigar da duk yan aljanna aljanna an ceto na wuta wanda suka shiga wuta saboda laifukansu a ceto su daga wutar bayan sun sha azaba gwargwadon laifin kowa a kowa a bashi aljannansa na ƙarshen fita daga wuta akhiru khurujin minan nar annabi sassan yake ce ana a alamu na san shi kamar yadda Imam Bukhari ya fitar Allah ya sanar da shi cewa ga wanda zai zama na ƙarshen fita daga wutar jahannama shine wanda bai taba yi wani aikin alkhairi ma a musulunci amma yana da awar musulunci musulmi ne amma bai taba yin wani aikin musulunci ba amma ya yadda musulmi ne shi to shine sune na karshen fita daga wuta to na karshen fita daga wuta za a bashi aljanna duniya sau 11 last class kenan duniya sau 11 ina ga first class to the second class saboda fantamawa ake a cikin aljanna ce duniya sau 11 to tare da haka bayan fa an gama shiga aljanna ba wanda ya rage a wuta illa man abqathu amaluhu ko kufuruhu wa shirkuhu wanda aka bari a wuta wanda kafircinsa da shirkansa suka dawamar da shi da munafircinsa dama waɗannan duka inna Allah jami'ul kafirina wal munafikina fi jahannama jami'a dama da kafirai da munafikai tafi su da to sai annabi yake cewa wa yabqa fadlun fil janna za a samu ragowa kuma ni gidaje a aljanna har duk da haka fa yunshi'u Allahu khalqan akhar Allah sai ya fara da wata halitta a can za a yi su wasu mutane za a halitta sababbi za a halice su shi ma da kun fayi kunni za a halici mutane a aljanna sai a ciki aljannan da su haka wasu taba yin ba su san ma duniyar nan ba ba su san zamanin Tinubu ba ya gani ba su san komai ba amma haka Allah ya ga dama yi ya halice su ya sa su aljanna kuma kai ba za ka ce yaya haka ba fa'alu lima yurid ne aka ce abin da ya ga dama ne abin da yake nufi duk abin da ya nufa shi yake abin sa yaf'alu ma yasha yana aikata abin da ya ga dama shi ubangiji ta Allah saboda bayinsa ne da kai da shi wancan da aka halice shi a lahira din duk bayinsa kuke yadda ya ga dama zai ba kai zaka ce yaya haka ba kai tun da ka shiga aljanna na ruwanka da wani yaya haka kagin ka shiga aljanna ai shikenan akwai abin da kake nema bayan wannan ka gani a ba kowa ma wani zai ka samu ka yi shikenan in baka samu bane shi ne matsala to ka samu to menene kuma to kaji shi yasa ya Allah hikiman da Allah yake ne yace wanna za'ana ma fi sudurihim min ghillin za mu zare duk abin da ke cikin zukatan zuciyarsu na gilli irin na kullata da jin haushi din abin da yake sa ka kana kullata mutum ko ka ji haushin sa duk kowa yana da shi a cikin zuciyarsa to za a cire in ba an cire ba to bara mu ji daɗin aljanna ba wannan abun ba a cire shi ba za ka ji daɗin aljanna ba wata mata a makarantar islamiyya ne malami yana karatu yana musu karatu sai aka zo wata gaba yake maganan aljanna da matan aljanna da mazajen da za a sa su aljanna sai yake cewa kowane mutum za a ba shi mata sama da ɗaya za a ba shi wani za a ba shi biyu wani a ba shi uku wani goma wani 70 kamar shuhada'u kenan a ba shi 70 matansa shi kadai a hada masa da hurul iri tare da matansa na duniya za a hada su a ba shi sai wata mata suna ciki kawai sai ta zunguri ya kwata a gefe ya tana rada mata oh wai aljanna ma ba za a bar mutum da mijinsa shi kadai ba to kishin ma wai a lahira ma za su yi kishin ta manta cewa wallahi a aljannan nan inda yadda muke nan za a ɗebe mu a kai mu aljanna a zube yadda muke nan wallahi zama mu zai daɗi ba zai daɗi ba ai wani kawai haka za a ga ya ce ya duba ha da wani wai wani wai mai kawo shi ne wai ba a cin saban ne wannan gillin almaza'na ma fi sudurihim min gillin dinnan in ba a cire ba to akwai matsala shi yasa Allah ya ce za mu cire wannan an saka mana shi a duniyan nan ne saboda jarabawa imanin ka shi zai dinga control ɗinka don ba haka ba in ba bai imanin da ka wama to ai ba za ka samu nasuwa ba a duniyan nan ka rinka cin haushin mutane kenan amma imanin ka shi zai sa ka gamsu da wane ka wani wane mai imani wane mai imani ne wane mutumin kirki wane mutumin kirki ne ka gani kwarai kuwa to kaga daga aljannan nan idan ka wuce sai ruwa teku وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كَمَنْ لَا يَبْقَى أَتْكِنْ مِنْ سُورَةِ هُودٍ الْأَرْشِ مَا اللَّهَ كَسَنْ شَأَ كَانْ رُوَانِي رُوَانِي كَوَيْ أَلَّهَ لِتِي رُوَانْ رُوَانْ يَعْفِكْ أَرْفِ الدُّنْيَا قَبَدْهَا رُوَانِي أَكَانْ شَيْشْ كُمَا أَلَّهَ كِرِكْ إِدَ رُوَانْ لِيْكَوْسَ تو الْأَرْشِ مَا كَانْ رُوَايكِ سَنَشِيمِ ذُو الْأَرْشِ أي صاحب الْأَرْشِ مَعْبُوتِي الْأَرْشِ مَمَلَكِي الْأَرْشِ وَنْدِي هَلِتِي الْأَرْشِ gado ne na mulki amma gado irin na Allah madaukakin sarki ba arshi ne irin na duniya ba kaga huda yana bawa annabi Sulaiman labarin Bilqis sai ya ce walaha arshun azim tana da al'arshi mai girma kaga shi ma aka sifanta al'arshin ta cewa laha arshun azim tana da al'arshi mai girma wani irin al'arshi ne gado ne na sarauta na mulki a wancan lokaci wanda aka yi shi daga lu'i da zinari da aka yi gadan karaga ce ta mulki take da shi aka ce mai girma to amma ba girmansa ba irin na Allah bane don shi Allah duk abin da ya shafe shi ya dangance shi laisa kamithlihi shay'un saboda haka wannan gadon Allah al'arshin nan babu wata halitta da take halittar al'arshi al'arshi shine mafi girma sannan kuma ar-rahmanu ala al-arshi istawa shi Allah mai rahama akan al-arshi ya daidaita wannan yake nuna mana girman Allah madaukakin sarki idza kana al-arshu bi hadhihi al-azama in al-arshi yake da irin wannan girma fa kaifa biman istawa alai wanda ya daidaita akan shi shi Allah kenan ma'ana ba dan faraye ya dan fara jikinsa a cikin al-arshin bane shi ba wai Allah ne yana zaune akan al'arshi bane a'a al'arshin ba zai dauke shi ba saboda babu wata halitta a duniya da dauke Allah babu ita halittar da Allah ya halitta mun duk halittun Allah ne kai dan adam ne zaka kera abu kuma ya dauke ka ka kera shi kuma ya dauke kai kai kawai kuma ka kera shi ma ya halaka ka ni to dan adam kenan saboda haka shi Allah madaukakin sarki mai girma ne da gaske saboda haka zul arshi shine ma'ana ma'abocin al'arshi mai girma wanda shine mafi girma kuma mafi daukaka akan dukkan halittun Allah madaukakin sarki shi Allah kuma kana fawqal arsh yana a birbishin al'arshi ma'ana yana a saman al'arshi kenan shi Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala shi yasa duka halittun Allah a kasansa suke shi Allah ne a sama amma kuma ya ce yana sauka saman duniya ta farta daya ko wani dare kamar yadda annabi ya nasanta ko Allah yana yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ubangiji yana saukowa saman duniya ko wani dare to kar kai tunanin cewa sauka ce irin ta dan adam duk lokacin da kaji wata siffa da aka faɗa na Allah kaga na akwai sifatun nuzul an-nuzul siffa ce ta Allah yana sauka sannan kuma yana zuwa yana da sifatul maji وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ubangijinka zai zo a lokacin da mala'iku su jeyar da su jeru sahu zai zo liqada'il fasl ko li fasl al-qada saboda yin hukunci ga bayi ka gani akwai hadisin da wannan khatib al-baghdadi ya ruwaito shi da sanadi ingantacce wanda malam Albani ya sa hadisin a cikin silsilatul hadith sahiha hadisi na 109 a cikin silsila yake magana akan girman al'arshi yake cewa mas-samawati as-sab'a wal arduna as-sab'a fil kursi illa ka halqatin mulqatin fil fala ko mulqatin bil fala ke sammai bakwai da katsai bakwai idan ka dunkule suka jefa su akan al'arshi akan kursi to kamar ka dauki zobe ne ko kwandala ka jefa a cikin daji yanzu ka je bayan gari daji fetal ka dauki kwandala kai wurgi watakila ba za ka ga inda zai fada ba ma saboda girman dajin ya tsara na wannan kwandala da ka jefa to hakan ka dauki sammai bakwai gaba daya da kasai bakwai ka jefa a cikin ka jefa akan kursi ka sa akan kursi to kamar kwandalan nan ne ko zobe da ka jefa cikin daji
4: ya girman su yake ba gani saboda kwandalan ai dan kankani ne ko zoben dan kankani ne ka gani to shine sai yake cewa wa mal kursiyu ka gani ko fil arsh illa ka halqatin mulqatin fi falashin shi ma kursiyin in ka jefa akan al arshin Allah to kamar ka dau kwandala ne ko zobe halka ka jefa a cikin daji lazan bi al to ina da shi girman Allah madaukin sirri hadisi ne sahih wanda mala gani ya kawo shi a cikin silsila sahiha kaga abu yana da girma sosai wannan binassin nabi sallallahu alaihi wasallam fa wannan hadisi ne sahih an gane ko saboda haka Allah subhanahu wataala mai girma ne kwarai da gaske nan da yace al majid dul arshi sai yace al majid akwai qira'a biyu fihi qira'atan kamar da malamai suke malaman qira'a ada zaka kana ya karanta da kace dul arshil majid dul arshi al majid bi kasri dal sai zanto al majid sifatun lil arshi na'atun lahu sifa ce ta al arshi ma'ana ma'abocin al arshi wanda al arshin nan mai girma al arshi ne mai girman gaske wannan kira'an kenan hada ya zama sifa ga al arshi domin dama al man'utu ko kuma as sifatu ko an na'atu tabi'un liman'utihi fi raf'ihi

0: لا صفة للعرش أما بالكسر صفة للعرش كون يكون هذا يعد بقى كنسا دمي قراءة سنت بتر دكر قراءة لسبعية أنغاني هو تبغى ذاك سيتي فعالون كنا شيء الله إن مي أي كتا لما يريد duk abin da yake nufi duk abin da Allah yake nufi shi yake aikatawa mahma arada fa'ala duk yadda yake nufi shine zai aikata babu wani wanda zai biyo bayan aikin sa ya warware shi la mu'aqiba li hukmihi ba wani wanda zai biyo baya ya warware hukuncin Allah madaukin sa shine mu'aqib li hukmihi idza hakama Allah la ahada ya'ti fayanqudu hadha al-hukm saboda ka babu wani ne warware hukuncin Allah duk abin da Allah ya ga dama ne yake aikatawa la yusalu amma yaf'al ba mai tambayar sa abin da ya aikata saboda mai li azamatihi wa qahrihi wa adalihi wa hikmatihi saboda girman sa da kuma rinjayen sa da hikimar sa da kuma adalci saboda shi duk abin da ya adalci don Allah baya babu zalunci tare shi ai dama ana warware hukunci ne saboda hukuncin ya bayyana akwai zalunci a cikin sa ko a mutane nan aka yi hukunci a kotu sai ya fi saboda bai gamsu da hukuncin ba shi yasa zai yi afi saboda yana ganin nan ba a masa adalci ba an yi masa zalunci don haka sai ya daga karan zuwa wani yana ganin a can za a masa adalci har a je kotun Allah ya isa kamar yadda ake faɗi akwai kotun Allah ya isa ko shi ma ana yin zalunci a wajen cewa kotun koli kotun ba ko bai cancanci kotun koli ba an dai fada a masau nawa ake yin hukunci a wajen zalunci kaga ni shi ma kotun koli shine kotun Allah ai babu sunan da wato wannan sunan ya dabbaka a kansa irin sai kotun Allah kadai nan ne ake adalci la zulmal yawma babu zalunci a kotun Allah adalci ne tsantsa za a yi to kaga in dai har za a je a yi maka hukunci kuma ka ce Allah ya isa to kaga ba kotun koli bane ko to saboda haka Allah madaukin sarki yana aikata abin da yake nufi kuma duk abin da Allah ya nufa zai aikata to adalci ne a ciki babu wani da zai iya warware wannan hukunci don duk wanda zai warware hukuncin Allah to azzalimi ne wacce kaga akasin na duniya shi a duniya aka je wani kotun idan ta warware shari'a wancan kotun to zalunci aka yi a wancan ka gani amma shi na Allah duk wanda Allah ya hukunta abu kuma ka zo ka ce za ka warware to wannan ka sifar mutum ya sifanta kenan da zalunci ya zama azzalimi lamba daya to kaji sai Allah ya ce
1: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
0: الله يتي هل شن أتاك حديث الجنود لابارن رندنون كافرين دنيا يا زمكا جنود الكفار رندنون دبن دبن دبن رندنا رندنا نكافرين سكي تقوكرين dakile annabawan da muka turo da manzanni don su hana su isar da sakon da muka aiko don a isar zuwa ga bayinmu inji Allah subhanahu wa ta'ala labarin yanda muka yi da su ya zo maka mun darkake su kowanne kullum akhadha Allahu bi dhanbihi eyo duk kowanne Allah ya kama shi da laifinsa kullum akhadna bi dhanbi cin labarin rundunonin kafirai ya zo maka fir'auna wa thamud irin fir'auna da shi da jama'ansa wa thamud da kuma samudawa da jama'ansu da kuma sauran annabawa a rundunoni daban-daban sai Allah ya buga misali da waɗannan guda biyu fir'auna wanda ya yi da'awan allantaka da kuma jama'ansa da kuma samudawa labarinsu ya zo maka shin balaga kama a halallahu bihin labari ya zo maka irin abin da Allah ya saukar a kansu ka gani minan ba'asi na azaba wa anzala alaihim minan nikmati allati lam ka gani ko lam yaruddaha anhum ahadun irin azaba da ukuba da Allah ya saukar musu wanda babu wani da ya iya

Ja, lieber, komm mal runter ins Jahr.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Kajare ya da ka salugo

0: ya da ka ka zaru
1: kada ba abincin mu na gargajiya
0: na zairin abincin mu na tangida kuma
1: kada ba abincin mu na gargajiya
0: kuma na zairin na zama
2: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da kasancewa da ku a wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin abincin ka lafiyar ka wanda wannan gidan radio mai albarka wato gidan radio da rahama ya dauki nauyin kawo muku shi ko mai girma dokajin karaye tare da taimakawa wazirin sa Dr. Kabir Abdul Karim suke ta bakin kokari duk sanda aka shiga wani yanayi ko kuma suka yi wani bincike wanda zai amfani jama'a to za mu zo mu yanke iya inda muka tsaya mu zo mu gabatar da wannan abubuwa makon da ya wuce dai mun gode da irin taziya da aka tawo da shi Dr. Kabir da kuma gaisuwa da aka tawo shi Dr. Ayuba Ibrahim Adam saboda ba su samu dama shigowa ba amma alhamdulillah jama'a da yawa sun bibi shirin sun ce sun yi mana jinjina suka ce kamar ce a dama yana cikin shedul din mu da zarar maimakon mu zo mu maimaita abin da muka sai muka kawo wani tsari wanda zamu ji yaya mutane suke jin mu ya suke fahimtar mu ya suke amfana da wannan shiri kuma akwai wasu shawarwari wanda da yawa mutane sun bada gudunmuwar su kuma abin ya kwa dadi Allah ya kara taimako dakta
3: na barkamu da war haka
2: to jama'a dakta da yau shi ma bai samu damar zuwa ba amma dai lafiya sai dai dan abin da ba da sabon rayuwa shi kuma Dr. Kabir gashi zai in yi muku sallama kuma ya ji duk irin ta'aziyoyin da aka yi mai
3: lalle muna godiya
2: sosai
3: muna godiya assalamu alaikum warahmatullahi bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka saba a kowane mako muka zo da ci gaban abin da muka dora akan abu shirye-shiryen da suka faru na baya da kuma akan sami lokuta kaga wasu kiraye-kiraye ko matsalolin da muka ga mutane sun fuskance shi a cikin makon su ja hankalin mu sauka daga kan abin da muke yi mu kawo wannan abin dan mutane su amfana ko kuma a ga yadda za a yi a taimakawa mutane ana fama da zafi a daidai wannan lokaci karuwar zafin kullun zaka ga yanayin yana zama kamar irin labarin da mukan ji na wasu kasashe na Sahara din nan zaka ga ana bada labarin zafi wasu labari suke ji ba su je sun gani ba amma gashi zafin ya tattako ya zo mana kuma cikin tsare-tsaren da muke gudanarwa na rayuwar mu shine wannan abu yake gaggauta shigo mu saboda muhimmatu wajen sare bishiyoyin nan mun maida su filayen noma da filayen gidaje da gawayi da abubuwa da ya marasa dalili zaka ga
2: mun ma yana bukatar bishiyoyi
3: yana bukatar bishiyoyi
2: da an sare
3: an sassare su babu abun nan sai abinda manyan kasashe suke ta fada kullun na dumamar yanayi shine gashi nan tun karfe 8 zaka ji gari ya dumama da inda ka buga hucin rana kuma ba yadda zamu da ita ba mu da wani tsari da muke da shi wanda zamu ci a mu sai da daddare zamu dinga fita tunda da rana akwai zafin rana eh mu da rana ne muke harkokin haka dole za a yi hakuri da shi yawa kaga su kuma ranar ce hutu daren ne suke fita kuma zafin ne ya ja musu wayannan abubuwan a wannan kasashen zafin ne yake ja musu haka ganin haka da ire-iren matsaloli da zafin yake jawowa kamar a wannan makon abinda mutane suka fi kiran mu a kansa da neman shawarwari ko agazawa akan wannan matsalar ta wato kasa yin fitsari ko fitsarin ya dinga fita da kyar ko kuma wasu abubuwa dai da suka shafi shi wannan yanayi na zafin nan to kamar yadda muka saba ba da shawarwari mutane na da kyau su rage cin abubuwa masu yaji duk sanda ake zafi to idan ka ci abinci mai yaji kana ƙara zafin a cikin jikinka saboda dabi'ar wannan abin mai zafin. Ya zama mutane su rage cin abubuwa na barkono, su citta din nan, su kanin fari, duk yadda ka kai da neman fa'idar su, su gishiri gishiri, ka gana takura jijiyoyi na tsinka jini na ƙara wa zuciya bugu da shauran su, a samu hawa jini, a samu bugun zuciya, a samu kuma toshewar ita mafitsara, wannan prostate din nan yana ƙara toshewa, ko ya zama cewa mutum ya ji fitsarin kamar yadda kirayen da muka yi ta samu ciki, ma har da mata wanda su ba masu da prostate din, amma ga matsalar fitsari sai kaga ana kasa yin fitsari saboda bladder tana kumbura sakamakon wasu dalilai kamar na ko dutse ko wasu bakteriyoyi ko wasu irin su chlamydia da suke da hadari wajen wato dakile ita kanta mafitsarar, yadda za a yi a samu wadataccen fitsari. Kaga mutum ya ji fitsarin fa ya tashi ya tafi, amma da ya je sai ya yi jinkiri sannan fitsarin ya fito, ko kuma yanayin gurin da mutum ya zauna ƙasa ne, ko kujerar ce ta sha rana, ko suminti ne ya sha rana, sai kaga mutum ya zo ya zauna a kai, daga nan sai kaga in yaje fitsari sai kaga fitsarin ya ba da wahalar fita, ko kuma ya wuna a ranar kalau, amma in dare yayi zai ji wasu canje-canje a cikin jikinsa, zafin tafin kafa da sauran wasu irin abubuwa, duk da abin da ke kawo zafin tafin kafa yana da yawa. Idan kaje wasu zaka ga sun je asibitin sun yi duk gwaje-gwaje ba su gan ba alamunsa, amma kuma ga wayannan abubuwan suna ta faruwa. To a dukkanin wayannan al'amura da suka shafi wannan zafi, yana da kyau mutane su dinga shan ruwa, kuma su dinga fita guraren ayyukan su, da ma yin aikin da gama aikin kafin rana ta take. In rana ta take, in dai ba dole ba yadda za ka yi ba, ya zama cewa ka kula, ka nemi inuwa, ka huta, ka kuma nemi yadda duk za ka yi ka kare kanka daga ranar, idan ya zama dole kai sai ka yi aiki a cikin ranar. Ire-iren mutanen da za su yi zirga-zirga a ranar ko su yi tafiya mai nisa cikin ranar, kaga mutum ya zo ya ce bari ya watsa ruwa a jikinsa, to wannan yana daga cikin abubuwa masu haɗari, nan take ka fito daga rana ka je ka shiga cikin wato ruwa, ka je ka watsa ruwa a jikinka. Ko alwala, ya kamata mutane su jinkirta kada su yi alwala a wannan lokacin, domin shari'a ta yadda ka nemi lafiyarka yayin da ka zo yin ibada. In kaga abin da zai cutar da kai, to ga abin da kuma zai inganta maka lafiya, to ka zaba abin da zai inganta maka lafiyar, ka jinkirta wannan abubuwan da za ka yi na ibada din. Idan mutum ya shawo rana sai ya zo ya zuba ruwa a jikinsa, to zafin yana komawa jikinsa nan take. Akwai mutanen ya koma cikin jikinsa sosai, kamar kasashen da suke da wannan zafin sosai yadda ya kamata. Ni na gani ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba, za ka ga wato ya mutum ya samu ya shiga rana, ya fito daga ranar, ya je ya yi alwala ko ya shiga ya wanka, kawai idan jini ya sauka kan idansa za ka ga jinin ba zai sake fita ba, sai ka ga mutum ya dusashe ya daina gani. Akwai su ya faru sosai a Sudan, mutanen Sudan da dama sun san irin wannan abubuwan yana faruwa. Saboda haka tunda yanayin zafin mu ma yana zuwa mana nan, to mutane su kiyaye daga yin irin wayannan aikace-aikacen a cikin rana. Kuma ka zo ka samu ruwa daidai da ruwan sanyin nan, bai kamata mutane a ce sun sha rana nan take mutum ya zo ya sha ruwan sanyi ba. Za ka ga mutane kuma sun fi son hakan. To in sanyin yana ƙararo sosai din nan, yana da kyau mutane su rage sanyin, su sirka shi ya zama sanyi madaidaici, ya zama sanyin kar ya wuce irin sanyi na randa. Kaga sanyin randa baya cutarwa, yau wace ki lafiya ba ka lafiya. To amma idan a mutane suka tuna a baya, mun taɓa bada wato bayani akan mutane na Saharan nan da mutanen gabashin Afirka din nan da gabas ta tsakiya da kuma arewacin Afirka, irin su Libya, su Algeria, ko kuma tun daga nan Niger ma, za ka ga mutanen da suka fi wato wahala da akan yanayin zafin rana ko sanyi, to za ka zo ka tarar da su wato mutane ne waɗanda ga zafin rana kuma ga shan ruwan sanyi, to zaka zo ka same su da ciwon gwiwa da ciwon gabobi, zaka zo ka tarar da masallatan su ko da yaushe da kujeru na yin sallah a masallaci, saboda wato sun sha ruwan sanyi yayin da suka shiga rana. Mutane kuma masu hikima kamar mutanen Niger da irin su Algeria su Tunisia, zaka ga musamman Algeria din nan da Niger da mutanen Libya, zaka zo ka tarar da su suna kokari wato wajen yadda za a yi daga tsananin wannan zafin ranar, sai kaga kawai mutum ya zo an miko masa dan kofin shayin nan maimakon ya sha ruwan sanyi, shayi zai fara sha ga zafi kuma ya ƙara shan shayi. To wannan shayin da ya sha baka ga ya taimaka masa wajen rage wannan zafin na jikinsa, sai kaga jikin da kansa in ya huta zaka ga jikin ya zo ya yi sanyi ga baki daya.
4: Shi yasa yan uwan guza yawa, to
3: da rana ma sai su sha shayi su ba ruwan su, ga zafin rana amma sai su sha shayi. To hikima ce da yawa a cikin su na yin hakan. Yana da kyau mu koya daga irin waɗannan abubuwa din, kada mu zama mun ji rana mun ji zafi kuma mu zo mu shiga ruwan sanyi kai tsaye ko mu wanka da shi ko mu zuba a kanmu, zaka ga wasu har zubawa suke a kai, kuma yana haddasa ciwon kai, yana jawo matsalar rashin gani, wani zai iya zama rashin ganin nan take ma ya samu mutum. To bayan abin da ya shafi wannan matsala, to sai abin da shine ya kawo mu batun gayawa mutane hanyoyin da za su bi su rage yawan zafin fitsari, da kuma wato abubuwa da za su taimaka wajen taimakawa prostate ya samu lafiya, idan a ce an samu dukkanin abin da ya kamata, wato mu yi abin da ya kamata a ce dai mun yi, shine mutane su nemi wato albasa, wato su yi amfani da albasa da lemon tsami da kuma wato wannan zuma da kuma albasa da ita shi lemon tsamin kadai da kuma tumatir da kankana da lemon tsami, shi ne abubuwan da mutane za su ji wanda suke da abubuwan rubutu, to sai su yi kokarin rubutawa ko masu recording su yi recording dan gudun yin tambaya. Za mu yi abin gwari-gwari, inji Bahaushe ya ce a yi gwari-gwari yadda kowa zai gane. To wannan abin yana taimakawa prostate ga wanda suke kasa yin fitsari, wanda kuma yake tsoron kada ya samu matsalar kasa yin fitsari. Ina jin a cikin wannan shirin a wancan makon, ina jin wani mutum ya yi waya yake cewa yana ganin shi matsalar kasa yin fitsarin nan tana bashi tsoro. Yake cewa shi da a ce yau ya kasa yin fitsari an zo ana sa masa roba, yana ganin shi kafin haka ta zo shi garama ya rasu, ya zama cewa ya fi yi, ya sani da kakkanin halin da mutane suke shiga idan hakan ta zo ta faru a kasa fitsari. Akwai wahala, to ba za ka bari sai abin ma ya zo ba. Ko ba ka da wannan matsalar, yana da kyau ka jarraba ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da za mu faɗa, domin matsalolin namu ba kwatsan suke zuwa mana ba, mu ne muke ganin su kamar kwatsan, amma taruwa suke da kaɗan-kaɗan su zo su cin mana. Wani yana jin alamomin amma ba zai iya wato gane cewa su bane, sai ya ɗauka rana ce kamar yadda da sanda babu karatu sosai na zamani da za a gane cewa ga prostate ga bacteria ga kaza ga kaza, shi dai a ce a rana ce ta kama shi ko kuma rana ce ta yi kaza ta yi kaza. To a nan wato albasa mutane kamata lokacin ta ne yanzu su samu albasa lafiyayya mai kyau wadda take mai tsafta, wadda babu toka-tokan nan a jikinta.
4: Tunda ita kace ba a wanke
3: yawa, ba za a wanke ba a wannan abin da muka za mu faɗa, ba za a wanke albasar ba, za dai a wanke hannu a wanke wukar da za a yi aikin da ita, a cire jijiyarta a cire bawanta har a tarar da lekin wanda ba sai an wanke din ba. Yawa, sai a samu wato hancin ta shi ma na saman nan a yanke shi, sai ya zama cewa an tsaftace ita wannan albasar ya zama kanta ne, aka samu ya ta tsaftace kanta, saboda idan ka sa wa albasa ruwa, masu yanka albasa kamar mata da suke girke-girke, za ka ga idan ka dauko albasa mai yaji da an sa ta a ruwa sai ka ga baki da ta daina yajin sai a yanka ta ba hawaye to ai an wanke sanadarin da ke yin wannan amfanin shi wannan yajin yana daga cikin abin da ake ce masa kibrit wato wani kamar a ce wani sanadari mai yaji da ke taimakawa wajen karfafa garkuwar jiki a cikin jikin dan adam da kuma inganta lafiyar jini da kuma wato kare jiki daga kamuwa daga cututtuka abin da ke cikin wannan yajin na albasa kenan to idan ka wanke to ita albasar ruwanta muke so a samu kamar wato kop daya me kamar leda pure water daya na ruwan albasa to albasar da za ta iya hada maka wannan ruwan za ta kama tun daga kan 14 zuwa 15 za ta kai inda manya ce to in aka yi amfani da ita kamar yadda za mu fada a nan gaba to za ta bada adadin ruwan da ake bukata na yadda za a samu moda daya da ruwan albasa zalla wanda aka tace ba tare da kuma ka nemo wani ruwa ka kara ba domin wannan ita ba a blender za a sa ta ba in a blender za a sa ta sai wato an sa mata ruwa sai sannan blender za ta juya yawa in dai ba blender irin na zamani mai cire maka ruwa daban tittika daban ba yawa to wannan idan ka gyara albasa ta zama wato an cire hancin ta an cire kanta an bare ta ba ta kuma da wannan dattin baki-bakin nan to ka tokan nan babu ita a jikin ta lafiya ya ga ta nan ka tara su to sai ka dauko abun goga kubewa mutane sun sha ji muna kwatanta musu wannan abun goga kubewa wannan sai ka dauko shi kowanne kake da shi sai ka dauko sai ka inda yadda zaka yi ka sa hannunka a cikin leda to sai ka dinga goga wannan albasar ka goga kamar yadda iyayen mu suke goga goro dan su ji dadin tauna shi yawa to haka za a goga ta amma a inda kake babu wannan abun goga kubewa kana iya samun wannan gongonin mai tsafta mai kyau sabo kaje ka huhuda shi
4: wanda yanda ake goga
3: yawa eh ka zo kai wannan dinsa kuma shi wannan abun goga kubewa baya wahala baya da tsada zaka je yanzu ka siye shi bai fi 2000 da wani abu ba kuma ka dade kana amfani da shi yawa idan aka goga ta taru to shikenan akwai zaka ga gurin gogawar akwai manya-manyan kofofi akwai kananu to a kananun shine zai baka kamar kamar kadata yawa bayan an goge ta gabaki daya sai a kwashe ta inda yadda ya kamata ne to ya zama hannu yana cikin leda yawa sai a kwashe ta sai a zuba ta a cikin abun tatar koko mai tsafta shi ma abun tatar kokon mutum ya sai nasa amma yana da na gida wanda kowa da kowa na amfani da shi ko yayi datti ko yayi wani abu to kana iya nemo sabo shi ma yana nan ana yawo da shi a kasuwa sai ka siyo ka zo ka matse ka zuba ta a ciki ka sa ka matse zaka ga ruwan albasa ya taru zalla wanda baka hada shi da wani ruwa ba domin bincike ya tabbatar da albasa kaso 95 na abin da ke jikin ta dun ruwa ne duk sanadaran ta suna cikin wannan ruwan to in ka tara wannan ruwan albasar ka ganshi gashi nan kop daya ne yafi haka to daidai yawan wannan ruwan albasar to daidai yawan kuma lemon tsami da zaka samu ka matse wannan lemon tsamin kai ta matsewa kai ta matsewa sai ka tara yawan su daidai yawan ruwan albasa
4: kuma daban-daban baka hada
3: yawa karka zo kana matsa ruwan lemon tsami akan ruwan albasa kaga ba za ka gane cewa ga yawan ruwan albasa ga yawan ruwan lemon tsami ba amma wannan daban ka tara shi yawa to sai ka zo ka hade su guri guda idan ka hade su guri guda zaka ga ya bada wata kala nan take mai ban sha'awa idan aka samu haka shikenan sai a kawo zuma zuma mai kyau wacce ba hadi kuma ba baka koda ba wato zuma ce mai kyau in ta yi baki to banda ita yawa zuma ko ja ko ta kasance a farar zuma din nan ko kuma ja amma ya zama dai tabbas zuma ce ba wani abin zaki da aka yi wa dabara ba sai a kawo cokali takwas sai a zuba babban cokali na cin abinci takwas sai a zuba idan aka zuba sai a gauraye su su hadu sosai kamar yadda ya kamata shikenan idan mutum yana fama da wannan prostate din ne ko yana fama da wani yanayi na zafin fitsarin nan wasu da dama wannan prostate din ne amma sai su shiga rububi su shiga rudani su yi ta cewa sanyi ne sanyi ne sanyi ne sanyi ne kuma ba shi bane prostate ne ko kuma wata bacteria ce kuma ba za su gane cewa shi din bane to kuma a cikin ma wani irin abu ne yake faruwa wanda ya jawo maka rashin kasa yin fitsari har mata da basu da prostate da suke kasa yin fitsari ko jinkiri ko fitsarin ya fito an jima ya sake dawowa ko ai ta tashi cikin dare ana ta tafiya fitsari daban-daban kashi daban-daban ko da ma wannan yawan zuwa fitsarin ya zama na siga ne masu ciwon siga ne ba prostate din bane to idan ka hada wannan abun in dai cikin matsalar kake to yadda zaka yi shine ranar farko da ka hada shi misali yau ka hada ka ajiye a wani guri mai sanyi inda ba zafi ko da ba furji ne da kai ba ka tabbatar inda ka ajiye shi ba cikin rana bane to sai ka samu guri mai wanda ya dace ka boye shi yadda da asusuba da ka tashi daga bacci kafin ka je kai alwala ka wanke bakinka to yayin baccin nan naka shine mahadin sa na farko zaka hada ka sha cokali biyu da yayin baccin nan naka ka kurbi cokali guda ka sake sa cokali ka sake sha sai ka duba agogo idan ya cika awa guda da shan wannan sai ka sake zuwa ka sake shin cokali biyu duk awa ka sha cokali biyu haka zaka yi ranar farko rana ta biyu rana ta uku a jere kana shan cokali biyu to bayan wannan cokali biyun nan na ranar farko to daga nan kuma kawai sai cokali biyun asuban nan sai kuma cokali biyu na kafin awa daya da shigar ka bacci sai ka sake shan cokali biyu da haka har ya kare kuma idan ka fara yi za ka yi ta yi
5: bacin ranar farko
3: yawa da ta biyu da ta biyu
5: da ta uku
3: yawa to bayan su shikenan kawai za a yi ta yin cokali biyu ne kawai daya da safen nan ko da asuba din nan daya kuma lokacin da za a kwanta bacci kafin kwanciya bacci da awa daya yawa to haka ake so a dinga shan wannan idan mutum yana da ulcer ko wani gas a ciki da zai iya karuwa dalilin shan wannan ruwan albasa da ruwan lemon tsami to yana iya dan sirka shi da ruwa ya zama cewa ba kai tsaye wannan radadin shi albasa din ko shi tsamin lemon tsamin ya je cikin sa ba sai ya dan kara masa ruwa ya tsinka shi da zai ji dadin shan sa to idan mutum ya hada wannan yana sha har tsawon lokacin da ya gamsu cewa ya ji wannan abun ya samu sauki ko yana zuwa asibiti ana dubawa wannan prostate din yana raguwa to ya ci gaba da yin sa fitsarin sa ne ya ga gashi nan sha ko fa yana ta fita daidai kamar yadda ya kamata ba matsala to haka ya ci gaba da yi har ya ga cewa ya gamsu cewa ya rage yawan wannan matsalar sannan idan kuma wanda yake kalau ne amma yana gudun kada ya kai ga kamuwa da wannan idan ya hada ya sha kamar na wata guda shikenan sai ya bar shi sai wani lokacin kamar bayan wata daya ya huta wata daya ya kare wata daya to in dai mutum yana haka insha Allah zai kare rayuwarsa ba tare da ya samu wato matsala ta mafitsara ba
5: kuma wannan tsari
3: mace da namiji da yaro da babba domin baba wato da daga nan in mun fita a ce za mu tafi Aminu Kano mu je gurin dialysis ko kuma mu je gurin masu wannan matsalar ta mafitsara to sai mutum ya kasa bacci ba yaro ba mace ba namiji tun daga kan shekara 5 8

I'm not going to say I want to know.

Thank you.

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa cikin shirin yanzu kuwa ga shi bakon namu inda zai gabatar muku da sunansa da kuma takaitaccen tarihin rayuwa.
1: Masu sauraronmu assalamu alaikum, sunana Musbahu Garba Miyashi wanda aka fi sani da Shehi Special Goris. Ni haifafan gyaɗe-gyaɗe ne ƙaramar hukumar Tarauni cikin gyaɗe-gyaɗe Court Road, Kano Bako Barde Street. An haife ni a 1989. Kuma nayi secondary school dina ke Nasarawa, nayi primary school dina a Mogon Model Primary School, nayi secondary school dina a ke Nasarawa, kofar Nasarawa. Sannan har yanzu dalibi ne ni a Kano State Polytechnic Computer Science.
0: To Malam Musbahu, gashi ka zayyano wasu matakai daban-daban na karatu da kuma gwagwarmaya na rayuwa da ake cikin ta a yanzu. Kuma gashi duk wanda ya ganka ya ga gaye kuma matashi wanda har ma ƴan mata za su yi alfahari da shi wajen rububin saka sun kasance tare da shi. Ya aka yi aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a wacce ake kai a yanzu?
1: Falilla alhamdu, gaskiya ni na farko dama ni ba mutum bane gaskiya mai san na ga na zauna haka ba wani abu da nake yi. Kuma sai Allah ya taimake ni dama can ni ina da sha'awar yin sana'o'i kala-kala daban-daban domin tsira da mutunci da kuma rufawa kai asiri. So kuma sai na samu gudunmuwa daga wata 'yar uwata Halima da ita muka fara wannan harkar. To kuma har yau kuma gashi ni na kafa jarina, yau kuma ni nake yi da kaina insha Allah.
0: Ita wannan wace sana'a ce ne ka zayyana masu sauraro ita wannan sana'a?
1: Goruba ce da aya, special goruba. Ina daura ta a leda, akwai mai zuma, akwai mai siga, da kuma aya nake siyarwa.
0: To kamar ita dai goruba wacce mutane aka sani wacce ake gwagura da ita kenan?
1: Goruba dai ita din da wanda ake gwagura. Amma ita wannan daban take, a faffashi take, a leda ake daddaura ta, muke daddaura ta special, ake zagaya da ita gari unguwanni majalisu. Kuma alhamdulillah muna ganin karbuwa da kaburin jama'a da kuma sa albarka da fatan alkhairi.
0: Lokacin da zaka fara ita wannan sana'a ya aka ka shige ta?
1: Gaskiya lokacin tana yi ita kadan take a gida.
0: Wace ce?
1: Ita yar uwar Tawa Halima. Saboda take yi a gida, sai wata rana nake cewa kai wannan fa gani nake yi fa kamar na shiga da ita majalisu. Ina ganin za ta karbu insha Allah. Ta 3000 ma na fara dauka ma a gurinta. Da na fara daukan ta 3000 cikin ikon Allah dai, kafin wani dan lokaci nan da nan na shiga ta kare. Na kara dawowa ta har take cewa wai ina nake zuba ne, nake cewa to ke dai ba ga kudi na ka miki ba, ko ma ina nake zuba dai, kawai dai abin da ya daka Allah ne. Wannan shine silar insha Allah.
0: Idan ta baka wannan ta 3000, akwai wata riba da take dora ma ne a ga wannan ta 3000?
1: Kowace ta 1000 ina da 200. Kowace ta 1000 ina da 200. To yau da gobe dai har Allah ya sa gashi ni na dawo, ni nake yi da kaina, ana yi min, kuma har yanzu muna tare da ita ana cigaba da harkoki insha Allah.
0: Ta wannan aya da goruba, idan aka yi aka daddaura ta ake a leda ko kuma silin din leda ake ana mannewa?
1: Akwai ta silin, akwai kuma wanda ake daddaurawa. Akwai ta silin, ake fakizin dinta, ake daddaurawa a jiki.
0: To ka kake dorawa akan ka kana yawo kana a sai aya da goruba ko yaya?
1: A hannun nake rikewa. Akwai wani kwando guda biyu da nake rikewa daga kan Zuruwar zuwa kan Hausawa Rubad Road zuwa Zare Road zuwa Dangi, duk inda ka je a wurin nan tsallaken su wurin ShopRite, in Allah yadda babu wanda bai san ni ba a gurin, da an ganni zaka ji ana ga goristan.
0: Saboda goriba aka sama goris?
1: Saboda goriba, yara da manya da sun gani za su ce goris, alajin goriba.
0: To amma ita wannan sana'a da kake yinta, baka tunanin cewar ko ƴan mata ko ƴan uwanka samari su dinga ganin kamar ka ba da su?
1: Ko kadan ba na jin komai, ni daɗi ma nake ji ma a haka, ma in ban ma yi ba hankalina baya kwanciya, in ma ban fita ba na jin daɗi gaba ɗaya, hankalina baya kwanciya, ba na damuwa wai ko ka ganni ka ce wannan ya haka, ba na jin komai. Saboda ni na san dai da ka ganni da mummunan hali gwara da ka ganna a haka, ni na fi jin daɗi alhamdulillah.
0: To kamar ita wannan goruba idan kaka siyo ta da kwallon ta kuke siyo ta ku fafasa ta ko ya abin yake
1: a fafashe ake siyo ta a bubu a fafashe ake sai da a fafashe muke siyo ta haka ake kawo ta bubu muke siyo ta in mun so sai mu zo mu tankade akwai tankadaddiya akwai kuma wanda ba tankade ba in tankadaddiya ka so zaka tsaya ka tsintsince ka ciccire hancin ta ka ciccire duk wani abu da ba a so a gyara ta a tsaftace ta tukunna sai a zo kuma a zo a yi packaging dinta a leda
0: to kace kuna packaging dinta soya ta ake yi a saka mata zuma tunda kace da mai zuma da mai suga
1: eh soya ta muke sai mun soya sugar din mun soya sugar din sai mu zuba ta a ciki an zuma ce ma kuma muna soya ta a dan saka mata flavor amma duk da wasu sukan dan ce ba su san wannan flavor din akwai wanda mun soya ta da sugar din ba za a sa mata flavor ba akwai wanda kuma mun soya ta sai a saka mata flavor akwai kuma wanda su za su ce su ba su san me sugar sun fi san me flavor ko kuma su za su ce ba su san me sugar sai me zuma eh gashi ka san dai ra'ayin mutane kowa da irin wani ma ordinary zai ce yafi san ordinary din eh normal din ta kuma duk ita ma a haka muna daddaura ta har garin ta ma muna daddaura shi insha Allah
0: to kamar mutane za su yi mamaki su ce ake sawa kuma goruba zuma lokacin da ake soyawa ake zuba mata zumar take soyuwa da ita koya abin yake
1: eh sai an zuba zumar a cikin ruwa ta dan jiku sosai sannan sai a zuba goruba a ciki sai a ta juya ta a ta juya ta an anjuya ta sai a bari ta sha iska sosai in ta sha iska insha Allah malam Salisu ma aka bashi ma sai da kirin sai an kashi rahama radio insha Allah
0: to a wato ka iya ce mana kenan duk wanda ya ci irin wannan zai wato ba lalle ne iya gane gidansu ba kenan
1: a gaskiya dai ka kuma Allah yadda za ta yi amfani a jiki kuma tana aiki sosai domin ina jin comment daga bakin mutane sukan ce tana musu aiki sosai suna jin amfanin ta insha Allah
0: wato dama ita ma gazi ma ga kuma goruba dama kuma akwai wani sinadari na magani da take kenan
1: insha Allah insha Allah dan kaman magunguna na kaman basir da kuma harkoki mu'amala na da namiji yauwa in Allah yarda akwai potassium a cikin ta da calcium insha Allah duk tana ayyuka in Allah yarda
0: to kamar abin da ya shafi ita kanta aya da kake magana za ka kuma kusan akasari kamar sana'an mata ce dama kuma da dai ka ce da mu a gurin macen ka koye ta ita ma ya ake mata kai kake soyawar kuma ka zuba sugar ka saba flavor koya abin yake
1: a take soyowa take bani ta ce take bani take soyowa take bani maki dai da rufa wa juna asiri
0: amma misali ita wannan sana'a yanzu ka dauki mani shekara nawa kana yin
1: to alhamdulillah gaskiya ba wani juma ne ba amma dai muna kusan dusar shekara ɗaya yanzu kenan insha Allah
0: da
1: farawa insha Allah
0: kamar ita wannan sana'a idan mutum yanzu yana so zai fara ta da kamar naira nawa ya kamata ya fara
1: wannan sana'a gaskiya ya dangani dai farko lokacin da na fara da kwano biyar ne na goruba da kwano biyar naje kasorimi na auno na suwa leda na so shuga daga wannan gradually ina yi yau da gobe abin na Allah ne sai yau na fara har buhu nake daukowa
0: to kamar da naira nawa kenan ka fara siyo irin kamar kwano biyar din ko kwano uku da kace ka fara siyo
1: gaskiya ni ina jin a lokacin kafin abubuwa su yi wuta sosai befu naira 4000 ba na fara befu naira 4000 ba na fara daga baya kuma yau da gobe Allah ya sa mana albarka a ciki yau gashi habbu nake daukowa insha Allah
0: to kama abin da ya shafi ita wannan lera da kuke zubawa shin ita ma zuwa zaka yi kamfani ai maka ita ko kuma akwai inda kuke siyo ta
1: a nan kasuwa ake sayar da ita zaka faɗi size din lera da kake so za su dauko ma ita insha Allah
0: to idan ka zuzzuba kuma a cikin ledar shin sai kuma ka ringa sayar wa nawa kenan
1: akwai ta 100 akwai ta naira 50 damun gaskiya daga kan 50-50 ma na fara naira 50-50 ne to sai kuma yanzu akwai ta 100 akwai ta 200 akwai ta 500
0: a yanzu haka ita gorubar
1: insha Allah
0: sai kai silin din da ka sata a 500
1: insha Allah wallahi
0: to amma misali ita wannan sana'a duk da kake ta haba da ita kake ta murmushi kake nuna cewar kamar ta ishe ka ka rike rayuwarka shin baka ganin cewar a nan gaba zaka iya neman aure wata yarinya ta ce ita ba ta aure mai irin wannan sana'a ba
1: akwai wanda dama sai su ne goruba suke so haka haka in ta ce ba ta san me gori ba akwai wanda yanzu suna nan su sun shirya wa me gori ba suna zira su tarab da me gori ba
0: wai a yanzu hakan
1: a yanzu haka insha Allah eh saboda su suna alfahari da ni ma suna jin dadin gani na ma in su ganni ma su fariya ma suke su suna jin dadin ma su ganni ma
0: kimanin shekarun ka nawa yanzu a rayi
1: eh shekara na 33
0: a yanzu haka
1: haka eh
0: to amma su din suke gaya ma cewa suna son me su aure me gori ba kuma ke
1: eh
0: goris
1: goris eh alajin goris ba eh saboda alajin goris yana burge su za su ga alajin goris ya fito tsaf tsaf a wani sa'in ma su ji alajin gori haskan shi yake ya yi shiga wanda kaman unguwa zai tafi amma kuma za su ga gori ba a hannunsa wannan shi ne
0: kuma ba wayo suke ma suke karɓe gori babba kuwa
1: a ba wayo ba ne alajin gori yana da bayansa daidai gwargwado
0: masu sauraro shirin motsi ya falaɓe kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio kuma muna tattaunawa da shi Musubahu Garba wato wanda kuka sani da Goris mai sana'ar goriba da aya kun ji kuma yadda muke hawa da sauka da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a mu za mu ƙara karɓar mabudin kunni Alabashi Koyi da mun dawo za mu dora da shi bakon namu.

0: kowa. To ma sauraro barkanmu da dawowa. Malam Musbahu Goris. Ita wannan sana'a ta da kake yinta. Shin a yanzu haka komai ka sani akwai kalubale akwai nasara a ciki. Wani kalubale ka fuskanta daga sanda ka fara ita wannan sana'a tun farkon farko kawo yanzu?
1: Gaskiya haka ne, dan adam baya rasa kalubale. Babban abinda ni ya fi taba ni a harkar goruba shine yanda abubuwa yanzu suka yi tsada. Babu kaman irin naje siyan siga. Dan koyo ma siga kwano 2000 naira 2000 na siya. To wannan abin yana shi yafi sai naga irin kamar river da wahalar kaman da su muke abin nan. Wannan shine yafi cimin rai, yafi bata mu rai gaskiya. Ba na so naji abubuwa sun yi tsada, ba dan kuma ba saboda halin da mutane suke ciki. Kai zaka so ka kyautatawa mutane, amma kuma kai in ka je siyan wasu abubuwan zaka ji abubuwa sun yi tsada. To a dan dole kai ma zaka dan rage wani abun. To kuma mutane sai ka ji suna dan complain, ya sai ga haka, ya sai kaga. Wannan shine abin da na farko. Sannan kuma akwai abubuwan wanda kamar ka zo irin duk da dai dan adam ne wannan. Yawa, in ka zo sai ka ji mutum haba goruba. Goruba, me za a haba, gware wallahi ka kawo mana nama, ga mana nama. In ce to ai kuma duk da haka, a hakan ma kuma ba sai goruba suke nema, ba nama suke so ba. To wannan
0: to kamar idan ka je majalisa masu mutane kenan, ka ce muka kai musu talla wanda ba su santa ba, sai su ringa cewa, sai su ringa nuna ma goruba za ka kawo mana
1: goruba. Yawa, sai dan ji irin abin ya dan bue, abin ya a'a. To wannan shi bai ga, bai san kasuwanci bane ne ko menene. Maimakon ma ya ce ko Allah ba da sa'a, yauwa ya kwayo ko kwarin gwiwa, sai ya nuna ma irin haba goruba. Hayo har gobe akwai mutumin da har mun saba ma na daina jin komai. Wallahi ka dinga yin farfesu, farfesu za ka dinga yin farfesu, ka dinga yin farfesu.
0: To kuma da za ka yi farfesun ma ba akwai yiwuwar shi ba, ba su yaze ba nan ma.
1: Sosai, ai dan adam ne, bayan da ba a iya mai ai. Dan adam ne, ka san yanayin rayuwar mutanenmu ba ma kaman yanda muke a nan ƙasar Hausa. Yauwa, za ka ga. Yauwa, wasu bemakon su kara ma kwarin gwiwa, sai dai ma su kokarin ma irin su ga ka je ƙasa ma sun karya. Saboda dan ko kwanakin nan akwai mutane da saboda yanayin damuna sun ga irin ba na fita, kawai ma sai buɗe baki kai wannan wani alhajin gore fa jarin sa ya kare alhajin sai to kai sai ka dora ni, sai ya ce a ba zan dora ka ba. Kowa nace to ai ita rayuwa bayan da ba ta kasancewa. Wannan shine irin kalubalen dai da muka dan fuskanta dai a rayuwa, ba mu sani ba kuma ko gaba.
0: Amma ba wani lokacin da zaka dan fito ka ji wani yana dan bayan irin wannan ya dan kyare ka haka, ko musamman ko kaga wata yarinyar haka ka dan nuna kana son ta nuna me za ta da wannan ne.
1: Gaskiya ko na gani ni bana damuwa da irin wannan, bana damuwa saboda dan ne nake, saboda na san rayuwa in wannan bai ma ba wani zai ma, in baka yi wani ba wani za ka yi mai. Saboda rayuwa mu'amala yau da gobe mutane mun san daidai gwargwado irin yanda muke mu'amala da mutane, kuma mun san mutane daidai gwaruru insha Allah.
0: To kamar sanda ka fara dauka kana dan zazzagayawa, baka fuskanci irin kafin mutane su gane ita wannan gurubar da aya za su karbe ta ba, baka dan sha wahala ba kamar ka daina ba?
1: Wallahi ban sha wahalar gurin abin nan. Lokaci guda cikin hukuncin Allah, yau da gobe mutane, yau da wasa da dariya, har abubuwa kuma ya shiga jikin jama'a. Har in ban fito ma akan ce ina alhajin Goris ne yau, ina alhajin. So duk da wasu suna da dan nambobi na za su kira wani a waya, wasu kuma su ce ai mun jira ka yau da Allah, ya yau ba mu gan ka zo ba.
0: To a ka bayyana mana kalubale, akwai wasu nasarori da ka samu a cikin ita wannan sana'a?
1: Gaskiya alhamdulillah, nasara ana kan samu kan sai godiya Allah. Asirina a rufe, kullum da safe na tashi bana tunanin komai na damuwa ko wani abin nan. Da na tashi falala hamdu kama dan gani ga wasu ayyukan ma ana yi. Yauwa, so da na tashi kawai na san ina da activities inda zan yi, ina da na san kuma inda zan je, na san kuma me zan yi. Insha Allah, ina alfahari da wannan abin sosai. Hankalina a kwance yake, ban da damuwa. Ai, saboda kaga ko a harkan nan gaskiya alhamdulillah ba abin da mu cewa Allah sai godiya. Zan je makaranta, zan biya kuɗin makaranta, sannan abubuwa da dama har ayi wa wani ma, har ayi ya taimaki wasu, banda abubuwa da dama wanda a cikin sana'ar aka yi su
0: kenan da ita take rike da kai kenan
1: ita take rike da ni gaskiya alhamdulillah stira duk wani abu na wanda nake so nayi dai wanda dai matashi dai wanda dai am matashi wanda zai buƙace shi yake wani social amenities nashi yawa da kikirji yayi gaskiya alhamdulillah ni na wuce gurin gaskiya insha Allah Allah yadda
0: to kana da yara ita wannan sana'a ko yaya abin yake ko kai kadai kake yin abaka
1: ah akwai yara da suke taya ni ina da yara su sai wanda suke taya ni akwai yara da suke taya ni aiki
0: kimanin su da
1: za su ke su wurin 4 zuwa 5 za su ke 4
0: zuwa
1: 5 eh
0: su ma kuma dibiyan su kake
1: ana biyan su ana sallama su insha Allah
0: to su ma ba a dora musu su dan ringa zagayawa ko za su koye shi a haka
1: eh su na dan fuskanta su kamar ba su fi son suga ko sun yi tallanta bane sun fi ganewa dai su zo ai aiki ai biya su eh su ganewa
0: kamar iyayen su ne suke kawo su ka si maka aikin ko su suke kawo
1: kansu wasu iyayen suke kawo su wasu kuma su suke zuwa da kansu sai suna sha'awa su zo dan Allah ce za su abin nan duk da akwai yanzu haka akwai yaran da suke ce mun suna so za su fara karbar ta suna tsayawa a danja eh in Allah ya da su ma kuma muna nan ina ta shirye-shirye yanda za a yi naga an fara abin nan din su insha Allah
0: to akwai sticker da kuke manna mata ne
1: gaskiya ni tawa ba sticker eh amma kuma sticker muna nan muna kokari insha Allah za mu saka sticker
0: kamar ita wannan sana'a kana da burin zamanantar da ita nan gaba
1: insha Allah ina da burin zamanantar da ita dan yanzu haka akwai a kasuwa na masu kananan sana'o'i da za a yi program din shi a trade fair akwai wanda ya mun magana ya ce zan je can za mu kai kayan mu insha Allah insha Allah wallahi ya ce mun ma harkoki abin nan za a dinga yin ta insha Allah
0: har online
1: za a dinga sa
0: kuma ga abin da ya shafi ma harkar sticker nan kamar duk shi ma zamanantarwa ne
1: eh za a yi sticker abin da ya dan kawo mana tsaiko a gurin sticker akwai wanda muka yi aikin za a yi sticker da shi to sai aka dan samu dan targada kadan amma Allah ya yarda ba eh yawa nan na rashin kudi yawa nan da yan lokaci kadan insha Allah za a buga sticker insha Allah har nafdak muna so mu komai da komai in Allah ya yarda
0: to amma kamar akwai irin yan kananun robobi da ake dan yi haka su ba akwai yiwa a ringa yin sanan gaba a ci
1: eh ina da wannan lissafin gaskiya ina da wannan lissafin na yi robobi sannan kuma ina da lissafin akwai juice na goruba insha Allah na garin goruba shi ma muna nan muna ta lissafi ita kanta garin goruba akwai yanda muke so ma insha Allah nan gaba akwai yanda muke so za a maida shi kaman biscuit akai za a dinga packaging din sa za a dinga abin nan din shi insha Allah
0: ya kake kallon matasa a wannan lokaci yanayin yadda suka karbi kananan sana'o'i
1: to gaskiya abin da ba a ce komai sai dai a ce Allah ya kawo dauki kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda gaskiya yanzu yawanci matasan mu yar wuri suke so kudin wuri suke so kuma rayuwa kudin wuri Allah ne yake yin komai kudin wuri ba irin wannan lokacin bane sai dai wasu hanyoyi daban kuma wanda mutum shi ya zabe su kuma yake so abin nan amma dai yin ka samu abu da gaggawa gaskiya ba irin wannan lokacin bane eh sai dai in Allah dai ba inda Allah ba ya yi
0: wace shawara zaka ba wa matasan kenan
1: gaskiya a matsayina na mai karamin sana'a a matsayina na matashi na matasa kuma abokin matasa ina kira ga ƴan uwana matasa a cire girman kai a jahar Kano gari ne wanda matasa suna da damammaki sosai in a sauran garuruwa matashi ya ce ba shi da aiki a jihar Kano matasan Kano bai kamata su ce ba su da aiki ba akwai sana'o'i da dama kana hira da abokananka kana abin nan zaka shigar da hajojinka insha Allah ayi a wuce gurin gaskiya matasa a jihar Kano muna da dama sosai ina maimaita wannan magana sosai muna da chance sosai na yin sana'o'i da dama wanda kuma in Allah ya yarda in dai an yi an cire girman kai in Allah ya yarda Allah zai taimaka Allah zai tallafa duk kankantarta insha Allah
0: a yanzu misali idan matasa suka zo suka ce suna so ka koya musu wannan sana'a za ka koya musu
1: in Allah ya yarda kofa a bude take zan yi farin ciki zan yi alfahari kuma kowa ina mai barka da zuwa insha Allah ƴan uwa ina sallama da kowa Allah ubangiji ya faranta mana Allah ya biya bukatun mu na alkhairi Allah ya ba wa ƙasar mu da jahar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya magance mana dukkan abin da yake damun mu. Alfarman Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan gidan radio rahama Allah ya ƙara ɗaukaka shi, Allah ya ƙara bunƙasa shi. Allah Ubangiji ya kada dukkan wasu fitantunu na zahiri da batiri. Allah ya ba mu sa'a.
0: Masu sauraro shirin motsi ya fulbe ku saurara daga nan mita 97.5 don gwan FM Rahama Radio. Kun ji kuma inda muka tattauna da shi bakon namu wato Musubahu Garba wanda aka fi sani da Goris, wato wanda yake sana'ar goruba da aya da dedan gojin su. Madadin mashirin shirin Nura Abubakar Musa sai wanda ya tace shirin ya zo gare ku. Bashir Ali Ali ni Salisu Usain Usman da na shirya na gabatar nake cewa ma da mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi labewa.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin Akushi da Rufi. Shirin Akushi da Rufi dai kamar yadda mai sauraro ya sani shiri ne da yake gayyato ƙwararru kuma hazikai a fagen dora tukunya, wato girke-girke kenan, domin ƙarawa ƴan uwan mata na gida ƙwarin gwiwar gyara tukwanin su. To yau ma cikin yardar Allah masu sauraro, shirin Akushi da Rufi yayi katari da samun bakuncin manyan bakin mahagura biyu za su gabatar mana da kanmu. Zan fara da hannuna na dama.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Maidi Aminu Iliyasu.
2: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Amina Abubakar Hai.
0: Barkanku da shigowa kai tsaye cikin shirin Akushi da Rufi, da fatan kun zo lafiya. Za mu fara da Malama Murdiya, za mu ji daga gare ki me za ki koya mana yau a cikin shirin Akushi da Rufi.
1: Za mu koya yadda ake yin fried spaghetti.
0: Bi ma'ana soyayyar taliya kenan.
1: Ita soyayyar taliya, ita za mu koya insha Allah.
0: Yadda ake haɗa soyayyar taliya daga bakin Murdiya kafin mu je ga Malama Amina.
1: Da farko dai za ki samu taliyar ki.
0: Wato idan uwar gida ko kuma amarya da ma sauran mutane da ke gida idan za su dafa soyayyar taliya, za su fara da samun me da me ake bukata a cikin wannan girki.
1: Yawwa, za ki samu attarugunki, za ki samu albasarki, za ki samu kayan ɗanɗano haka ki ajiye su a gefe, sannan ki samu tanadi manki a gefe. Dama already da taliyar ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunyarki wankakkiya, ki zuba mai a ciki, ki sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan kori haka. Zaki iya sawa a ciki sam ki yawa, saboda man kana soya taliyar ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo taliyar ki dama, ki dan kakkarya ta haka, ba wai kananu ba, yadda dai kike son taliyar ta ki ta zama. Sai ki dan
0: za iya yanka ta gida biyu
1: ko gida uku ko hudu, yadda dai mutum yake son tsayin sa, da ko uwar gida za ta girki haka ya take so, kaza ya danganta. To zaki dauko daman kin dora, zaki samu dan kurfetin ki haka, dora tukunyar mai yayi zafi sosai, sai ki kawo taliyar daman kin babballata, sai ki saka a ciki, kina motsa ba a tashi daga wajen a bar wajen, tunda kin ga kin saka taliyar ki a ciki, ga kuma kina motsa har sai tayi brown ake cewa, tayi ja dai haka a ciki, sannan ta canja launi, sannan sai ki kawo kwandonki, sai ki tsamo ta a jiki, ki sa a cikin kwandon. Bacin nan kin gama, sai ki kawo, sai ki in ma daga nan sai ki kawo attarugunki, za a zo a dauko shi a gyara shi, a ciccire wannan ɗinsa, a zo a wanke shi, albasa dai haka, ki zo ki gireti ɗin kayan miyan ke da ke amarkaɗa su. In kina so ki dan sa a tafarnuwa haka a ciki, ko kayan spices haka, duk zaki zuwa dai duk ki tanade su a wajen, sai ki zo ki zuba, ki dan sassoya kayan miyan naki, san attarugu da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya, ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku, ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa kamar
1: yawa. Kin san akwai wanda baya cin yaji, akwai wanda kuma yana cin yaji, akwai wanda ba yake ga gidan ma ko ta ba sa ma amfani da yaji. To ya danganta ke uwar gida da zaki amfani da attarugu, ki sanya zaki saka, ki sanya yanayin adadin da zaki sa, ko yajin da ɗan gidan yadda suke ji yajin ya ishe su, ya abin da zaki saka, kin gane. To daga nan in kika dauko, kika sassoya kayan, kika saka kayan spices da komai, kayan ɗanɗano kika zuzzuba. To in ya dan soya haka, aka markaɗa an zuzzuba, da mun nace an dora mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kin san gafin attarugu da kayan zai dan fuffuta, kuma gashi kin ka kayan spices an wuce wajen, yawwa an wuce wajen. To daga nan sai ki dauko ruwanki ki sa daidai. Kin ga misali in ɗaya zaka dafa, in biyu zaka dafa, ya danganta dai da adadin nawa zaka dafa. Sai ka dauko, sai ka zuba ruwanka a ciki. To in ka zuba ruwanka a ciki, zaka rufe shi, ka bar shi ya dan mintuna haka, zai tafasa. To in ya tafasa nan, wannan taliyar da muka tsami a cikin kwando, daman ta riga ta ɗage. Wani baya son mai, kisa akwai wanda baya son ya ji yana cin abinci mai ya sha nanana. To kin ga already kin ta cin tsana wannan taliyar, kin ga kin zo daman kin zuba waccan mai naki, dan kin sa shi ma daidai wa daida. sai ki zo ki zuba taliyar ki a ciki jujjuya ki jujjuya
2: da aka soya aka sani ya kwatsane ta a kwando
1: nawa ita
2: za a dauko a zuba
1: sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tukunya ruwan tsugon ki ya tafasa sai ki zuba ta sai ki jujjuya ta saboda kin san in ka zuba taliyar ba ka jujjuya ba wanda za ta dankare ta haɗe
2: to wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa shin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliyar ko kuma sai dole ya tafasa
1: a dole sai ruwa ya tafasa in dai kana so ka ga abincin ka ya fita sosai to ka sa ka bari abu ruwan ne ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya dama in dai zaka yi abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba zaki dauko kai taliyan dan daki sai ki zuba ki rufe ta abu jujjuya ki rufe ta ki bata mintuna ki dan je ki dan dudduba ta haka daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba a faranti haka ta sha iska an kuma ajiye ta zaki to shikenan to haka dai muka kawo karshen white supergetti
2: to wannan soyayyar taliya ta kammala kenan a didai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara ci ta kammala to mun gode kwarai da gaske malama Murdiya tunda an yi abinci akwai wani abin sha da za a koya mana
1: eh to akwai abin sha da za a koya saboda kin san ga taliyar an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi sanyi a gefe za a dan tanar da shi
2: to malama Murdiya zaki koya mana yadda ake so da farko idan za a yi soko me ake bukata da me ya kamata uwar gida ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi liman zobo
1: da farko zaka tanada zobanka citta kanumfari saboda kisan kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in ka tafasa shi zaka je na dan karnin haka tukunya to in ka saka wannan sai kiga baya wannan
2: akwai wayannan kayan kamshi suna dauke masa wannan
1: yawa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zoban ki ki sa shi a goba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo yar tukunyar ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in ku rufe take da shi ma sai ki dora akai sai ki kawo kayan kanshin nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba baya zaki sa ta in kika dora wannan zoban naki dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ba sa shi a dirin abukato haka yar goba saboda ya dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai ki dauko abin korariya ki ci haka ko kuma abin tata da zaki kike dan tsane wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigar soko tana zama a jiki to in kika tace shi haka kin ga zai da dan dumin sa mu dan bar shi ya dan sha iska to zaki dauko yar goba ki haka wankakkiya ita ma sai ki tace shi a jiki
2: to malama Murdiya ban tsai da ke ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake bi a cire shi daga cikin tsugonnan soban
1: eh akwai yadda ake bi ake cire shi kin san shi zobo yana da wannan wani zaki ci yana da tsami sosai in ka sa mu a bakin ka zai yi dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abin akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki zata a ki zuba a ciki kuma kanwa tunda in baka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to daga nan kika samu goba kika zuba kika tace kai already daman kin ga ai ya dan sha iska a can to sai ki samu kankararki ki zuba kayan ki zuba kankarar kin ga nan da nan zata samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanan ki haka kayan wannan sai ka kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ya narke to ba cikin sa hankalarki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata goba wankakkiya daban eh sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba an dan koma baya kokomba ki in uwar gida tana so akwai wanda yake son kokomba in mutum yana son kokomba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kika sa kayan zaki
3: soban za a goga ta ko kuma a roba da ban za a samu a goga ta
1: zaki goga akan soba zaki samu kuma goba ki goga ta wannan da nace za a sa kankara da kayan zakin kafin a tace na biyu to zaki zuba ta a ciki wasu in za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya in kika tace ya bi zaki ji kanshin kokomba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokomba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
3: daga nan yana kara masa kamshi
1: yawa kana sha kana jin wannan daga nan ka tace in zaka saka a ka zubo taliyar nan ta haka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ce ga abun
3: gaskiya to kin gani
1: eh
3: kuma dan sanyi sanyi da zaka sha din ka kammala
1: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
0: madalla malama Mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu aka koya mana yadda ake yin fried spaghetti wadda a Hausance muke ce mata soyayyar taliya da kuma hadaddan lemon sobo da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kurna akwatin radion ka kana tare da Rahma Radio Farin Cikin Al'umma kan mita 97.3 zangon FM inda muke tsaka da gabatar da shirin Akushi da Rufi

0: irin ko dai daka haka ko nika a dutse ana yi ana waka
1: to yanzu in ka duba zaka ga wayannan cejidin wani haya a hannu tana girki waya a hannunta ko me take hankalinta yana kan waya me ta missing me take so ta zo ta tara ana yi so ka gani irin wannan bambance bambancen da zamu samu shine binciken mu da tarurrukan da zamu zai ƙara wayar da kan al'umma gurin ganin cewa ba a samu irin wannan ba kuma kamar training din yanzu muka ce kafin a zo batun aure waɗanda duk suke da so su yi aure kamar intendees kenan da su yi aure za su zo wajen mu a wannan center ta mu za a nuna musu yanda al'amuran suke tun a farko kafin ma a shiga da wani kalubale da za su fuskanta da kuma yanda za a dora su akan shawarwarin magance irin waɗannan matsaloli to yanzu akan wannan gaban muke za mu bude wannan sashen kuma tarurrukan mu suna kan hanya suna tafi insha Allah kuma al'umma za ta amfana
0: to ɗaya daga cikin babban kalubalen da ake ganin yana taka gagarumin rawa kafin mu kai ga yadda ake ganin an soka daga addini ta fuskar neman auren irin matan da addini ya so a aura da ma irin mazajen da addini ya so a aura wanda ake ganin kamar yanzu an soka daga wannan layin batun tattalin arziki wasu da dama suna ganin wato yin aure ba tare da wata kwakwaran sana'a ba ba tare da wani kyakkyawan tsari ba kamar tamkar yankewa kai hukuncin kisa ne musin yayi kun fara hango wannan shi ma yana tasiri a zamantakewar auren yanzu
1: ko kuwa yana da tasiri shi yasa ita ai center ba wai training kawai za ta bayar ba har da wani sashi na empowerment wanda zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wanda za a ba su kamar maybe ko jari ko kuma muna da wasu kungiyoyi da za su shigo cikin to al'amarin kamar irin CVO saka ko NGO su shigo cikin wanda za su iya ba mu tallafi domin kamar yadda ka faɗa yankewa kai hukuncin kisa ne ka shiga rayuwar aure ba tare kana da abin da za ka riƙe auren ba wannan yana ɗaya daga cikin babban matsalolin da ake fuskanta a yanzu za a shiga aure ga dangana amma babu means na survival na sustaining shi wannan aure
0: babu wata kwakwara sana'a da za a
1: sana'a
0: ya kwakwara da iyalin
1: da za a kula da shi kansu iyalin kuma kaga kamar yadda ka faɗa haƙƙi ne akan miji ya kula da matarsa to daga lokacin da mace ta fuskanci cewar ba zai iya sauke wannan nauyin ba shikenan kwakwalwarta da tunaninta sai fara tafiya wani gurin to wannan matsalar tana ɗaya daga cikin mace-macen auren da ake samu a yanzu tunda tana ganin cewa mijinta ya gaza kaga social media nan kafafen sada zumunta ita kuma kullun wata abin da take nuna mata shine mijinta ya isa zai yana yi yana kai amma ita koyaushe nata baya yi to ina tunaninta zai tafi tunaninta zai tafi da kwaikwayon irin waccan rayuwa to ina za ta kare da wannan rayuwa bayan ita tana cikin wannan matsalar karshe sai dai ta nemi saki ta fito ta kama zawarci ta ce ta fara rayuwar kanta da kanta saman kanta wanda bina adadin gashi nan muna gani yanda harkar zaura wannan abubuwa da sun ta
0: to amma a dora a social media wannan hakin misali da ai akwai TV ma ai ana kallon TV a da
1: to ai yanzu kafafen sada zumunta sun dauke TV sai ka ga TV wata sai ta sati ba ta kunna talabijin din ba saboda misali yanzu in ka duba su kansu masu saka fina-finan kamar misali irin su me ake ce
0: musu labari na dogon zangon nan
1: to ai yanzu da waya kamar zaka kalla duk sun koma channels din su akan YouTube so ko kin kunna TV ko baka kunna TV ba za ka iya kallon ka akan waya ka so wannan waya ta zame mana kamar wani tafi da gidanka duk inda ka motsa tare da ita kake so kaga rayuwar gaba sai ta ta'allaka da ita
0: to amma misali ai akwai abubuwa na alkhairi da za a iya koya akan wayar karatun Qur'ani hadisai ganin wasu abubuwa na kissa da sauransu ta yi ko matan suna kallon irin waɗannan ko masu magidantan ko
1: idan akwai kwanciyar hankali ba
2: eh ana
1: kalla to amma a yanayin da gida an kasa ba kwanciyar hankali to ai tunani ya gama gurbata ke ba za a samu
0: cikakken tunani mai kyau ba Deputy Director Dr. Rabi'atu Kabir Mustafa bari mu je ga shi Dr. Awal Bello Ibrahim Dr. Awal Bello Ibrahim naga kai unit coordinator ne wannan unit kake coordinating kenan kake kula da shi misali kenan
3: to jama'a masu sauraro assalamu alaikum kamar yadda ita shugaba center ta faɗa ni an ba ni wani unit guda ɗaya ko wani sashi guda ɗaya a wannan center ta mu ta center kula da harkokin zamantakewa da al'amuran iyali wadda take a jami'ar Northwest University a nan Kano sashin da aka ba ni kula da shi kuwa shine sashi na advocacy da kuma counseling ma'ana

shine a nemi hadin kan al'umma da kuma yanda za a bada shawarwari gurin magance wannan matsaloli na zamantakewa na rayuwa kamar yanda aka faɗa. Kuma kamar yanda aka sani da ita director da mataimake ta sun yi bayani mai tsawo kan muhimmanci na kafa wannan cibiya. Kamar yanda aka sani waɗannan matsaloli da ake ta faɗa a kansu kuma ake ta ƙoƙarin a yaƙe su matsaloli ne wanda suka shafi duniya gabaki ɗaya. Saboda haka ba matsaloli ba ne iya na Najeriya gabaki ɗaya, matsaloli ne wanda duniya take fama da su. To mu kuma a Najeriya muna fama da irin waɗannan matsalolin musamman a wannan yanki namu ko kuma in ce musamman a wannan jiha tamu ta Kano. To duba da irin wannan shine mutane masu nazari da tunani suka nazarin a samar da wannan cibiya domin ya amfani da ita wurin rage ko kuma kai rage kaifin waɗannan matsalolin da suke faruwa a cikin al'umma. Kamar yadda aka faɗa sashen da aka bani shine na counseling, kuma alhamdulillahi muna yin ƙoƙari kamar yadda ya kamata ta hanyar bincike da nazari da kuma haɗin gwiwa da wasu al'ummomi domin mu gano menene suke haifar da waɗannan matsalolin. Domin babu yadda za ka yi tunanin za ka magance wata matsala sai ka samu abin da yake haifar da ita. Kuma director ta yi magana daga cikin abubuwan da suke haifar da wannan matsaloli, musamman gaskiya akwai talauci. Talauci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar da waɗannan matsaloli a wannan yanki namu. Saboda haka muna ganin cewa za mu yi amfani da wannan center mu shawarci hukumomi da duk wanda ya kamata su kokari su yaƙi talauci a cikin al'umma. Idan ka yaƙi talauci a cikin al'umma ka yaƙi kaso mafi tsoka na abubuwan da suke haifar da wannan matsalolin. Mutane sun waye gari ko ko in ce matasa su ne rushin al'umma, su ne ruhin rayuwa, sun waye gari sun tashi ba su da wani abu da za su yi, ba su da wata makoma da suke kallo. To idan babu wannan za su koma su faɗa mugun tunani. Domin yawanci in ka ga masu aikata wannan tunanin matasa ne yan shekarun da suka fara daga 15, 16 zuwa 25 wanda suna cikin yanayi mai haɗari na rayuwa, wanda a wannan lokacin suke ƙoƙarin a saita su su zama mutane, su zama al'umma na gari, al'umma na ƙwarai wanda za su rayu su taimaki kawunansu, su taimaki al'ummar da suka taso a cikinsa. To idan suka rasa direction, suka rasa alƙibla, suka rasa inda za su dosa, to saboda haka sai su kama mugun layi. Idan suka kama mugun layi wannan abubuwan da zai sai ga sun faɗa cikin abubuwan da suka fi shayayyan ƙwayoyi, faɗan daba, sace-sacen kayan al'umma, wanda abin a ƙarshe zai zo ya shafe su, ya shafi dukkan al'umma gabaki ɗaya. To saboda haka in muka gano cewa wannan abu yana daga cikin abin da yake haifar da shi, to sai mu ƙoƙari mu yaƙe shi. Sannan na biyu harkar jahilci. Mafi yawanci za ka ga ba su da ilimi waɗanda suke aikata wannan. Duk wanda yake da ilimi ya san abin da yake, zai wahala ka same a cikin irin aikata waɗannan abubuwa marasa kyau da suka shafi al'umma. To saboda haka gwamnati na ƙoƙari ya iya wata gaskiya alhamdulillahi. To amma ba gwamnati kaɗai ba, al'umma da kowa da kowa yana da hannu da ya kamata ya zo ya sa mu taimaka mu gaya za a yi mu samar da ilimi, ba ilimi kawai ba, ilimi mai inganci ga wannan al'ummar tamu. Al'umma ta yi yawa, tunda ta yi yawa na wani yawa sun haɗu akan al'umma gaba akan gwamnati. Saboda haka sai mun haɗu da al'umma mun taimaka mun yaƙi jahilci a tsakanin wannan matasan da muke da su. Kullum na ce matasa domin su ne suka fi aikata waɗannan abubuwa da ake fama da su a yanzu. Saboda haka idan muka samu irin wannan muka haɗa kai da wanda ya kamata mu haɗa kai da su, da gwamnati, da al'umma, da ƙungiyoyi na gwamnati wanda ba na gwamnati ba gabaki ɗaya, muka gano matsaloli, muka gano yadda matsaloli suke faruwa, sannan sai mu samu hanyar da za mu yi amfani da su a ilmance a hanyoyi na zamani wanda za mu yaƙi waɗannan abubuwa domin al'umma mu ta saitu ta zauna lafiya. Mukan yi aiki a wannan center, muna da alaƙa da ƙungiyoyi daban-daban kamar su ƙungiyoyi haka na jami'an tsaro, gidajen rediyo irin na wannan hukumomin da ya kamata su ɗabbaƙa dokoki kamar irin su majalisar dokoki, jami'an tsaro, duk waɗannan suna da hannu wurin samar da dokokin da za su yaƙi waɗancan ɗabi'u marasa kyau. Saboda haka idan ka gano matsala ka gano wanda take sai ka samo maganinta, sannan sai kuma ka sa gudunmawarka da waɗanda ya kamata ku haɗa hannu a samar da dokoki waɗanda za su yaƙi da waɗancan abubuwa. Domin idan aka tafi aka zauna haka nan kara zuba babu dokoki, to mutane za su zauna haka nan babu tunani, za su yi abubuwan da suka ga dama tunda babu wata doka da tukunta su ko kuma za ta taka musu birki. To saboda haka mukan haɗa kai da gidaje irin na rediyo, irin talabishin, irin jami'an tsaro, muka roƙi hukumomi na gwamnati wanda ba na gwamnati ba a samar da dokoki da za su yi wannan yaƙi waɗannan abubuwa. Sannan a wannan center tamu idan aka samu irin wanda suke da wannan matsalolin, mukan yi amfani kamar yadda aka faɗa sun tashi ta counseling, that is bayar da shawara domin a saita tunani na ɗan adam ya tashi daga tunani mara kyau zuwa tunani mai kyau.

0: an kama su an ba su shawarwarin an cika su da ƙara koma suke saboda matsala ta addiction maganar shaye-shayen nan in suka shaye-shayen sai hankalin su ya gushe kuma su je su rika waɗannan ayyukan na daba da makamantan su kun fara gano tunanin wasu dabaru misali kamar irin reformatory centers din nan waɗanda suke na gyaran halaye da tarbiyya na nan jihar Kano muna da ita annan kiro reformatory asibitoci suna da su kamar Aminu Kano suna da irin wannan reform center din ita kanta NDLA suna da shi amma misali wadda ake da ita ta gwamnati yanzu an rufe ta kuma ana ganin matasan nan aka kama su suna shaye-shaye ko suna fadan daba daga dai gurin yan sanda sai kotu in an kai su kotu kuma an tsare su ana sake fito da su ko maruwa suke yi saboda ba a gyara wannan tarbiyyar tasu an cire musu wannan tunanin na addiction na nacewa kwayar da makamantan su a binciken ku kun gano irin waɗannan danko haska a gwamnati da fahimci wannan illar na rashin wannan reform center din
1: to kamar a bayanin da ne a baya na faɗa cewa hanya ta daya ko ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a maganin waɗannan matsalolin shine kamar yadda ka faɗa a rehabilitation na waɗannan mutanen idan ka samu mutum irin wannan matsala ka tunani yake da shi mara kyau to farko abin da zaka sai ka cire masa wannan tunanin mara kyau so alhamdulillah kamar yadda ka kawo misali da wacin center kiro rehabilitation center a recently na ji ana ta kiraye-kiraye ga shi mai girma gwamna da ya sake yin kokari a buɗe wacin center domin muhimmancinta to amma not only kiro rehabilitation center idan ka kalli girman da Kano state take da shi tana da fadi tana da yawa tana da al'umma masu yawa wacin center guda ɗaya ma ta yi kaɗan gaskiya shawarar mu ga gwamnati shine a establish din wasu additional centers din ma saboda ga lokacin da aka kafa wacin center ta kiro zuwa yau abubuwan kullum sun ƙara karuwa mutane sun ƙara karuwa masu fada ci irin wannan matsalar sun karu to saboda haka kira ne da mu kuma mu dama kamar na ga maka muna da collaboration da wasu ƙungiyoyi da wasu cibiyoyi saboda haka ita kanta gwamnati zamu roƙe ta zamu shigo ciki da duk wanda ya kamata mu nema mu haɗa kai da shi a shawarci gwamnati ta buɗe wacin center ɗaya kenan sannan bayan wacin center a ƙara wasu santocin domin duk waɗanda aka samu da waɗannan matsalolin to kamar yadda aka faɗa kai su kotu da wurin 'yan sanda bayan maganin matsalar a kai su waɗancan santocin a gyara tunaninsu a koyar da su sana'o'i na hannu wanda za su zo su kama idan sun kama a ba su jari-jari na gaske wanda idan sun za su kama sana'a a su dawo cikin al'umma su zama mutane su amfani kansu su amfani al'umma gabaki ɗaya saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin irin tunanin da muke da shi amma kamar yadda ka sani abin ana yin shi ne gaba so kuma na ji kamar yadda ka faɗa muna yin abin akan gaba jiya ne ko shekarun jiya yanzu ana ba gwamnatin jihar Kano shawara da sake buɗe wacin center to saboda haka a wannan zama muna ƙara ba da shawara a maimakon ita wannan center ta mutu jami'ar Northwest University muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Kano wacin center ta kiro ta buɗe ta bayan ita kuma ta ƙara wasu santocin a wurare daban-daban a location kala-kala daban-daban musamman a cikin ƙwarar birnin Kano saboda matsala a nan tafi tasiri to saboda haka idan aka samar da waɗannan santocin da izinin Allah za su taimaka wajen rage waɗancan matsalolin sannan mu al'umma ko kuma mu iyaye mu sani cewa muna fada hannu da dukkan al'umma gabaki daya matsalar shine kowa ne kawai da kansa kawai a cikin al'amarin kawai idan ba shi ta shafa ba shi babu abin da ya dame shi to kuma matsalar ce da ta shafi kowa da kowa ba ni kadai ba ba kai ba kowa ta shafe shi wani kawai wucewa zai zo matsalar ta fada masa wani ya kwanci a gidansa a zo a fada masa to saboda haka sai mun haɗa kai gabaki daya mun taimaka wa gwamnati da duk wanda yake da kishin a yaki wannan al'amari mu haɗu tare mu aiki tare domin mu kawo ƙarshen wannan matsalar dake da mu al'umma gabaki daya
0: wato community policing din nan da ake
1: sosai ma kuwa idan akai wannan zai taimaka a samu nasara wurin yaƙi waɗannan matsalolin da suke damun al'umma gabaki daya
0: wato duk wanda ya ga wani yana ko dillancin kayan maye
1: wasu
0: wuri an kafa wata daba ana shaye-shaye sai ya zo a gaya ko mai unguwa kenan ko a gaya DPO kake nufi
1: wato shi sa mu a wannan center ko kuma a wannan tsari namu na counseling wannan yau da aka bamu muke da wani abu guda daya wanda ake kira shi da suna confidentiality duk abin da kake yi to ya zama cewa akwai aje sirri shine matsalar shi ma idan ya zo wurin ka yana neman zai tuba ko zai bi wannan matsalar ya zo zai yana maka matsalar na shi duk abin da kuka tattauna da shi ana son ka ajiye shi idan matsaloli ne irin waɗannan da suke faruwa ake ganin suna faruwa a nan gurin da can gurin to duk wanda yake son ya je ya reporting waɗanda za a yi reporting ko kuma wanda za a yi reporting ya kamata su ma su san wannan issue na confidentiality duk wanda ya kawo bayani to yana kamar yana tunanin yana da kyau a ƙoƙarin masa sirrin abin da ya zo ya kawo domin idan ba haka ba to wani ba zai ji daɗi ya zo ya bayar ba shi ma kuma gobe ya sake dawowa ya ba da wannan labarin ba to saboda haka idan muna kiyaye sirri muna boye shi insha Allah mu da muka san matsalolin a cikin lunguna da duk wani al'umma duk mutanen da suka san matsalolin a cikin al'umma suna zuwa suna bada rahoto ga jami'an da ya kamata ana bi a hankali a hankali a hankali saboda su wadancan dibolin da masu shigo da wannan kwayoyin ai su ne babban matsala ga baki daya kuma wasu da yawa daga cikin al'umma sun san su sun san da suke da wadannan abubuwan to saboda haka a bada sirri a bada bayani ga jami'an tsaro su je su kokari su kawo wadannan abubuwan a kawo masu yin wannan ayyukan a hukunta su daidai dokar da tana ju

0: daidai doka in ana wannan insha Allah ba a samu sakin wannan matsala amma kai da kai mutane su watsa kan su jira kallon abubuwan su ba ruwan su kawai ina zama dan ba ruwa
1: na san yan daba ne fa masu wadannan abubuwan saran mutane suke yi
0: duk da suke saran ai ba zuwa zakai a gaban su kace na bada labarin wane da wane da wane unguwa kaza suna aiki kaza ba zaka je ka samu masu hukunci ne kai da su a cikin sirri ka fada su kuma hakkin su ne shine su kullu wannan sirrin naka saboda haka sai su aiki da abin da ka ba su su bincike idan suka bincike suka tabbatar da wannan abin da ka fada daidai ne sai su hukunci kamar yadda doka ta sanar za a samu sauki
1: da ga ita Dr. Ruqayyah Hamid Muhammad Dr. A wannan yanayi da muke ciki saboda yanayin da jihar Kano take ciki yanzu akwai kalubale ba karami ba da dama daga ciki an yi maganar nauyin iyaye wajen sauke nauyi ta kula da tarbiyya da sauke haƙƙin ƴaƴansu amma da dama daga ciki ana ganin ana kambakari ne tun ranta bani ko mu ce an yi sakaci itace tun yana ɗanye kamata a tankura shi ba a tankura shi ba sai da ya fandare kuma a rasa yanda za a yi da dama daga cikin matasa da suke shaye-shaye da ma waɗanda suke ayyukan daba waɗanda suke fara sanyawa ciwon zuciya su ne iyayensu kuma iyayen nasu musamman ma mata da kuma kakanninsu musamman ma mata saboda a nan gidan radio muna samun mata da yawa su zo su taimaka mana akan ƴaƴansu da suka addabe su da shaye-shaye ko ayyukan daba ɗin nan kaga wasun su da hawan jini cuka kala-kala akwai lokacin da naje wata makaranta zan biya kudin registration na wata yarinya na tarar da wata kaka ta kawo korafin ɗanta ya addabe ta ita rukun sa ta yi jekanta ne ba ya addabe ta da wannan shaye-shayen baya son zuwa makaranta saboda haka ya saka mata ciwon hawan jini gata da suka gata da menene da sauransu yanzu ma ban kara jin labarin ta yi ko ta mutu ma to kin ga irin wannan iyaye mata suna ana yawan samu kun yi bincike kun gano ko mata irin sauran mutuwa ma da suke yi akwai bakin cikin waɗannan ƴaƴan nasu kun gano irin wannan don ku haska gwamnati don ta daɗa gane cewa abin fa yana da girma
2: jama'a assalamu alaikum lallai akwai abubuwa da yawa amma dai bincike bai nuna mana cewa mata suna yawan mutuwa ba
1: amma dai suna da baƙin ciki ko
2: amma suna da baƙin ciki gaskiya mata suna tafe da depression da cututtukan zuciya iri-iri gaskiya kuma wani lokacin zance gaskiya akwai sakaci nasu tun farko because kamar yadda kace ice tun yana danye ake tankara shi to yanzu mu irin tarbiyyar da muke wa ƴaƴan mu muna kaunar su fiye da kima ba ma so wani ya gyara musu bare kuma mu gyara wanda ma yace ya musu gyara to ya zama abokin gaban mu to yawanci in ka duba wa'annan ƴaƴan in ka bincika ainihin irin tarbiyyar da aka musu to zaka ga irin ta ne ba a damu da duk abin da yaro yace yana so shi za a yi masa
1: kin san ai iyayen wani zubin san sawa ƴaƴan nasu sunan iyayensu wani dan kin ga sai ake ji ana ce ma abba to sunan tayo babanta ne ko baban mai gidan ko kiji irin sa baban gida din nan ko alaji to kin ga kuma al'ada Hausa sai a ce ba a san adaki karka ka da kime sunan babanka irin wannan kawo da
2: kai to yanzu girman dai suna ko Muhammadu
1: sallallahu alaihi wasallam
2: akan sawa ƴaƴa a Muhammadu kuma akan dake su ko ai zaka da kidanka ne wai kaza takan taka ƴaƴanta ne ba wai dan ba ta son su ba saboda kaga akwai sakacin da gaskiya iyaye suke tun farko yaro idan ya fara nuna alamun halaye daban-daban sai kaga an kyale shi ana ce ai yaro ne kai tun farko irin wani yaron yana ma shan mama zaka ga yakan mari uwarsa zai mare ta sai ta dariya
1: maimakon
2: ta kama hannunsa ta bubbuga ta ce kakka sake mari na
1: ko cizo ma ai wasu ma aka cije su daga suna fada
2: wasu ma in aka gano ma cizo ta kila tun da wannan ba za ta san lokacin da zai yi ba
1: ne za ta ga nan ne ce ba ko kara cizo da
2: yawa ya kamata ka dinga taka masa burki idan kaga yaro yana abu tun yana kankani kakka ce wai a'a wai ai bai kai lokacin da zaka dake shi ba bai kai lokacin akwai dukan da zaka yi wanda ba wai zai ji masa ciwo ba amma zai nuna masa cewa lalle abin da nayi ba kyau to kaga abubuwa da yawa gaskiya sun taru a wannan al'ummar tamu kuma gaskiya tun farko tun abinda yanzu kaman a wannan cibiyar tamu abinda muke so banda unit na Dr. wannan Awal
1: Dr. Awal
2: yes akwai unit na shi kuma na family stability ne
1: wato sabbatar da zaman lafiyar iyali
2: yawa
1: aure ya zauna lafiya a samu ci gaba ba rikici ko ba hayaniya
2: yawa zaman lafiyar iyali da kuma kula da tarbiyyar yaya ita wannan cibiyar abinda za ta gudanar shine kai tun farko ma tun neman auren yanzu kaga neman aure kansa ya zama abin da ya zama sai kaga an je an dauko sai kaje ka dauko matar da baka san yaya halayenta ba ta zo gidanka ka kasa ma yadda zaka yi ka gudanar da ita ko kuma mutun yayi ta kwasan aure yayi ta kwasan aure ba cewa ne kar maza su kara ba ai ta kari bila adadin bayan kuma aljihun ba zurfi ka gane su akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba to shi yasa a wannan cibiya da muke da ita mu kuma muna zamu mai har da dalilin aure dalilin aure zamu yi wa dalibai amma iyaye ne za su zo su ba da sunayen ƴaƴansu saboda me muna gani idan aka
1: sa dalibai za ku nemo musu mazajen aure
2: daliban mu da ma mutanen gari da ma mutanen gari
1: sai a cika muku jami'a kenan
0: a to aiwa ko ran ba
1: saboda naga injiniya yana gyada kai da ta iya hango
0: sai mun su kremi sosai
1: ta iya
0: sai su kremi
2: to a zaratin saboda abinda muka lura auren kansa yanzu yayi wahala ya zama kuma an fito da dabi'u daban-daban wanda ke hana na garin su yi auren so in muka fidda wannan kuma ka san me akwai aure da da ake yadda da ake aure iyaye ne kawai za su je su yi magana tsakanin su ina da ɗana miji kana da ƴa mace sai mu yi magana tsakanin mu mun hada ƴaƴan mu aure kuma ƴaƴan nan ba za su bijire ba za a ga an zauna kuma an zauna lafiya to wallahi kwanan nan da nake karanta wani novel na turawa ne tsagoran turawa ainihin na ingila ashe tun tale-tale su ma haka suke
1: tana yi kwarai da gaske
2: kuma zama lafiya sosai ake yi
1: misali yanzu iyalin sarauniyar ingila da daman su ainihin ko daga faransa ne suke zuwa su yi aure kai zaki ga a tsakanin su suke sai ka tafi masarauta ka zaka nemi
2: wadanda da kaman sarautan ingila da ai a tsakanin su cousin saka suke aure to sai wata cuta ta bulla saboda ka san
1: to
2: family daya akwai abin da ake gado
1: to
2: wata cutar da za a iya gadanta amma in kaman suka hadu sai ka ga ta fito wani abin da ake ce masa hemophilia to daga nan da suka ga suna da hemophilia kaman idan mutum ya yanke jini sai baya tsayawa to sai suka tsaye da wannan sai suke nemo amma haɗi suke kuma auren nan yakan zauna lafiya to dan me yasa yanzu mu ma ba za mu koma ga irin wannan ba uba sai ya tsaya ya ce wai yarsa lalle ki fitar da miji ita fa ta fidda miji to kaga ko ya takura
1: har ya kawo mata ne ta ce
2: a'a
1: shi yasa yace ta fitar
2: idan ya kawo mata indai har ka tarbi ai shine tun farko ka tarbiyantar da ƴaƴa idan suna da tarbiya dai abin da ka kawo musu ba za su ki ba saboda zaka fahimtar da su sun san kuma kai wane ne number 1 tukunna mu kanmu sai mun zama role models
1: abin koyi
2: idan ba mu zama mu kanmu abin koyi ba to ba yadda zaka yi kai ma kai ai koyi da kai in kaga ana maka rashin kunya ana rena ka ana kin daukan magana ka to kai ma baka zama mai tsayawa kan magana kan bane so amma mu kanmu mu zama abin koyi sannan kuma mu zama ne yanzu lokaci ya wuce da zaka ce wai yarinya wai ki je ta fidda miji sai ki je ta kamo kowane iri kuma wani irin takura da wani sa'i ake wa ƴaƴa mata sai kaga yana yawa sai a tsungume su a takura musu a hana su yadda za su yi wai saboda sa'o'in su suna aure su ba su yi ba
1: a ce lalle sai kin fito da miji
2: a ce lalle sai ta fidda miji an bata
1: wannan garajen kuma sai ya samu matsala
2: yawa sai a ce an bata wata biyu ta fidda miji
1: to ko an ga tana ta cika zance ne ta ki tsaye da tsaye
2: to ai tun zance ma in ma tana yawan zance to duk su suka janyo ai kai ba in kana indai kai na gari ne ba za ka bar ƴaƴanka tana yawan yarinyarka tana yawan zance ba ma wanda ma zai zo zance wajenta sai ka san wane ne kuma daga shi kuma an rufe kofa sai an ga makarantarsa an ga inda ya dosa sannan kuma wataƙila za a buɗe kofar wani ya zo you understand so yadda muka tafiyar da rayuwarmu shi haka abubuwan suke tafiya so anan muna da wajen premarital counseling banda match banda dalilin auren idan iyaye suka zo suka register ƴaƴansu za a
1: yi a cibiyar
2: za a yi musu za a nema a hada based on compatibility na abin da zamu gani
1: wato yanda suka dace da juna ita ga irin bukatar ta
2: yes.
1: dogo take so fari shi ma ku gani haka yake koko mai kudi irin wannan shine compatibility ko ko yaya
2: take so gaskiya ba shi bane kawai ai za a duba kawai in aka duba mai musulunci yace mana
1: mai addini
2: wanda kuka yadda da addinin sa da dabi'un sa yazo muku neman aure ku bashi to gaskiya bamu damu da physical appearance ba
1: ko aljihunsa
2: ko aljihunsa ba gaskiya amma zamu duba addinin su zamu duba kamalar su zamu duba mutum
1: misali a binciken ku kun gano su ƴan matan basa damuwa da aljihu
2: a za su damu da aljihu amma kuma ina ta so in sanar in nuna maka in nusar da kai cewa wannan cibiyar tamu jaririya ce
1: haka ne
2: yanzu muka faro ta so binciken abubuwan da muka fara yanzu ba su nisa ba yanzu kwanan nan ma akwai taron da zamu yi wanda ina ga shine ma na farko wanda zamu yi public taro zamu gayyaci mutane su zo shine na farko wanda zamu yi gaskiya
1: to misali kan mu je ga ita deputy director kuma na ga lokacin ina tafiya saboda zamu bude rai mu ji gudunmu da al'umma za su bamu wannan ayyuka da kuka dauko aiki ne gagarumi wanda kuma manazarta da dama suna ganin akwai hukumomi da dama da ya kamata a ce suna ma irin waɗannan ayyukan kuma kamar sun shantake ba sa irin waɗannan ayyukan misali kamar ma'aikatar harkokin mata da lura da walwalar al'umma da dama daga ciki ana ganin wannan kalubalen akan ta yake na kula da harkar zamantakewar auren da da'a da tarbiyar iyali da maganin shaye-shaye nan da faɗace-faɗacen daban nan da dikici yake cinyewa a jihar Kano da ma'aikata da take kula da rage radadin talauci da bayar da tallafi na jin kai katana ita ma kusa da gidan gwamnatin Kano ita ma sabuwar ma'aikata ce aka samu kuma kudi ma dode gwamnati yake danna musu misali me yake faruwa kuna tunanin ku hada kai da su waɗannan dan ku haska musu kuma na ga ma shugabannin su din mata ne ku haska musu ku gaya musu to ga ayyuka kuma ashirin mu tallafa muku
2: sosai ma ai kusan duk wata ma'aikata da ta shafi da zai shafi yara mata iyali duka muna da mu'amala da su in ba mu kulla shi yanzu already ba muna kan process za mu kulla shi insha Allah tun da kaga na ga ya maka jaririyar santa ce so amma muna making effort gaskiya mu ga yadda za mu yi mu kulla wayannan alakokin sannan kuma abinda ma muka fi so ma da gwamnati ma za ta yi shine issue na marital premarital counseling ya zama na abu ne menene premarital counseling shawarwari kafin aure a fahimtar da mutane menene auren za ku shiga wani rayuwa ne wanda yake muhimmi wanda idan aka hadu anan ne za a fito da al'umma fa wanda ita ce za ta zama fitilar gobe so kaga aure ashe ba karamin abu bane abu ne da ya kamata a ce ma an sa shi a curriculum na secondary school yara su dinga karantar sa tun suna yara su san cewa ga wani abu da zan zo in shiga ciki kuma ga dalilin da zan shiga ibada ce
1: eh kamar a secondary schools ba akwai civic education ba
2: akwai civic
1: wanda ina ga kamar wannan shi ma yakan kalli wannan da batun da ya shafi responsible parenthood nauyin da yake kan iyaye wajen kula da ƴaƴan su ina ga kamar ai gwamnati ta yi wani abu nan bangaren ki
2: amma ba a faɗaɗa shi ba gaskiya ya danga ya shiga irin issue na yaya zamantakewar aure yake ka gani za a iya fadada shi wannan section din za a iya fadada shi sannan kuma kamar yanzu yadda muke da hisba a duka 44 local government na Kano state ko a ce muna da unit na premarital counseling wanda ma'aurata yadda za su kawo certificate na lafiya kafin a daura musu aure ya zama na a ce za su kawo certificate na sanin ma menene auren da za su shiga ciki kafin a daura to wannan zai ƙara sa mutane su rike auren da kima da daraja kuma zaka ga insha Allah mutuwar aure zai karanci zai ragu because mutane kenan an fahimtar da su menene don saboda da yawa zaka ga mata da yara mata za a dinga ce ki haƙuri ki bishi sau da kafa ki wane ne amma ban tsamman ma ana zama a yi wa mazajin ma wani lecture ba yanzu
1: ai wasu matan da taba irin da sun ce su maza yanzu sun zama hukuma sai rarrashi
2: kware to yanzu ai kwanan nan naji wani program a wani radio ana cewa wai ƴan mata ne wai sun fito wai suna neman maza
1: aure
2: eh you can imagine sai abin ya bani haushi sai naji ai sun mulakanta kansu ai ko wasa ake yi wannan ba a wasa da shi aure ya wuce kai wasa da shi kuma darajar ka ya wuce ka mulakanta shi musamman ƴa mace bai kamata ƴa mace ta zama bata da kunya ka gane kuma bata san kimar kanta ba girman kai bane ki rike darajar kanki Allah ya daraja ƴa mace shi yasa muke da sura musamman a cikin alkurani kuma za kuna da shi ne
1: to amma dai an ce ar-rijal qawamun ko
2: eh amma dai sura musamman aka mana a cikin alqur'ani ko ba haka
1: amma wannan lokacin
2: kuma aka ce duk wanda ya tarbiyyatar da ƴa mace guda daya zai fa samu aljanna mace guda daya da an faro da uku aka da har guda daya so kaga ko darajar ƴa mace ya wuce ta wulakanta kanta
1: to kuma kuma ga dafati director kuma naga lokaci kuma gashi ma director awal ina kallon mu a gurguje wani jibin zaki ga su wadannan ma matan da suka fito tayos ce wallahi sun gaji da zama in azumi yazo suka shiga takura ko kaza suna son mijin aure tayi wani lokacin a gida ne iyayen su suka fara nuna masa tsangwama kin san zamantakewa na zawarci a gida wani lokacin nuna kuma iyaye a jasu ma a jika a lokacin da suke suka zama wadannan gandama gandama ɗin matan ko zaurawa a jasu a jika a ji damuwar su a ga Allah ka share wayan su amma sai kike gani zuban ana tsanar su
2: wannan babban kuskure ne da muke yi a kasar Hausa wallahi sai ka ga mun mai da ƴaƴan namu kaman abokan gaba wai saboda ba su yi aure ba ai wannan auren ba zai faru ba sai lokacin da Allah ya kaddara shi yayi kuma wata a duniyar nan Allah bai kaddara mata auren ba to ya za ta yi kuma yarki ce sai ki janyo abinki a jika ku nuna mata sana'a ku bata yadda za ta yi ku share mata hawayenta ba lalle bane aure ba dole bane ba aka ce sai kai idan ka samu kai fa ni'ima ka rike shi ibada ce amma wani fa Allah bai kaddara masa auren nan ba to kuma shi ya za a yi da shi sai a tsangwame shi tsangwamar da ake yi wa yara shike sa su suje su jajibo tarkace su ce za su aura ayi auren kuma wallahi shi yafi cin rai ma a miki a auren miki da yar a wakin auren da ita sannan kuma wata biyu wata uku wai an sako ta sannan wata kila ma abun bakin cikin ba za ma ta taho ita kade ba ta zo da ciki
1: yan biyu ta zo da yan biyu bari mu je ga ita Dr. Rabi Atta Kabir Mustafa daktar na ga lokaci yana hararan mu kuma yana da kyan gode laye mu dan a dan bamu gudunmuwa me zake ce dan ga bakin ki yana rawa kafin mu je ga daktar Awal a gurguje
3: eh to ni sai dai nayi dan karin bayani akan taron da zamu yi sati mai zuwa insha Allah ranar 19 ga wata kenan
2: talata
3: ran talata zamu yi taro wanda muke fata mu shiga sahun mutanen duniya gurin raya ranar iyali ta duniya wacce a wannan watan ana yin ta 15 ga kowane wata na duk kowace shekara to mu ma muna so mu yi wannan taro wanda zai haska abubuwa da dama domin ita wannan cibiya ta mu gaskiya muna da yakinin cewa duk abin da muka shirya zai amfanar da al'umma daidai gwargwado so wannan taron zai hada da manyan malamai da za su gabatar da lecture kuma sannan za a gabatar da kamar irin discussions
1: haka
3: tattaunawa yawa by the time the presenters suka presentation su sai a samu wasu kuma daban manya
1: daga cikin participants haka ko
3: a daga cikin wasu daban ne zamu gayyato su
1: kwararru
3: a wannan bangaren patenin iyali kama daga tarbiyya da yanda ake samar da ƴaƴa da kuma shi kanshi gudanar da ita ci gaban rayuwa bayan duka an samu dacewa to wannan taron gaskiya zai bada haske kuma muna gayyatar al'umma zamu yi taron ne karfe 9 insha Allah
1: a ina kenan
3: a city campus din mu a hall din mu na Hafiz Abubakar auditorium insha Allah
1: city campus wanne kenan nan jikin
3: kofar
1: nasara
3: wa'i anan zamu gabatar da taron insha Allah
1: to muna gode to bari mu je ga shi Dr. Awal Bello na ga layukan mu suna motsawa a ya kudin zamu fara amsa kiran ku Dr. Awal Bello Ibrahim kaji bayanan da ita Dr. Rukayya da Dr. Rabi Atta din suka yi da kuma batutuwa da dama da din suka kallo hango misali ya kake kallon al'umma za su daɗa ba ku gudunmuwa da haɗin kai a wannan gagarumin aiki
0: to assalamu alaikum kamar yadda duk suka yi bayani da ita director da mutumiki Birta dama na faɗa a baya nace su al'umma gabaki ɗaya kowane da gudunmuwa da zai bayar da tun daga kan shugaban tun da kan mu al'umma ɗaya ku zuwa shugabanni zuwa waɗanda Allah ya ba wadata a cikin al'umma gabaki ɗaya kowa yana da gudunmuwa da ya kamata ya bayar domin matsalolin kamar yadda na faɗa su suke taruwa suna addaba kowa da kowa kuma kamar yadda na faɗa kowa yana jin zafi na wannan matsalolin da suke faruwa a cikin al'umma gabaki ɗaya kuma su ne suke taruwa kamar yadda ka faɗa za ka ga wani yana fama da kamar yadda ta faɗa ga yana fama da depression ko irin stroma duk sakamakon irin waɗannan abubuwan mutum ɗansa ya ji ya tsokano matsala ko ya tsokano rigima ta zo ta dame shi amma ya hade abun saboda dan sa ne ya ki fito da wannan abun abun matsaya tana ta girma tana ta girma tana ta girma ta dame shi ta haifa masa da laruwa kuma ta cutar da al'umma gabaki daya to saboda haka shawara ta shine su iyaye suna da nauyi suna da haƙi da Allah ya dora musu na tarbiyyar da ƴaƴa akan su domin Allah zai tambaye su akan nauyin da ya ba su shugabanni Allah ya ba su jagoranci ya ba su haƙin al'umma nauyi ne akan su su kula da su duk abin da zai cutar da al'umma ayi kokari a hada kai a kawo da shi bayan nan a wannan kamar yadda shi ta dara ta fada akwai abubuwa da yawa kamar illolin shan kwayan nan illolin fadace fadace duk abubuwan da ya kamata a shigar da su tsarin koyo da koyarwa kamar yadda ka fada kace ana koyar da koyo da civic education gabaki da ana koyar da shi a Najeriya amma mu kancin mu akwai kanta irin kudi al'adu irin namu na daban wanda basu dace da wasu abubuwan da suke cinyancin din ba to ya kamata a zo a saka wasu abubuwa a cikin wannan tsari na koyar da koyarwar mu a saka illa shaye-shaye a saka illa wannan fadace-fadacen da yake na da cikin al'umma a rika koyar da yara su gane illa abun tun daga ƙasa tun daga primary har su tafi secondary school har zuwa jami'o'i idan akai wannan insha Allah zai taimaka wajen rage wadannan haka su ma kungiyoyin malaman addini suna kokari iyakar iyawansu amma dai su dora wurin wa'azi suna ƙara tunatar da al'umma masu shigo mana da irin waɗannan matsaloli da safara irin waɗannan kwayoyin suna kawo mana cikin al'umma su gane cewa fa laifi suke aikatawa babba al'umma suke kashewa suna lalata ta suna lalata matasanta domin matasan nan su ne rayuwar gobe sun kawo abin da zai kashe su idan ya kashe su ya kashe al'umma gabaki daya sannan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu muna roƙon su cewa su ma su shigo ciki ta hanyar ba da taimako
1: bari mu fara
0: masu tsarin abin da ya kamata a lokaci
1: za a iya kiran mu ta 0707795539 ko kuma 0817475777. Wa alaikum assalam. Ba muke tare.
4: Ana ji ka da koya har take da sanin da kika da kai da gare ku.
1: To madalla.
4: Wa mun biya nan mun fara wannan kungiyoyi na Allah ban shi ya saka wanda da alkhairi.
1: Amin.
4: Allah ya saka da alkhairi. Allah kuwa ki da ni.
1: Amin.
4: Kuma da yarda Abdullahi har yanzu da wani ke dawa.
1: To muna godiya.
4: Ba game da wayan nan fa fara ki da Allah ki kira. Tambar sababbin amaren na wallahi suna barin yana kone a garin wannan kalle-kallen wayar fara yi kuma kalan ma aure yana da ta yana tafiya da a bangaren wannan da yake wani kawo ga tsadar rayuwa ba za a faka maka abinci garin kallon waya kaga zuwa ran kai ba kewa da fara yi kuma hakurin mu da muka yi mu haka da muka ganke a zai yadin to kuma na zai hakurin da namu da muka yi ba kuma game da karin auren mara yanzu zai ga ana ci jikin ana sha jikin amma an tari an kawo aure to nan ma abin yana tana kawo abin da mutuwar auren mara yanzu Allah mun yi ne da abin da ya tafi da nan Abdullahi har yanzu da nake za
1: to muna goda masana dakta kai za ka yi magana ko ita dakta Ruka kin ji ai bayanin da
2: gaskiya kam yara kam shi yasa idan aka musu lecture akan ma meye za su shiga rayuwar auren da za su shiga irin wa'annan abubuwan duk za su samu ga insha Allah yarinya za ta zama ta kiyaye saboda ta san darajar abin da ta shigo kuma tattali a cikin gida ba karamin abu ne ba namijin da ba zai so ki tattala masa kayan sa
1: yayi magana girki bayan ma kunya girkin nan wasu fa ba su iya girki ba zancan gaskiya
2: eh to a nan ma duk za a koya musu
1: za ki ga budurwa da kyau amma ba ta iya girki ba
3: shi sa muka ce ai training ne za a ba su kaga wannan certificate din da director ta yi zance ta ce yayin da aka zo daura aure certificate din lafiya ya kamata ya to tare da wancan certificate to kaga duk wanda ya zo hannun mu duk za mu tafar da shi wannan steps din na wannan premarital counseling da kafin a zo ga daura aure tace da waɗanda su ne appropriate su kuma sai su nusa shi ta yadda ta zata
1: to mun misali zaki ga gwamnati ta yi kudi da batun nan na auren zaurawa wanda kuma an ware kudi na kodai na cewa za a yi wannan auren zaurawa ban sani ba cibiyoyi irin naku ai kamata a ce kuna da ruwa da tsaki wajen ba gwamnati shawara da ita kanta hukumar hizbun da wasu abu da dai ita ma ta na nata abun amma kamata a ce kata ce ai ita tana da kwararru ita za ta yi kaza ni ne saboda a rika neman ku a rika hada kai da kuma
2: na ji dadin wannan tambaya saboda yanzu haka muna da shirin da mun za mu je hizbadi meeting din da muka yi last time mun ce na kawo wannan issue na zaurawa dan naji commander yana cewa wannan karon an shirya sosai saboda abin ya bambanta da na sauran lokuta sai na tsaya kam saboda inji menene suka tsara
1: ne wanda ya shada mu da
2: to sai na ji ba a kawo primary general counseling ba sai shawarwari kafin auren ba shi ba ciki sai na ce to zamu je hisba zamu je mu zauna da Sheikh Aminu Daura insha Allah zamu zauna da shi zamu ga ya masa cewa next time idan za a yi wannan aure na zawarawa ya zama na an kawo su an

0: training
1: a ce next time a fara yanzu babu a ce komai ya kure ko kwana ko sati daya ka ba ku ai za ku iya wani gudunmuwa
0: a kai sati daya gaskiya kaman yayi ka dama za a
1: Barai
0: sai dai mun je din mu ji yaya ne ne haufa ko yaushe za
2: tun da shiri ne muke so mi training din nan fa akalla wata uku ko wata shida
1: turka shi
2: kaga ko za a samu cikakken
1: kuma su ma'auratan dine za su rika za ko ku sai kun ga me mata ku yau maza
2: a su din za su rinka zuwa a tare za a dinga yi saboda anan ne ma su ƙara fuskantar
1: kai
2: wata matsala da ta taso akai discussing a gurin meet training kaga za su koma su ji yaya yayi daidai da su kuma yi ba
1: Line namu yana sauka za a kira mata 0707795293 ko kuma 0781747777 da ana daga mana hannu Assalamu alaikum Agurguje yawa agurguje kallabi tsakanin rauna
3: eh wadan Allah ne ko da akwai number da subscriber wa ko da rake inda za a same shi
1: to to muna godiya baki faɗi sunan ta ba to ta yi tana so ta zo ta samu counseling ko a ba da lambar waya ko a cikakken address
0: ne ba eh za mu ba da cikakken address
1: to faɗi ga kira ina shi ba
0: Center for Gender Studies and Family Development anan Northwest University permanent site din
1: idan Jami'ar Northwest University da ke nan kofar Nasarawa dogon benin nan
2: ta
1: ka buga can
0: ne ta ka buga
4: to sai ki ba ta phone number
1: to ai dar ku tsaye in kira ko to assalamu alaikum
5: wa alaikum
1: a gurguje da muke tare kai ne kira
5: lokaci Allah sharukan daga kurin
1: to sharukan ga Salman kan to datta kiran sa ne ki kada ki fara ko shi dawo assalamu alaikum a gurguje
6: wa alaikum assalam wacce ku kira ce yanzu kina na ne da kina Allah shi ba mu ko da phone number ne
1: to kin ji za ku same sa a kabuga kofar kabuga nan Jami'ar Northwest University ana opishin sa yake cikin jami'ar Center for Gender Studies and Family Development ko kuma za ku ba su lambar wa ku da lambar office wadda itan ta office ce
0: eh za mu bada za mu ba sadauki zai bada
1: to sai to ka a zo gidan radio sai a neme ni
6: da Allah ku a taimaka min a dan taimaka min ta wannan lambar saboda ba a garin nake ba ina da danita
1: to ba a garin kike ba
6: da Allah yi wallahi ba a kano nake ba
1: to kan jama'a to kuna ku haji yakin ji
0: zamu ba ta insha Allah
1: to shikenan to a daga karshe dakta muhara da dakta awal me zaka ce saboda naga ana daga mu hannu minti dai nake da shi ai ba an ce lokacin na ya gama kuriya sallama
4: to abinda zan ce shine mun zo dai mun gabatar da kanmu mun fada abinda ya kawo mu da ayyukan da santa mu take gudanarwa da kuma wanda take suwa ta gudana saboda haka muna goyen bayan muna neman goyen bayan al'umma da hukumomin da ya kamata
1: to muna godiya kwarai da gaske amma da dan da rukaiya Hamid Muhammad wata director Center for Gender Studies and Family Development Northwest University Kano State da Dr. Rabi'atu Kabir Mustafa deputy director da shi Dr. Awal Bello Ibrahim wanda shine unit coordinator na advocacy and counseling ita wannan Center for Gender Studies ni sai da ke kuran ke ci a huta lafiya

0: Mai ta ta sayin da bakwai da dugo ku zungon FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro shirin barka da rana ya gabata tare da Ravi Sadiki Kura wanda ya kawo gumi ke nuni da karfi uku daidai lokaci da za saurari karatun malallawan Abubakar Traim da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Traim da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Bismillahir Rahim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمه الله بركم da wannan marici na Laraba tara ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1444 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 10 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Rumbai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 14. Darasin mu na ƙarshe mun tike da ƙarshen babun da yake bayani akan tsarki da dukkan abin da tsarkin ya kunsa. Da haka yanzu mun gama da babin tsarki ko kitabu tahara za mu shiga kuma kitabu sala. Malai ya ce kitabu sala littafin salla, ma'ana littafin da ya kunshi bayanai dangane da salla. Kalmar salla a yaren larabci ana nufin addu'a. As-salatu lughatan addu'a'u. Haka al-qadi iyal ya fada yace huwa qawlu akthari ahli al-arabiyya wal fuqaha. Wannan shine zancen mafi yawancin malaman larabci da malaman fiqhu suka ce in aka ce as-sala a tsagoran larabci to ana nufin addu'a. Kamar a turanci ne a ce prayer, ana nufin addu'a kuma ana nufin me? Salla. Da haka suka ce wa tasmiyatu du'a'i salatan ma'rufun fi kalamil arab, ambatan salla da addu'a sanannan abu ne a yaren larabci. Wala alaqatu baina du'a'i was salati juz'iyya, alaqar salla da addu'a alaqa ce ta bangare, domin ita addu'a wani bangare ne na me? Na salla. Fa inna du'a'a juz'un min as-salati li'annaha qad ishtamalat alayhi, domin ita addu'a wani bangare ne na salla, dan salla ta kunshi addu'a. Baya yiwa kai salla haka gama ba kai addu'a ba, dole addu'a wani bangare ne na ayyukan ne salla. Wa fi shar'i, amma a yare na shari'a ba yare na larabci ba. Idan ka ji kalmar salla ta zo ko a Qur'ani ko a hadisi, wannan su ne yaren shari'a. Suka ce aqwalun wa af'alun, wasu ayyuka ne da waɗansu zantuttuka. Muftatahatun bit takbir, wanda ake buɗe su da kabbara harama. Wa muftatamatun bit taslim, kuma ake cika su da assalamu alaikum sallama kenan, ma'aniya tare da niyya. Wasu zantuttuka da wasu ayyuka da ake buɗe su da kabbara a rufe su da sallama amma fa da niyya. والصلوات الخمس سوسلولي غدا بير احد اركان الاسلام الخمسه دايني daga cikin rukunin musulunci guda biyar. Bal a'azamuha ba'da shahadatayn, kaima ita sallah tafi dukkan sauran rukunin musulunci guda biyar in banda tauhidi, kalmar shahada kenan. Shi yasa tauhidi shi yake gabatar ta ita kuma ita take biye masa. Wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma, salla ta tabbata a Qur'ani, ta tabbata a hadisi, kuma ta tabbata da ijma'in malamai. Ba wani musulmi duk da sabanin da ke tsakanin musulmai a wasu abubuwa na fahimta da yayi inkarin salla. Da ka fa man jahadaha faqad kafara, duk wanda yayi musun wajibcin salla ya kafirta ko yana yin ta fa, ko kana salla amma sai kace kai sallan nan ba wajibi bace to wannan cewa ba wajibin bane ya sa ka bar musulunci kuma ko kana yi wa fi mashru'iyyatiha min al-fawa'id ma yafutu al-hasr cikin shar'anta salla akwai fa'idoji da yawa wanda ba za a iya iyakance su ba min al-wijhati ad-diniyya wad-dunyawiyya ta bangaren addini da rayuwa in ana ga maka amfanin sallah a rayuwa zaka sha mamaki to haka ne in an zo ana ga maka amfanin sallah a addini abin zai baka mamaki wasihiya haka nan amfanin sallah ta fuskar lafiyar dan adam akwai cututtukan da in kana sallah wallahi ba za ka yi su ba akwai cututtukan da sallah ita ce maganin su wal ijtimaiya haka nan sallah tana da amfani a zamantakewar mutane akwai matsalolin da sallah ce take gyara su na zamantakewa an gane ko wasiyasiya akwai matsaloli na shugabanci wanda sallah take mi warware su yanzu duk yadda ka kai da isarka da jin kai wani ne da kangarewarka in dai kana sallar jami'i to sallah sai ta nuna maka tsari a rayuwa rayuwa ba baragada bace domin duk hargowar da kai da ka shigo masallaci za a tsara ka ba inda kake so zaka tsaya ba sai inda aka ce kuma ko dan da ka haifa ni liman dole ka bi shi baka cewa kai da Allah kyale shi limamin nan dana ne ba bari in riga shi ruku'u kai barka ashe kaga sallah kadai tana nuna mana cewa lallai akwai tsari a musulunci akwai shugabanci dole ne kuma in aka ce wani shi shugaba ne to dole ai masa biyayya kuma cewa wani shugaba ne ba yana nufin yafi kowa ba ga misali nan a sallah limamin ka baya nufin yafi ka komai zai iya yiwa ka fi limamin ka shekaru zai iya yiwa ka fi shi wani ilimi zai iya yiwa ka fi shi kyan riga ka fi shi kuɗi amma dai tunda aka ce shi ne liman to dole ka yi mai ka bi shi innama ju'ilal imamu li utamma fala takhtalifu alayhi to haka shugabanci yake a rayuwa sallah tana koya mana yadda ya kamata mu kasance ne a kasuwannin mu tana tsara mu yadda ya kamata mu kasance a gidajen mu tana tsara mu yadda ya kamata mu kasance a komai sallah tana tsara mu amma da yawa ba ma daukan irin wannan darasin a cikin sallah an gane ko wan nizamiya kuma sallah tana koya tsari an bani labari aka ce wani kwara ya musulunta a Kano sakamakon kawai sallah da yaga ana yi ba wai sallar ce ta abin nan din sa ba tsarin a kamfanin sa yaga duk talakawa idan aka ce lokacin sallah ya kowa zai zo yayi abu iri ɗaya shine alwala a zo a jeru ɗaya ya shiga gaban su wannan ɗayan sai ya bada oda ake bi yayi mamaki yace kai wannan addini akwai tsari da ma abotan addinin nan zasu tafi akan tsarin addinin nan aida abun masha Allah wai wannan kawai shi ya dauke shi zuwa ga shiga musulunci da aka sallah tana tsara al'umma walau zahaba al-katibu ya'udduha addan laqala alayhi al-kalam malai yace da a ce me lissafi zai ce zai lissafa fa'idojin sallah na addini da na zamantakewa da na shugabanci da na rayuwa to da zancen yayi tsawo wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin hina faradaha fa bi qiyamha qiyamud dunya wal akhirah Allah ya fi kowa hikima sai shar'anta mana yin sallah dan ka a cikin sallah akwai hikimomi masu tarin yawa tsaida sallah shike tsaida duniya ya tsaida lahira da sallah al'amuran duniya suke gyaruwa da sallah al'amuran lahira ma suke gyaruwa duk wanda kaga yayi nasara a duniya sallah ce duk wanda kaga yayi nasara a lahira sallah ce duk wanda yayi asara a duniya sallah ya bari duk wanda kaga yayi asara a lahira sallah ya lalata an gane ko ubangiji yace wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ولها فروض وشروط ومكملات صلاه تنا da farillai da sharuda da ababan da suke dada cika ta ta zama cikakkiya da lada cikakke kama anna laha mubtilatun wa munqisatun kamar yadda tana da ababan da suke bata ta da kuma wadanda suke rage mata lada abinda in kai shi kana sallah ba za a ce sallarka ta baci ba amma ba za ka samu lada 100 bisa 100 ba wajibi ne mu san irin waɗannan in muna so mu yi sallah cikakkiya. Sai yace taqaddama ahadu shurutiha, ɗaya daga cikin sharuɗan sallah ya gabata shine me? Tsarki. Duk dogon karatun da muka yi akan tsarki ne, to shi fa tsarki in ka dunkule shi baki ɗayansa ɗaya ne daga cikin rukunnan sallah, ko dai tsarkin alwala, ko tsarkin kama ruwa, ko tsarkin wanka in abin da ke wajabta wankan ya faru. Yace wa ta'ti baqiyatu ahkamiha fil ahadith at-taliya insha Allah ta'ala, sauran hukunce-hukuncen sallah kuma za su zo cikin hadisai masu zuwa in Allah mai girma da daukaka ya yarda. Babul mawaqit, babin da yake bayani akan lokuta, to shi lokaci shi ma ɗaya ne daga cikin me sharuɗan sallah, domin in dai sallah ce ta farilla to dole ne kan ayi ta ya zama me lokacin ta yayi. Shigar lokaci ɗaya ne daga cikin shawangiji madaukakin sarki ya ce fa idhma anantum fa aqimus sala innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, lalle in kun samu nutsuwa to ku tsaya da sallah, domin ita sallah ta kasance ga mu'minai wajibi ce mai hada da lokaci. Yadda take wajibi haka lokacin ta yake wajibi, daka kamar yadda muka sha fada a yaran malaman fiqhu in suka ce abu kaza wajibi ne ko sharadi ne, suna nufin abinda dole ne kan ayi abu za a yi shi, amma kuma shi a wajen abin yake ba a cikin sa ba. Kamar tsarki dole ne kan kai sallah sai ka yi shi, kuma shi a wajen sallah yake ba a cikin ta ba. Kamar shigar lokaci dole ne kan ayi sallah sai lokaci ya shiga, amma ba a cikin sallah yake ba, a wajen ta yake, ma'ana shi daban sallar da ba, amma kuma dole sai sun hadu suke fa tabbatuwa. An fahimci wannan bambanci tsakanin sharadi da me rukuni. Shi rukuni abin da dole sai da shi abu zai yi, amma kuma a cikin abin yake. Kaga kamar kabbara har ma rukuni ce a sallah, a wajen sallah take ko a ciki? A ciki. Kamar karatun Fatiha rukuni ne a sallah, a waje ko a ciki? A ciki. Kamar ruku'u rukuni ne a sallah, a waje ko a ciki? To wannan shine bambancin su da su sharuɗai. Su sharuɗai dole sai da su sallah za ta yi, amma su a waje suke ba a ciki ba. Ƙarin bambanci shine shi sharadi yana iya yiwa amma masharudi bai yiwu ba. Yanzu alwala tana iya yiwa amma ba a yi sallah ba. Ba zai yiwu kai sallah ba sai da me? Alwala ko madadinta taimama, amma ba dole bane dan kai alwala ko kai taimama ka yi me? To wannan shine bambanci. Da haka ita sallah tana da wajibci na lokaci, na shigar lokaci. Malam yace babul mawaqit, babin da yake magana akan mawaqit, lokuta. Mawaqit jam'u miqat, jam'i ne na miqati. Kalmar miqat tana nufin lokaci, kamar yadda kalmar waqt shi ma yana nufin me? Lokaci. To amma bambancin shi ne a jam'i. Miqat jam'in sa mawaqit, waqt jam'in sa awqat, amma dukkanin su me ake nufi? Lokaci. Al-miqat yana iya yiwa lokaci na zamani ko lokaci na waje. Kamar aikin haji yana da miqati biyu, miqatun zamani da miqat al-makani. Wajen da in ka je daga nan ake fara niyyar aikin haji shine miqati, da kuma watannin da sai a cikin su ake aikin haji su wannan mawaqitun zamaniya kenan. Domin ba kowane lokaci a shekara ake aikin haji ba, alamat makani. To a nan da aka ce lokutan sallah ana nufin lokuta na zamani ba lokuta na waje ba, don ita sallah ba ta da lokaci na waje. Domin hadisin waju ilal liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu sala falyusalli. Manzo Allah ya ce mu al'ummarsa an sa masa masallaci ya zama waje, ƙasa ta zama waje mai tsarki a gare shi da mu baki ɗaya. Duk wanda sallah ta riske shi a ko'ina ne ma ya sallarsa. An gane ko? To da haka ita sallah ba ta da waje iyakantacce, amma tana da lokaci iyakantacce. Tana da miqat zamani, amma ba ta da miqat makani. Sai dai a ce ga wajen da in kai sallah ya fi lada, amma ba wai a ce ba a sallah ba. In kai a masallaci ya fi kai a gida ko a rumfar kasuwa, ko ya fi kai a musalla kewayayyen wajen sallah, kai a rufaffen masallaci ginanne, wannan ya fi me? Lada. Na fata an gane. Malai ce wa dukulul waqti huwa shartu thani min shuruti sala, shigan lokaci shine sharadi na biyu daga cikin sharuda na sallah. Al hadithur rabi wal arba'un, hadisi na 44. An abi amr ash-shaybani, an karbo daga abi amr ash-shaybani, wannan alkunyar sa ce da kuma nisbar sa. Abu amr baban amru, ash-shaybani nisbatu ila bani shayba, kabila ce daga cikin kabilan larabawa. Wasmuhu sa'd ibn iyas, sunan sa ne yanka shine sa'd dan iyasu. Qala yace haddathani sahibu hadhihi ad-dar, me wannan gidan ya bani labari. To anan sai yace hadhihi ad-dar, wannan gidan, saboda gida a larabci ta mace ce,

amma a Hausa fa namiji ne. To amma duk da haka ina gama kada ahir, kada ka tashi zaka nuna gida a Larabci kace hazar da, in kai ka kwabsa za a yi ma dariya. Hazihi ake cewa, hazihi kuwa ismul ishara ne na mace. Duk abin da Larabawa suka nuna da hazihi, to wannan mace ce a wajensu. Duk kuma abin da suka nuna shi da haza, wannan kuma me, namiji ne a wajensu. Sai dai akwai haqiqiyyut tazkiri, akwai majaziyyut tazkiri, akwai haqiqiyyut ta'anisi, akwai majaziyyut ta'anisi. Akwai abin da na mace ne ta gaske, hadhihi bint, kaga macen gaske ce mai daura dan kwali da zani. Amma hadhihi sayyara, mace ce mai daura zani da dan kwali, kaga mace ce ta aran suna. Kamar kai ne a Hausa kace wannan gidan, ana nufin namiji ne mai dan mai hula, amma an ara masa lafazin mazantaka. Wannan kuma yare ne, kowa da irin nasu, kowa da irin karan harshen su, ko a yare guda ana iya samun bambanci. Shi yasa zaka sau da dama Hausawan Kano da Hausawan Zazzau akan samu bambanci akan namiji da mace. Abinda da yawa Kanawa suke masa kallon namiji, zage zage su ne masa kallon me, mace. Mata na, matata. Gida na, ko ba haka, mota na, motata. Kanawa su ce ta, zage zage su ce na. Daka yace sahibu hadhihi dar, me wannan gidan. Wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud, sai ya nuna gidan Abdullah dan Mas'ud da hannunsa. Kenan yana nufin wa ibn Mas'ud, shi ya gaya masa. Kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah dan Mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal, wanne ne cikin ayyuka yafi soyuwa a wajen Allah mai girma da daukaka. To anan abin lura shine Allah yana so mun sha fadar wannan idan gaba ta samu, ko a karatun hadisi ko a tafsirin Qur'ani. Na daga cikin sifofin Allah na aiki sifar so. Allah yana so, kamar yadda kuma yana ne kishiyar so. Ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. To kaga yuhibbu, yuhibbu Allah yana so. Amma so na Allah irin nasa ne, ba irin na mutane ba, ba irin na dukkan halitta ba, bisa ga ka'idar laysa kamislihi shay. Amma ka ce Allah baya so, ka canja kalmar so da yana bada lada, wannan tawili ne, kuskure ne. Bada lada daban, so daban. Allah yana bawa hatta waɗanda baya so lada, in sun yi abinda ya cancanta ya ba su lada. Domin in ya hana su lada, to nan ka tunce shi da me, zalunci. Yanzu ko kai ne maƙiyinka, yayi abin da ya cancanta ka biya shi lada, yayi maka wani kwadago, baka san sa, amma dole ka fitar da kuɗi kai ne ka biya shi, wannan shine adalci. Amma biyan sa kuɗi yana nufin kana san sa, ashe biya daban, so daban. Duk wanda Allah ya so zai bashi lada, amma ba duk wanda ya ba lada bane yake me, yake so. Kafirai Allah zai biya su, domin baya zalunci. Duk abin da suka yi na aiki yana biyan su. Amma yana son su? Baya son su. Wallahi la yuhibbul kafirin, Allah baya son kafirai. Amma yusibuhum, yana biyan su duk abin da suka yi na alheri, kamar su ciyar da wani miskini, kamar su yi wani aiki na taimako, kamar su gina rijiyar burtsatsai talakawa su sha ruwa, kamar su gina makaranta ƴaƴan talakawa su yi karatu, kamar su buɗe asibiti mutane su rinka zuwa suna ba su magani, duk Allah yana biyan su. An gane ko? Amma tare da haka baya son su. To wannan shine takaddamar da dayawa ake yi. In ka ji ana magana asha'ira da ahlus sunna, asha'ira sun tafi akan tawilin so, suka ce in ka ce Allah yana so, to ma'ana ka sifanta Allah da zuciya kenan, saboda su a wajen su so a zuciya yake. To ana abin amsa shine so in na mutum ne ba, amma na Allah ne fa, laysa kamislihi shay. Kuma tunda ya tabbatarwa da kansa sifar so, ya fi ka sanin kansa da kansa. A antum a'lamu amillah, yanzu ko kuka fi sani ko Allah ya fi sani? Tunda ya ce yana so, yana so. Ga ayoyin Qur'ani burji sun tabbatar da so, ga hadisai nan da yawa sun tabbatar da so, ga ayoyin nan da yawa sun tabbatar da ki, ga hadisai nan da yawa sun tabbatar da ki. Amma da ka'idar laysa kamislihi shay, ina fatan bayyana.
to da haka manzon Allah aka tambaye shi wani aiki Allah ya fi so, kaga a cikin tambayar akwai tabbatarwa da Allah sifa ne ta so, da Allah baya so. Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye annabi, sai annabi ya ce masa a'a karka ce Allah ya fi so, Allah baya so, so ba sifar Allah bace, amma annabi bai yi haka ba. Da haka Allah yana da sifa ta aiki ta ganin dama ita ce so, daga cikin sifofinsa masu tarin yawa subhanahu wata'ala. To sannan hatta a cikin son Allah ba mataki ɗaya bane, hawa-hawa ne. Akwai abin da Allah ya fi so, akwai wanda yake ƙasa da haka. To cikin ayyuka yanzu aka tambaye manzon Allah, wanda shi kuma annabi cikin bayin Allah ba wanda ya kai shi sanin Allah. Da haka ba wanda zai baka labari game da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka aka tambaye shi me Allah ya fi so cikin ayyuka, kala sai annabi ya ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah a lokacinta. Yin sallah a me? A lokacinta. Shi Allah ya fi so a wannan amsar da annabi ya bayar. Za ku ci karo da hadisai masu tarin yawa da ake tambayar annabi me Allah ya fi so, a wani wajen zai bada amsa ba wannan ba, saboda shi annabi lokacin da yake bada amsa kamar likita ne aka gaya masa cuta zai bada magani. Na sha buga muku misali, yanzu mutum uku za su iya zuwa wajen likita duk su ce kansu yana ciwo kuma ya ba su magani daban-daban, saboda shi ciwon kai asalinsa sainin ne na wata cuta, ba zaman kansa yake ba, wani ciwon kansa yunwa ce. Kaga likita sai ya bashi vitamin C ya ce kuma aje a cito, wani ciwon kansa stress ne, gajiya ce, kawai sai a dan bashi paracetamol a ce to kuma kaje ka kwanta kai bacci, wani ciwon kansa a'a wani kurji ne ya dame shi to sai a bashi paracetamol kuma a hada masa da me, da ampiclos, duk ciwon kai ne amma maganinsu daban-daban. To haka akan tambayi annabi magana tambaya daya, amma ya tashi amsa ta sai rarraba, saboda lokacin da zai bada amsa sai ya kalli yanayin mai tambayar, kuma ya kalli society din da aka yi tambayar. In a birni aka yi wa annabi tambaya, yana bada amsa wacce ta dace da 'yan birni. In a ƙauye ne sai ya bada amsa wacce ta dace da 'yan ƙauye. In 'yan kasuwa ne suka yi tambayar, sai a ba su tambayar da ta dace da 'yan kasuwa. In matasa ne ta dace da matasa. In mata ne da ta dace da mata. Za ka karka ɗauka a kowane lokaci kawai abin da Allah ya fi so sallah. A'a, za ka iya samun hadisin da ya faɗi wani abin ba wannan ba, amma haka kuma fa baya ɗauke sallah daga matsayinta na ita ce mafi girman rukuni cikin rukunnan musulunci. In ka cire kalmar shahada akwai ci wannan. Abu na biyu, ita kanta tambayar akan ayyuka ne na jiki, shi yasa aka fara da sallah, dan in dai aiki ne wanda jiki ke yi to babu wanda ya kai sallah. An fahimci wannan? Amma da a ce tambayar akan ayyukan zuciya ne to ba sallah za a faɗa ba, sai dai a faɗi mai tauhidi, kalimatu shahada, domin ita wannan aikin zuciya ne, kuma shi ne mafi girman aikin da zuciya take yin shi kuma. To amma yanzu aiki ne na gabbai na zahiri, da haka wannan sallah ita ta ɗaru komai. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a lokacinta. Akwai riwaya da ta zo as-salatu fi awwali waqtiha, wannan bata inganta ba. A kawai sallah a lokacinta, ba a farkon lokaci ba, domin ya danganta. Akwai lokacin da farkon lokaci ya fi falala, akwai lokacin da tsakiyar lokaci ya fi falala, kai akwai lokacin da ƙarshen lokaci ma ya fi falala. Ya danganta da yanayinka da uzurinka. Idan kana da uzurin da shari'a ta baka dama ka jinkirta sallah, to jinkirtawar shi yafi, kaga bai a farkon lokacin ne yafi ba. Karɓar wannan uzurin kai sallah a yanayin da aka baka dama shi yafi. Yanzu mutumin da yake bacci bai tashi ba sai da lokacin sallah sauran minti biyu ya fita, to yanzu me yafi masa, farkon lokaci ko ƙarshe? Saboda shi yana da uzuri, mai bacci yana da uzuri. Uzurin ba shine kar a tashe shi ba, in ba mai tashin fa kenan. Manzala ce man nama anis salati aw nasiha, haka wanda ya manta. Akwai mutumin da zai iya manta da yi sallah ba, to shi wannan lokacin da ya tuna to wannan lokacin shi yafi masa sai ya sallah. Baka cewa kai dan kayi ta a farko ka fi shi lada ai shi yanzu sai a ƙarshe, a'a kai ma dan baka manta bane, kai ma da ka manta to yin a farkon ba shi ne. Haka mutumin da yanzu an kira sallah amma yana jin yunwa kuma ga dan wake an kawo mar, wanne yafi? Shi abincinsa shi yafi masa, ba yayi sallah ba. Mutumin da ya matsu yana jin fitsari ko yana jin baya

Abdullahi dan Mas'ud ya ce qultu sai na sake cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama thumma ayyu sai kuma wanne mana bayan sallah akan lokaci sai kuma me kala sai annabi ya ce da shi birrul walidaini sai bin iyaye wa bin lura anan shine adabi da thumma sannan sai kuma me to mun sha fada kuma za mu nanata duk inda aka ce thumma thumma to ya nuna dole daga na farkon sannan nabiyin sannan sannan adabi da summa yana nuna lallai na farkon shine a farko sannan nabiyin sannan na uku har zuwa adadin da za a irga sabanin adabi da wawu shi wannan baya nuna haka an gane ko to nan ya nuna kenan lallai yin salla akan lokaci yafi bin iyaye wanda bin iyaye shi ma aiki ne na me na gabbai a kula da wannan da kyau قال ابن مسعود يتي ثم قلت وقلت ثم ايو sannan na sake cewa annabi sai kuma wanne bayan bin iyaye qala sai annabi yace aljihadu fi sabilillah sai kuma jihadi kaga bin iyaye ya fi me jihadi da dukkan ma'anonin sa bin iyaye gaba yake da shi duk da malamai sukan ce jihadi iri biyu ne akwai jihadul hujumi akwai jihadul difa jihadin kai hari da jihadin kare kai jihadin kai hari ko shakka babu bin iyaye ya fi shi kaulan wahidan mu dauki misali a ce wani ya samu aikin soja dan ya tsare kasar sa ya kare al'umma yayi kaza yayi kaza sai iyayensa suka ce ba sa so to ka hakura domin bin su ya fi wannan aikin soja zaka je kai aikin soja ne dan ka tsare kasar ka ka tsare al'umma ka tsare kaza kai kaza to wannan bin iyaye ya fi shi ko kuma da a ce yaki zai barke a ƙasa yakin basasa Allah ya tsare mu amin irin abin da yake faruwa a Ukraine a yau da Russia yanzu za ku ga kama yara ake yi ta ƙarfin tsiya ana sa su aikin soja irin abin da ya faru a yadda iyayen mu suke gaya mana lokacin yakin Biafra lokacin za a je ƙauye a samu ƙarti ɗan ƙauye a ɗebo su kawai a tawo da su aikin soja su ba su iya turanci ba ba za ka zo koya musu fariti kana left right ba daga nan ne sai a daura musu tsumma a kafa daya sai a rinka mai tsumma mai tsumma wai mai tsumma left kenan dama dama mara tsumma hagu kenan ai fariti kan kauye ne lokacin yakin basasa dan bin shi yake kama tashar turanci a ce left ya san hagu kenan right dama hagu hagu hagu da dama amma shi kawai na karkara mai tsumma mara tsumma wai irin mai tsumman mara tsumman ake a Rasha mai tsumman mara tsumman ake a Ukraine ana ta kama samari ana sa su aikin soja saboda me nan saboda kare kai in samarin Rasha suka ce ba za su shiga irin wannan aikin soja ba to Ukraine za ta danne su saboda sojojin asali na kasar an fara cin karfin su an fara gamawa da su haka nan in samarin Ukraine su ba suka ce ba za su yi wannan ba to wannan shine abin da zai faru to shi yasa malaman musulunci suka ce in jihadin kai hari ne ba na kare kai ba yaki ya zo ya ci ku har gida to wannan sai da yadda iyaye shi yasa wata rana annabi ya jera sojoji za su tafi jihadi sai wani saurayi ya zo ya shiga ana fareti ana shiryawa ana tsara sojoji da annabi ya zo ya kalle shi ya ga yaro ne bana bakwai dan ya cakal sai annabi ya ce da shi a hayyun walidak iyayenka bi suna da rai sai ce kwarai suna nan da rai sai annabi ya ce irji fa fihi ma fajahir koma jihadin ka yana gida kai ba za mu tafi da kai yaki ba koma jihadin ka yana gida ina fata an fahimci wannan to haka nan da'awa a ce kauye da'awan maguzawa a je kaza a je kaza a je kaza an gane ko kaga wannan fardu kifaya ne ba fardu ainin bane anan in iyayenka suka ce a karkaje to sai dai kai ta lallaba su har su hakura kuma suka ce a to dole ka hakura domin wannan bai kai ba bin iyaye jihadin yada da'awa bai kai ba ne bai kai jihadin bin iyaye ba ina fata an gane da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aljihadu fi sabilillah qala abdullahi dan mas'ud yace haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wadannan maganganu duka manzon Allah ne ya gaya musu yace walawista zattuhu lazadani kuma da na ne mai kara mun zai kara mun

amma sai na tsaya masa a uku, sai na tsaya masa a uku, tsayawa a uku ladabi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, tare da Ibn Mas'ud yana fadayin ilimin, amma dan kada ya matsa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan amsar a bayar, ya sake amsa, a sake tambaya ya bayar, shi kuma wannan yana nuna maka tawaru'un ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabbansa suna da sakewa da shi, musamman game da sha'anin addini, bai da kosawa, duk tambayar da za su yi masa zai amsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai dai wani lokaci in ya ga tambayar akwai rashin ladabi, to yakan yi musu wata alamar da za su dau haske. Bai kamata a ce tambayar ta zama haka ba, an gane ko? Al-hadithul khamis wal arba'un, hadisi na 45. أن عائشة رضي الله عنها قالت لقنا نائشة أوره من الله أرامته داتتي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي الفجر للي من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسن شينا سلر أصبع كو كتيد إت صلاة الفجر كو صلاة الصبح كو قرآن الفجر دعنا قيامتا أنغاني كو؟ To da haka manzon Allah ya kasance yana yin sallar asuba, fa tashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, kuma mata mu'minai suna zuwa sallar tare da shi. Mata a da, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun fi kwadayin alheri sama da a yanzu. A yanzu kila a cikin mu nan da wuya a samu wanda matarsa in ba idin karamar sallah ko babba ba ta taba ce masa za ni masallaci, amma ta tambaye ka za ta biki sau nawa. Amma ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kullun zariyar su masallaci masallaci, saboda kwadayin su ma da Annabi ya ga suna yi na masallaci, ya hana maza kar su hana su, yace la tamna'u ima Allah masajidallahi, inda bayin Allah mata suka ce za su masallaci ku maza kar ku hana su. To cewa kar ku hana su ya nuna ashe ko da masallaci wacce za ta fita sai da izinin wa miji. Kaga dai sallah babu inda mace za ta je mafi muhimmanci sama da ina masallaci, amma kuma masallaci sai da aka ce da izinin mijinta, sai dai an ce kare hana ta, amma ita kuma ba ta da damar ta fita bata gaya masa ba, domin ya zama mace za ta fita bata gaya mijinta ba, duk inda ta ga dama ai ba babba kenan a gidan, kai ma ka fita ita ma ta fita. Ake bani labarin wani dan boko, abin ya ban mamaki, irin lusaran nan, dan lusaranci ne wannan, yana zaune wai a falon gidansa, sai ga kawayen matarsa sun zo za su shiga gida, suka gaisa suka gaishe shi a fado za su yi, suka ce hajjia tana ciye ciwo, wallahi ban sani ba dai ku dai duba. Suka shiga suka duba ta suka fito ta ci, suka ce a ba ta ne, yace to wallahi wajen satin mu uku dai ba mu hadu ba, ban sani ba, sai kira ta a waya, wai kina ina, yace ai ina Dubai. Wannan miji ne dan Allah, ana maganar gidan aure da mijin aure da mata aure, waɗannan sun kamata su sa baki, ba su kamata su sa baki ba, ita ba mata aure bace, ba full housewife bace, kamar yadda ake fada ta dauki aure part time ne, part time din aure take, amma ba aure take cikakke ba, haka shi ma wannan ba cikakken miji bane, dan part time ne, ba full housewife bane ba, a part timer ne a aure. To galibi haka zaka ga irin iyayen sun tashi haka, yadda aka bar labarin wata rana ne mun yi tafiya muka yi dare, wajen karfe 3 dare muka shigo Kano, muka hawo ta gadan nan ta bata doguwan nan, sai muka ga wasu samari da wata yarinya budurwa, motarsa ta lalace, su samarin duk daga su sai ya singulate da wando, ita kuma da doguwar riga, sai nake tambayar abokin tafiya nan, ce wannan yanzu gida za su ko me, sai ce a ba malaye, wannan yarinya ce ma, ai uwarta ma an ka bibiya bata gida ita ma yanzu, kuma uban bai san ina ta tafi ballan ta, ya san ina uwarta ta tafi, shine aka bani wannan labarin. Allah ya kiyaye. To da haka dai mata mu'minai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kwadayin su da alkhairi, har sallar asuba ake fita aje da su masallaci, Annabi ya sallar asuba mata su zo masallaci ayi da su, amma da sharadi mutalaffiatin bi murutihinna, suna lullube da mayafan su, idan aka ce mayafi, domin kalmar murdu ko ka fassara ta da zani ko ka fassara ta da mayafi, abinda ake lullubawa a jiki dan a rufe jiki, amma fa ba yana nufin mayafi irin wanda mata suke sa a yau ba, fan dubinki tsirara cikakken mayafi, saboda shi lullube mace ta rufe jikinta ba sharadi bane sai ta dinka hijabi,
da a ce bata yi shi a dinke yadda ake dinka hijabi ba, kawai yadin hijabin ne ta nannade jikinta da shi yayi na bata an gani. Da haka kar mu dauka hijab hijab tana yana nufin dinkaccen wannan abin, a ana nufin abin da zai sitarta jikin mace. Shi kansa yana da sharuɗa, kada ya zama shara-shara, kada ya zama ya matsa jiki, kada ya kama da tufafin maza, kada ya kama da tufafin kafure, kada ya zama mai ado, kada ya zama mai bayyanar da tsiraici, kada ya zama saubu shuhura mai daukar ido. Inda mace ta kiyaye wannan ko bata dinka shi ba, lillahi alhamdu. To da haka anan Nana Aisha tana nuna cewa mata nan nade jikinsu suke da me, da zannuwansu ko mayafansu ko abin lullube jikinsu wanda ya cika sharuɗa na musulunci. Da haka idan mace za ta je masallaci miji ba zai hana ta ba, amma ita kuma sai ta yi me, ta cika sharaɗi. Malamai suka ce in ta saba sharaɗin mijin in ya hana ta bai yi laifi ba, saboda da annabi ya ce mata su je masallaci kuma kar a hana su, ba yana ba su lasisin su fita yadda suka ga dama ba ne, dan shi da kansa ya tsatsawatar musu. Aisha ma take faɗa bayan zamani yayi zamani, bayan annabi ya bar duniya, tace wallahi na san da annabi ya kai yau ya ga irin ma yadda mata suke bayyanar da ado da sunan za su zo masallaci, na tabbatar da sai ya hana su zuwa masallaci, da sai ne hana su zuwa masallaci. To amma tunda dai annabi bai hana ba, abinda kawai ya zama wajibi shine su kuma matan su cika me sharuɗa. To da haka daga cikin sharuɗan a samu cikakkiyar shiga ta kamala irin wacce mace za ta yi a musulunce. Aisha ta ce summa yarji'ina ila buyutihinna, sannan har mata su dawo zuwa ɗakunansu ko gidaddajinsu bayan an idar da sallar asuba, ma ya arifuhunna ahadun minal ghalas, wani ma baya iya gane su saboda akwai sauran duhun dare. Abinda wannan hadisi yake nunawa, lokacin da annabi yakan yi sallar asuba galibi yakan yi ta har ya idar gari bai yi sha ba da sauran duhun dare, sai dai ka ga inuwar mutum amma ba za ka tantance waye ba, musamman a irin wancan lokacin da babu lantarki za ka ga ga alamar dai mutum, amma hasken bai baka damar ka iya gane fuskar sawaye ba. To wannan lokaci shi ake kira da suna ghalas, ghalas ragowar duhu hada da haske. Dare ya tafi, haske ya fara zuwa, amma suna kankan ɗaya bai danna ɗaya ba. Hasken yana baka dama ka gano akwai mutum, duhun yana hana ka tantance waye mutumin. To irin wannan lokacin ita sallar asuba tana da lokaci guda biyu, ko dai wannan ko kuma lokacin da gari yayi sha, matukar rana da bata fito ba, shi ma lokacin asuba ne. An gane ko? Kala mai ruwaya yace al-murud aksiyatun muallamatun takunu min khazzin, tufafi ne mai zane-zane. Cewa mai zane-zane ba wai ana nufin mai ado ba, muallama mai zane-zane. Duk galibin tufafi yadi yana da alama, ko dishi-dishi ne a jikinsa ko wani fulawoyi ne, shi ne dai muallam, dan ba fulan ba ne. To wannan shi ake kira da murud, zannuwa ko mayafai ko jauto ko wani abu. Abin nufi dai tufafi ne amma mai zane-zane. A shi kenan ya halatta mace ta yi hijabi da tufafi mai zane-zane, zane-zane. Amma zane-zane ai suna ne, akwai zane, duk zane ado ne, amma akwai wanda adansa bai haramta ba mace ta yi hijabi da shi. An gane ko? To sannan mala yace takunu min khazzin, yana zamowa daga khazz, khazz karta kirtani shine ya zare. Wata kunu min sufin, kuma ana yin sama da suf, suf shine gashin dabba, gashin dabba kamar gashin rago. An gane ko? Ko gashin akuya ko na tinkiya, duk dai irin waɗannan dabbobin masu buzuzin gashi, to gashin nasu ana yin yadi da shi. To da haka shi tufafin murut wani lokaci ko dai a yi shi da zare ne ko kuma a yi shi da gashin dabba. Wa mutalaffi'at, da tace mutalaffi'at ay multahifat, masu lullube jiki. Wal ghalas, da aka ce ghalas ikhtilatu diya'i subhi bi dhulmatil layl, cakuduwar hasken asuba da kuma ragowar duhu na dare. Da haka wannan hadisi yana nuna mana lokaci, kuma musamman na sallar asuba. Dukkanin salloli suna da lokuta guda biyu, akwai lokacin da ake kira da muftari da kuma lokacin da fuqaha suke kira da daruri. Muftari farkon lokaci, daruri ƙarshen lokaci, wanda aka ba wa mai uzuri damar ya yi salla a shi in bai samu na farkon ba. An gane ko?
الحديث السادس والأربعون حديثي أربعين دشدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنكر قدك جابر بن عبد الله الله يكرم سيدا قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر زعل صلى الله عليه وسلم يكسن شينا صلى أزهر بالهاجرة دقرجان رانا معنى لوكة درانا تتاكي كمتكي دزاكي شيني هاجرة قرجان رانا والعصر إتكو صلى الأصر النبي أنا إنت والشمس نقية لوكة درانا تي راوي راوي تي قري قري أنغاني فو بمبنشن هاجرة دا نقية شيني lokacin da rana take a tsakiyar sama lokacin sallar azhar kenan to rana tana da haske kar kuma tana da kwarjini lokacin da baka iya kallanta saboda zafinta da kuma kwarjininta da tasirin haskenta kuma a wannan lokacin fara ce tas tafi kama da launin tasa amma lokacin da tazo lokacin al'asar naqiya to lokacin tayi kama da kwanduwa kwai tayi yaluwa ana iya kallanta zafinta ya ragu hasken nata shi ma ya ragu to a irin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin azhar wancan kuma yayi la'asar a cikin sa wannan ka'ida ce fa ake baka kuma wannan ka'ida an sa ta ne tun lokacin ba agogo kuma ko yanzu ka samu kanka inda ba agogon ko agogon ya tsaya shikenan sai ka daga kai ka kalli sama lokaci diddaman a sama yake an gane ko shine Allah ya dauki sarki cewa huwa allazi ja'alakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ya sanya muku taurari dan ku rinka ganewa da su sannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya rana da wata dan su wakilci agogotin lokacin ba ya agogon ba huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab haka ne sanya jinjarin wata dan mutane su gane lokuta yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj to duk wadannan abubuwan kafin ayi agogo da su ake aiki kuma ko yanzu zaka tarar mutanen karkara wanda birni bai shige su ba sosai su lokutan su a sama suke ba ruwan su da wani agogo har yanzu tasirin agogo da birnin ci bai cin musu ba yanzu mutumin kauye zai kalli sama yace maka nan da sati biyu za a fara sanyi kuma wallahi ka rubuta ka aje lokacin kafin damunan nan ta kankama ai an sha wahala ruwa bai zo ba an dade ana ruwa a sojaji mu bai zo mana nan ba wani mai mun yankan farce ya zo yankan farce ana ta kukan ruwa ruwa ruwa yace amma da damun lokacin bai ba nan da sati biyu za a fara wallahi sati biyun tana yi aka fara wannan markamar ka saboda shi manomi ne yana da alaka da ruwan ta kai tsaye kai alaka ka da ruwa ta sha ce kawai amma shi bayan sha yana da wani amfani da yake masa to haka ne yanzu nan in suka kalla ce maka nan da sati kaza za a fara sanyi saboda da sun ga kadawar iska iska in ta canja kadawa ta koma kadawar kaza to yanayi ne zai canja kuma sannan da sun ji kukan wani tsuntsu kaza to sun san lokaci zai canja dan shi wannan tsuntsun baya bayyana sai lokaci kaza